Ujolo ngempela ngithanda ukuqala la ngilibonge igama lami. Ngempela lisupha kemzuzu sele ngaphambi kokuba libumbane ihora lesine ekuseni kumhla 24 enyangeni yesithupha kuwona u-2026. Ufuthi Shongwe ingoma ithi ngithanda ukuqala la. Singithanda ngilibonge.

sengithanda. Kulungile ke mangithatha thuba bakubingelele ngikwamukele ke ekuseni nje futhi ke ngikubonge kakhulu ngokuba ukhethe ukuvulela lo msakazo ngalesi sikhathi. Indodo yomphongolo eseradioni yakho kuze kuyoshalona ke ihora. Yebo.

mhlawumbe uyakudiscourage noma uthandaza noma akayiboni kahle le ndaba yakho yokukholwa kodwa wena uyayizwa kuwe kodwa amehlo akho angasuki angasuki noma ngabe udade wenu kodwa amehlo akho angasuki angasuki noma ngabe abantu okhonza nabo amehlo kodwa akho aze angasuki kuJesu uyobuya ngeso noma ngabe umuntu noma abantu osebenza nabo mhlawumbe kuyenzeka ngesikhathi sethi ebese bemelana nalento owayithola kanti yini le engayitholayo kanti yini le engayitholayo uma kwenzekile wangena kwinkulumo mpikiswano nabo noma bangasound angazuthi bayawina bona uzuhlekwe wena kodwa amehlo akho angasuki kuJesu ngisho noma ngabe kuthiwa ke uyagula noma uyagulelwa kodwa amehlo akho noma ulifuna usizo lokuthi loyo ogulayo aphile kodwa makungabi leyo nto yokuthi aphile kube yinto ezokwenza ukuthi amehlo akho asuke kuJesu abheke lezo

Noma ngabe kuthiwa ke igama lakho elikhulumeka kabi. Kodwa amehlo akho angasuki. Ngiphela nawo umuntu kungenzeka kwesikhathi uthinteke uyabo. Uzufune ukuchaza, uzufune nawe ukuba uphendule noma ulo ayibo, asilapho thina. Asilapho. Kula ngathi udutshulwe wafa. Ngoba awufuni into ezosusa amehlo akho. Amehlo akho. Zibambe siqine pheka yena. Athi umphostoli Paul sibhekile yena. Owumqalisi nomphelelisi wakholo lwethu. Ibone isekude into ezosusa amehlo akho. Enkosini ibonise kude. Kuda oh yabona la. USathane uyidizayine kahle lento. Ngiyambona uSathane uyinike isikhathi akha lento. Ngakho ke wena hlakanipha ke kunaye. Angithi hlakanipha kunaye. Kuda oh ngiyayibona kusho ukuthi uyisebenze kahle. Uyidizayine kahle uSathane le. Manje isizokwenza ke umnake. No no no no no no no no no no no no no no. Ungayi lapho uma ingulube. Isodakeni ixova udaka ikumema nawe. Ikumema nawe ithi wazoxova naye.

udaka ikhabo nina la kukubo odakeni kukubo idlela khona ithweleta khona ilala khona ivuka khona izinto einukayo yona ingulube iyayithanda manje ke manje ingulube ke ikudonsela odakeni ibone bese ubona la umkhona wena ukuthi hayi yabona la ingulube isodakeni uma ke nami ngike ngavuma ukuya kulolu daka lwale ngulube mina izofike ingibulale le ndaba yodaka ngoba phela mina udaka angilwazi lwaziwa yiyona ingulube naku nje ikwazini ukudlela khona ithwelethele khona bese uyanquma enhlizweni yakho ukuthi ayikhona ayikhona angitholakalanga ke lapha amehlo akho mawabe kuJesu noma ngabe uyazizwa inhlungu emzimbeni mhlawumbe ikhanda kodwa amehlo akho yabona mawuloko umbhekile yabona uloko umbhekile kunoma uzizwa inhlungu kodwa uloko umbhekile uyothi ungalindele uzwa inhlungu useyihambile ngisho ngabe ugijinyiswa isizwe uyezwa sesinqamukile sewufila ngoba amehlo akho ngisho ngabe kuthiwa uhlushwa amehlo kodwa uma amehlo akho uwabhekise enkosini athi usathane woza ngapha ulandise

ungaphuza nje amanzi kuphela noma ijuice kuphela uma ungayijwayelanga i-fasting ngaba amaveji nje kuphela kanye namanzi amamili akho angaba uthu nje kuphela kumaveji nje kuphela angithi uyayazi ukuthi le nto yakho yokuzila ukudla yenza ukuthi amehlo akho abe kuJesu ungayekike uyawuvula phela umnyango uba omubi ahlasele noma sewuthole imphumela yamarizathi egazi angasuka amehlo akho noma ngabe uthe uthi uyahlala nje eteksi nangumphuphe omuntu ohamba uprofetha abantu emateksini umprofeto waphume ngakaphothulo akumazi noma ke uyaprofeta noma uyabhula agcine kutshela izinto nje nawe uze utatazele angikhathali noma ngabe unama-details angakanani unjalo usathane bafowethu unjalo usathane uyohlale enemininingwane emningi ngawo futhi kwesinye isikhathi kubuke ngathi uspot on ubonani ukuthi ya usathane yabona le nto ayiphethe la ungaze udida ke no ma iseqedile ukuprofeta uthi ya ngiyayizwa nje le yakho sathane kodwa amehlo amawakasuki kuJesu noma ngabe labo ke bafowethu esibathembileyo abakholwayo kwenzeka beshintsha kule ndlela bengahambi ngendlela esingafuna ngayo kodwa thina bokukholwa wezitha ikasathane ngikhuluma nani amehlo ethu awangasuki uma unesikhathi sakho okhuleka ngaso ngenza kube u-12 noma kube u-3 bafowethu angasuki mfowethu wam ibone le nto isekuthi ukuthi yayibona ke le ifuna ngisuse amehlo ami enkosini ngiyakhula la usathane ke sengimbonile ufuna ngingakhuli ke manje usefuna ke ngingakhuli ke manje yabo njengoba esenza kanje ufuna ngingakhuli ayikhona ngizomnaka awangasuki amehlo akho enkosini noma sewulahlekelwe umsebenzi noma interview ungayiphasanga noma bengabuyelanga kuwe kade bethembisile ukuthi bazobuyela kuwena sho ngabe ubonile na ukuthi hey yabona interview ngendlela engiyishaye ngayo noma kanjani lo msebenzi owami uma ke bengasabuyeli kuwe angasuki bafowethu amehlo angasuki yazi yona nto egcwale nje enhlizweni yami ekuseni izolo yazi umoya ingcwele uyayigcizela nje ngaphambi kokuba ngilale ngezwa iphimbo likankulunkulu lithi ndodana yami amehlo akho mawangasuki kimina wayisethi-ke lo khuluma kimi wathi ubatshele nabo ukuthi amehlo abo angasuki kuJesu ngoba impumelelo ukunqoba ukuphila isibusiso umusa kaNkulunkulu ayi kuyotholakala noma kuyotholwa yilabo amehlo abo angasukile enkosini once again ibonise kude into efuna ukususa amehlo abo kwesinye isikhathi ukuthi la uqala khona ukuthatha isinqumo esihle sokushintsha impilo yakho avele usathane afuna ukuwantshontsha amehlo akho awasuse enkosini bafowethu kulolu hlelo sithi uJesu inkosi

Kanti lele lujami nogwala nongcobo bathi bona hey bishop lento ungaphinde uyenze dlula dlula dlula i wrong lento esiyenzayo dlula ulungise lento ungabuyi ungayilungisile ngithi kodwa ke dlamini awugwala ubungazisho njalo ukuthi ungaphinde udlule ngala ungayilungisile lento

ngiyacabanga nje ukuthi makukuthi usukula ku TikTok asithi ke mhlambe njoba ulapho nje endlini unomyeni wakho lilele nomyeni wakho lapho manje mawungibuka ku TikTok wenze njani uyamflathela ubhekele umnika umhlane yena bese mina ke laphantu kwengubo bese uthi ke ngala ngibuka ubaba ucwizu ngala na umyeni wami ayi khona isibindi sakho athini ke umyeni mayisedelela mina ngibe ngingamazi athi zocwezu wenu shuthi akwenzeki mhlawumbe kwesi sikhathi athi awungilalelise nami awungivuleli nami ke ngimlalele kancane awu shemba libabazi ngalelo langa.

egameni kaJesu kuwe sithola ukuphila kuwe sithola ukwakheka kuwe sithola ukuqala kabusha kuwe sithola iID yethu ekuseni babo ngcwele sisondela phambi kwesihlalo sobukhosi sithi yithi laba senze ngezwi lakho usibumbe ngezwi lakho usiqondise ngezwi lakho usikhanyise ngezwi lakho udale okusha ezimpilweni zethu ngalo izwi lakho ngoba lona liyaphila ekuseni ke babongcwele sibonga umusa ongaka osenzele wona ukuba sibe ngabaphilayo namhlanje noma impilo ingayi ngendlela esifisa ngayo kodwa sibonga ukuthi asikho emafrijini lapho kulele khona abafileyo esehlukane kubo umphefumulo nenyama kodwa thina lokhu kokubili kusasebenzisana usenza ke nkulunkulu wethu sibe nethemba ngekusasa futhi kusenza ukuba sibe nethemba lokuthi noma kungamnyama namhlanje kodwa kusengakhanya ngoba umphefumulo usahlangene nenyama elike yibandla lakho owazithengela lona wena ngegazi lakho wabeka ukuphila kwakho ngenxa yabaningi ngakho ke sinikela ukuphila kwethu namhlanje sithi senze ubukhosi bonke nokujula nokuphakama konke kungokwakho futhi kukufanele naleso sihlalo segolide ohlezi kuso sikufanele mafunga angajika idwala elimiyo njalo themba labakholwayo ungu-El Shaddai ungu-Jehova Sebaothi ungu-Jehova Nisi ungu-Jehova Shalom akekho ongamelana nawe akekho ongamelana nawe labo abakholwa uwe nalabo ababambelele kuwena abesabi abesatshiswa ngoba uma bekuwe baprotected akho ke sibonga ke ukuzinikela kuNkulunkulu ophilayo sibonga ukuthi samukela ophilayo samukela onamandla njengoba izwi lakho lisho lithi onke abamamukelayo wabapha amandla siyabonga ukuthi sifike kuwe singenamandla kodwa ukufinyelela kuwe kwenza kuba noma besingenamandla kodwa sathola amandla amasha ngoba ayatholwa amandla amasha kuwe namhlanje ke ekuseni siyabonga ukuthi ukhona siyabonga ukuthi ukhona kulolu hlelo ukhona kumlaleli ekhaya ukhona umlaleli emsebenzini ukhona futhi uyambona umlaleli emotweni ukhona futhi uyambona sibonga ukuthi unamehlo ngakho ke uyabona unezindlebe uyezwa unezinyawo uyabahambela abantu bakho unengqondo uyacabanga ngathi and imicabango yakho igugu ngithi sibonga ukwazi ukuthi indlela yethu iyophuma

ngoba abakho bafelwa uwe zange ngabafela mina ngakho ke angiluthathi loludumo olwakho ngoba vela wabelana namuntu ngakho ke ngamukela ngokukholwa kusetshenziswa nguwe ngegama lika Jesu siyacela amen.

kunge kona ukuthi uNkulunkulu uthembe amandla akhe ukuthi noma ngaphila lo mthakathi athakathe kodwa wena ngoba ungowecebo lakhe asike isidingo kwam okwamanje sokuba loyo muntu ongumthakathi afe ngoba uNkulunkulu angakuphilisa phakathi kwazo iziphonso zakhe. Zonke izitha zempilo yakho eziphilayo. Bonke abantu abangakufuni nabamelene nawe noma ngabe bangobani abaphila kumanje kufanele wazi ukuthi akuwona amandla abo ukuthi bayaphila. UNkulunkulu odecide ukuthi noma ubani omelana nawe noma nemizamo yakho aphile ngoba uNkulunkulu ezithembe yena kuwe.

abasebenzisayo zinamandla. Ingoba uNkulunkulu ufuna baphile ukuze kube ubufakazi bokuthi ngisho bephila uma yena ebeke isandla sakhe phezu kwempilo yakho naphezu kwemizamo yakho, akukho umuntu ongakwazi ukulwa nomuntu uNkulunkulu abeke isandla sakhe phezu kwakhe.

haya namhlanje ngawe ukuba ungatatazeliswa ngokuzwayo ungatatazeliswa ngaba kushoyo ungatatazeliswa ukuqhuma kwesibhamu ungatatazeliswa izinto abazishoyo ukuthi ubani okuthakathayo yonke into engumthakathi wakho esaphila njengamanje iphila ngoba uThixo useyithenile amandla yebo kusabukaka kuyinyoka namakhanda awu7 kodwa isihlungu asikho kusabukaka kuyinsha ekhonkothayo kodwa amazinyo awasekho

isibusiso siza ngokuba sikhulunywe. Kufanele kube nomuntu uNkulunkulu amnike wam-authorize ukuba akhulule isibusiso phezu kwempilo yakho. Bafowethu kungemina ngedwa. Kodwa ngiyasho namanje ukuba uNkulunkulu wasezulwini wabonakala kimi ngo-1996. Wakhanyisa ivangeli kimina. Wawabeka amazwi akhe kimina. Wawehlisela amandla akhe phezu kweyami impilo. Lokho ngikungabazi ngoba wakufakazela nangezibonakaliso eziningi. Ngalizwa izwi elakhuluma kimina. Ngakubona engakubonayo. Ngakwembatha angimbathisa kona. Kungemina ngedwa, bakhona nabanye esibizwe nawo kulo msebenzi. Kodwa ke ngalesi sikhathi ngizofakaza noma ngabe ukuleli ibandla engikhonza kulo noma awukho kulo. Kodwa ma ukholwa ukuthi uNkulunkulu wawabeka amazwi akhe kimina. Yingakho ke ngizokhulula isibusiso phezu kwempilo yakho. Futhi ngiyafunga ngithi kuyokuba njalo. Futhi akuyukushintshwa ilutho. Ngoba umlomo womgcotshwa kaNkulunkulu ukhulumile. Labo uNkulunkulu abanike isibusiso sokuthola umsebenzi. Akekho ngabaphuca sona. Busiseka namhlanje, ibusiseke ingane zakho, abusiseke umyeni wakho ngomsebenzi. Njengocotshwe kaNkulunkulu ngiyakhuluma namhlanje, hlamba uhlezi kahle lapho usebenza khona. Lelo thuba olitholayo, thumela iCV yakho. Ngena ubheke lapho kunamathuba khona omsebenzi. Inkosi seyilungisile indlela yakho. Awungabe usaphazanyiswa ngoba inkosi seyilungisile indlela yakho. Kanti nesibusiso sakho sesilungisiwe. Akekho ongakuphuca sona. Yes, kungadelay sometimes. Kwesinye isikhathi kungenzeki ngesikhathi sakho. Phela kufanele ngithi uludaka wena umhlabathi. Manje ke udaka lubuye lusebenzise iwashi lalo. Phela ukukutshela akukona njengoba ubona ngathi kuyahlehla kancane empilweni yakho. Inkosi inayo lento yokuthi abayo ibuye ifuna ukuthi bayoqala emuva. Yabona njengamanje inkosi iyakuhlehlisa ikubuyisela eyisekelweni iyokuqalisa phansi. Ngiyakutshela into ozobuya uyiyona manje. Hawu bafowethu, angiyona i-motivational speaker. I'm so sorry ma ucabanga kanjalo. Futhi angikaze ngibe nephupho lokuba ilolo hlobo lomuntu. And akuwona amazwi enkuthazo lawa. Yizwi likaNkulunkulu. Inkosi ithi buyelani emumva niyoqala kabusha. Buyela noma kungemnandi. Ayithi inkosi asambe siyoqala kabusha i-foundation. Vuma, iyazi yona. Ungakhathazeki, bakhona abazoba nemibono yabo. Abe kubona ngazuthi uyahlehla, bazoba nemibono abanayo ngempilo yakho. Ungakhohlwa, abazi ukuthi inkosi yenzayo.

abanye benu kulo nyaka ba experience ukulahlekelwa umsebenzi abanye kwaba ukugqoshwa emsebenzini abanye bamiswa bangabe besabuyiswa kanti abaphathi benza nje abazi bona ukuthi yonke lento isetup kaNkulunkulu abanye bekungazuthi bayagqoshwa abanye bekungazuthi into zabo ayi approve kanti inkosi iya kobaqalisa kabusha abayo shumayela ngempela nje ukuthi phela ngishumayeza nini ileyo nto nje eba iphutha kumina ukuthi ngishumayeza nini kodwa nje ngishumayela impela nje

abanye kube ngazuthi bayaphonseka emgodini. Abanye kwabangazuthi bangena ehlazweni. Abanye kwangazuthi umuthi omkhulu uyawa. Abanye kwangathi kuyaphahlazeka, kuyalahleka konke. Kanti inkosi kukhona into efuna ukuyiqala. Bafowethu kwesinye isikhathi ma inkosi uJesu ifuna ukuqala izinto. Kuba ngazuthi izinto ziyaphahlazeka kanti yilapho zizothola amaposition azo. Okunye kubukeka kuhlakazeka kanti sekuthatha amaposition ako. Bafowethu lamazwi ngiwakhuluma ngimi kuKristu. Anginamahloni ngiwakhuluma ngesibindi. Ngoba inkosi ikukhulumile lokhu kimina izolo emkhulekweni wami wasebusuku. Yada ngizokukhuluma kinina, ningesabi, ningesatshiswa, iyazi inkosi ezokwenza. Nalaba kade besaba bengasafuna ukuphumela ngaphandle, ngoba bencena ukuthi kunabantu abazobahleka. Umuntu wecebo likaNkulunkulu akakhathazeki ngembono yabantu, ngoba uyayazi inkosi eyabonakala noma ebonakale kuye.

khona nabantu in your life abathe mabephuma wabancenga ungakhohlwa ukuncenga umuntu kuyimvelo nje ukuthi uma umuntu ekade khona empilweni yakho kunesikhathi sokuba uthi ukumncenga kodwa wobona uma ingeke isalunga into yenu bese uthi inkosi ngifundise ukuphila ngaphandle kukantaba kayikhonjwa uNkulunkulu wamenza umuntu ukuba abe necapacity ethile yokukwazi ukuncenga omunye umuntu kodwa uma engasancengeki wabona mayinkosi isithi isikhathi sakho naloyo muntu sesiphelile noma ngabe inhliziyo nemizwa nama memories akho abesathanda ukuba naye mayinkosi ithi lolu hambo lwakho naloyo muntu luphelile

uphelile. Ukhona ke abazohleka ungakhathazeki. Ukhona abazosho futhi ukuthi sasivele sishilo. Sasazi ukuthi izophela kanje. Ungakhathazeki ngalabo abayazi into uNkulunkulu ayenzayo ngawe.

Ngithana ke loko uNkulunkulu akubusisile. Akekho ongakuqalekisa. Manje ke ngiyakuncenga ngobubele bukaNkulunkulu ukuthi mkholwe uNkulunkulu, mkholwe uNkulunkulu, mkholwe uNkulunkulu. Mlandele uJesu, mlandele uJesu njengengane isemhlane kanina. Ikholwa umhlane kanina. Ikholwa ukuthi unina uyena owaziyo indawo okuyiyona yona ekufanele lo mntwana osuke esafaka inabukeni ekufanele aye kuyona. Ikholwa umhlane kanina. Sinjalo ke nathi kuNkulunkulu, sinjengezingane sitetile emhlane kaNkulunkulu. Hlala kahle emhlane kaNkulunkulu, ungahluphi, ungaloku uqalaza ufuna ukubona phambili. Uyayazi yena indlela. Lalela mntanami, naloku okusilahlekele, kusilahlekele sasivele singenako, naloku ke esikufunayo manje singakaze sibe nako, sisengaba nako ngoba kwakona loko kwalahlekayo sasingazalwanga nako. Kodwa iNkosi ekuhlakanipheni kwayo yenza ukuba sibe nako ngoJesu. Abanye benu abangilalele namhlanje bangofakazi ukuthi uma uma wakho noma ubaba wakho engavuka manje abone izinto osuyiachivile akamangala. And ozi achieve ngaphandle kwakhe. Abanye bethu bafowethu ekufikeni kwabo phezulu abazange basekelwe umuntu. Abanye izinto abazitholile abalekelelwa ngomuntu. Kodwa batabalase nenkosi, baqiniswa inkosi amadolo abo. Kube inkosi ebathwalile ngamahlombe ayo. Abanye bafike phezulu bezihudula, kodwa inkosi yabathwala ngoba iyathwalana. Abanye kunamuntu ngisho umndeni ongavela athi njengoba nimbona.

0: awubambi la. Nakho ngisha nendlu sengizophuma emsebenzini after retirement. Ngizokwenza njani? Single parent akuhlangani lutho. Bond yendlu ayiqedeki. Izindleko zingaphezulu komholo. Hi bu, kuzani? Kwenziwa njani uma kunje? Thintana noThula Mafoko, umnikazi weThula Distributors, i-warehouse enkulukazi eWestmead Pinetown. Ozokuchazela ukuthi ufike kanjani ngaphandle kokuboleka imali ebhangi ngaphansi kohlelo lase Bohle Buhle Brands. Siqoshe ikhathi eziko. Ngithinte njengamanje ku 083 3373 120.
1: Kangisa ngebusiness lakho ngamanani aphansi kuyizwi loMzansi FM. Sikhona singumsakazo wakho womphakathi ukukulekelela. Phuthuma uzokhangisa kanye nathi. Ubungakholwa, ubobuza nabanye asebephumelele ngenxa yokukhangisa kulomsakazo ongacondzi phansi. Izwi loMzansi lihambisana nephakethe lakho. Ngakho-ke, enza isiqiniseko sokuthi ibusiness lakho liyaziwa. Xhumana nathi ngokushesha ukuze lichume ibusiness lakho. Sithinde njengamanje kule nombolo 067-105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675. Izwi loMzansi, yiza umehluko, yiza umehluko. Izwi loMzansi, yiza umehluko. Njalo ngolwesithathu ekuseni noBaba uTembe senza kwenzeke kuyizwi loMzansi FM.
2: Ngicela usisizela kule ndawana le ndlela yokugeza esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizobagezisa ngani abandlizane. Kufuneke manje kuyozanywa imbuzi, iyona ndlela ebisebenza ngasendulo.
3: Endulo bekungekho konke lokho, bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi yokugeza izandla.
2: Hawu, bebegeza kanjani abantu
3: abanye? Angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kusukwa lapha emathuneni. Into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu behambe beye emfuleni abesifazana abesilisa. Bekuthi ke ngesikhathi behamba ngendlela emfuleni behambe bekha amanyoza ngoma okugeza.
2: Ifamily ibingangeni lawo la.
3: Ifamily ibinayi bibamdibi nabo kodwa nabo bazoyikhela umuntu nomuntu.
2: Ayo bayegeza
3: nabo ngokwabo.
2: Bengingabiki inkinga yefamily ukuthi kufanele bageze labantu.
3: Cha. Bengabiki inkinga yefamily futhi imbuzi ibingekho bengathengwa imbuzi uma ngabe endulo bekushoniwe.
1: Hlala nentombi kaMfino, intombi kaEnglish, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwe umehluko.
4: Abantu abasale ekhaya kwakomalume kwakunokungazwanisisani kahle-ke keke lokuthi senginengane nami sengizele kwasekumele ukuthi-ke ngihambe nami ngiyofuni yami indawo yokuhlala because akusafana thi kasade khona ugogo. Cala ngathatha isinqumo sokuthi ngivele ngibathathe ngibaphindisele makubo.
2: Unocingo-ke olukhona la sakhuluma naye-ke intokazi la mhlawumbe-ke khona afuna ukukudlulisa izwi lethu sabona. Uthe ingane ekamfoweni?
5: Yebo, yamfoweni.

0: Abekemsabeni.
1: Khona ongakusho la?
2: Ingane ihlala nogogo wayo, kunogogo ohlala nayo.
0: Mina uma ngabe esihlale nogogo, ugogo uhlobene kanjani ingane ahleli nayo?
2: Lo mntwana lona ngimkhulele esaphila umfo wabo. Shuthi ngendlela zokuthi nasebawuthu besine imfihlo zethu. Beyazi ukuthi ingane kuyona yakhe.
3: Oh.
2: Kodwa ube nemfihlo yokuthi ayikhiphe ngaphakathi
3: kuyena
2: naye engatshela abantu. Ubaba wakhe ubekhona empilweni yami. Bebekhona nabo babili. Ikona ukuthi bengamyisi kubaba wakhe ngoba nami bengenaso isinqumeko. Sonasona phakathi kwabhubabini.
4: Eni. Shale intombi kamfino. Intombi ya English. Ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko.

sabona my sweetheart, hey sabona my love, sabona mntakwethu njani kodwa we spice sami. Kubina ku black hamba fake kona umsakazo izwi lomzansi sabona ekseni. Bingelela kahle kangaka ngalesikhathi igama la Musindo wa find. Wakasheze sibonga ngenze ke siqiniseko. Ngenze sethembisi ukuthi ke ngizohlala nawe kusukela manje. Kona mlukubumbana kwehora leshumi nambili sibambile ohlelweni. Shaka mnandi senza kwenzeke. Igama lohlelo esigijima phezu kwalo ngasokele sikhathi sekungu 14 minutes after 9 ishumi nani mzuzu ushayele dlula ihora leshiyagalolunye ekuseni. Angibambeke ngayibini kwithimba lasekuseni ngifika kufudumele bekhona uzosiphi wakwadidi nendaba. Njalo-ke kumele igamenxe noma libumbeni ihora beyikhona le ntokazi idamani kubhake ikuphakele njalo indaba. Kale kwaloko Nontobeko wakwambela unezemidlalo likhona le ntokazi. Oliswa ngamhlongi njomane kamkapu Dr. Stressless bahlengabezeke nakusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo 6 to 9 imbizo breakfast show. Angiphinde futhi ngibame ngayibini koza kwethu abahlale kamnandi nawe kusuleke usukwini la izolo ngithathe mina ngayideda kule nkundla baye bekhona ngampela hlelweni zabe ezimnandi ngohlobo olumangalisayo. Ikhathi ngeyikhathi kulo msakazo 24/7 suke sikhona ngampela. Futhi ke bebedamane bezwakale njalo bethize umehluko. Khuluma nawe ekuseni nje umehluko ozwile. Ikhona-ke nje ngiyawuthatha lo mzuzu ngithi boza kwethu. Nginibonga nonke. Suku lusha lifikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku lusha. Futhi ke lolu suku luhle, inkosi ikwenzele lona ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku. Insuku namhlanje ziwu 24 kuJune 2026. Singena kamnani kakhulu-ke masingena sangena kwezwakala sesikhona sigalelekile emsakazweni wakho izilomzansi FM. Kwaziseke lusho usuku inkosi ngampela ilenzile ukuba sijabule sithokoze ngalo. In the legacy izule ngampela ekuseni namhlanje shaya umucwa unamandla ngasokele sesikhathi. Ithi wayisusa nje uzoyimela. Bingahambi yodwa ihamba ke noQuesta kanye noKidex. Ngo 16 minutes after 9 asigijime kamnandi sithi kuya ngapha. Kunomuco omnandi engikuphathele wona esinikezwa laphaya iJoyous Joyous Celebration. Muco omnandi kakhulu ithi mayenzeke.

0: Bafuna ukuza kona lokho ngoba indlela oyiqatshe ngayo uthi wena uyacula mina ngiyahlabelela bafuna khona lokho.
1: Awu ngeke kanti abadlaliswa yini bona?
0: Oh bani?
1: Abantu
0: abadlaliswa.
1: Hawu kanti abadlaliswa yini? Badlaliswa ngemali.
0: Ungachazanga phela ukuthi uyadlala izolo.
1: Manje usho kanjani
0: ukuthi abadlaliswa ngoba awushongo phela naloko sikuzwa manje. Ukuthi kanti bunqokola wena.
1: Hawu
0: indlela obuqinisekisa ngayo.
1: Ucula kahle sindi.
0: Indlela obuqinisekisa. Ayi, sengiyacula futhi.
1: Ngiyakubona phela, ayi yashukumisa la sesodweni.
0: Ima sengiyacula manje.
1: Yeah.
0: Angisahlabeleli.
1: Hayi.
0: Kushintshe nini?
1: Sabona uzongonela usuku lami ke manje.
0: Kanjani bengidlulisa mina isicelo sabalaleli.
1: Bangixongtshelele bona ukuthi bengidlala bandla.
0: Buyingcokolela.
1: Hayi bengcokola nkosi.
0: Ngangcono ukuthi uqale washo njalo.
1: Yabo bengcokola. Bekuthi badlaliswa ngemali bona.
0: Abasho. Wena udlale wazi waphuma udlala. Nawu dlala isikhathe sithi.
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwi umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Alright, ke mlaleli, emsakazweni izilomzansi sami siyobheka ukuthi ubani ozalwa namhlanje sigijime kakhulu. Siyoqalaza ngoba umbuzo umile uthi ubani ozalwa namhlanje.
3: Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha.
0: Alright. Ngicabanga ukuthi lo myalezo uphoseke ngapha ngalesi sikhathi kodwa sambe siyobheka ukuthi khamba kanjani. Masheza ngibingelele senza kwenzeke ngiyacela ukudlulisa nje lokuthi ezinhle zokuzalwa ekwindodakazi kamfo wethu ongasekho uthi ngithi nje happy birthday ko Amanda kunene uthi ke uNkulunkulu nje amgcine aqhubeke nokuhlonipha nokuyiphatha kahle. Ngiyabonga kakhulu Sigananda kusho ke uphila wakwaMkhize danko. Siyabonga kakhulu wePhila. Ngiyacabanga ukuthi lo myalezo womkhuleko mhlambe ke uphoseke ngapha njengephutha kodwa ke umkhuleko bakithi muhle. Muhle umkhuleko sicabane nawo. Kale kwaloko ake isambe futhi siyobheka omunye ukuthi uthini ngalesikhathi la khona sithi ubani ozalwayo namhlanje.
4: Ngibingelele amandla ka ngithanda ukuthi happy belated birthday kusisi wami omncane uAmanda Dlamini ozalwa uSindi Dlamini emolweni emgaba. Ngiyathemba ukuthi usuku lakhe izolo lijabulele kakhulu ngithi aqhubeke nje nokuhlonipha ahloniphe aqhubeke nje nokuba ingane akhule azagogoke. Thank you.
0: Siyabonga kakhulu bakithi akhule aqhubeke ahloniphe. Ngiyayithanda leyo ndawana ngoba ayikho into ebaluleke nejabulisa abazali njengokuhlonipha komntwana ukuthi umntwana ahlonipha. Ibaluleke kakhulu leyo nto. Thina ke sikhule kuthiwa mawuhlonipha lokho kwenza ukuthi ulandelwe wokuhle. Na njengoba neBhayibheli lithi ubohlonipha uyihlo nonyoko kuzinsuku zakho zandezweni. So inhlonipho nje ngicabanga ukuthi idlala indima enkulu kakhulu empilweni yomntwana. Yenza noma eqhamuka nje futhi ukuzwe nabantu abadala mangabe umntwana enenhlonipho bebuza ukuthi uzalo ubani kodwa. Ngomjalo futhi noma engenzi kahle uzwa kukhalwa ngabazali obakithi siyabazwela abazali bakhe. Ngabo wakabani. Ngiyabingelela amashezi ngicela ukufisela undodana wami undodana wami ubanilona oh undodana wami lapha ekhaya usanele uthi ke uyazalwa namhlanje ngithi nje unwele lude ndodana yami inkosi ikugcine mavundla omuhle uyakuthanda kakhulu umama wakho umama ke umavundla uthi ke ulapha e Reserve Hills.

0: ngemgqibelo thina bakwashinga mat ama-ofisi ethu atholakala ku-417 Anton Lembede okwaku-Smith Street Sangro House third floor room number 305 ama-product ethu ayatholakala kuma-beauty zones njengako-Manhattan's Sparkspot njalo njalo mawufuna ukusithola ocingweni sitholakala kulezi nombolo 076-035-6473 noma 072-855-0785 okanye 031-305-0388
1: Izwi lomzansi izwi umehluko
2: All right umsakazane izwi lomzansi mlalela sithatha udaba kuyilona umlalela siphalele lona namhlanje afisa ukuba aboniswe kulona afisa nje ukuba athole imibono yakho njengomlaleli kulo ukuthi esimene sifuze lesi kwenziwa njani all right ke sizolufunda kudaba njengoba lunjalo bese ke ngokujwayelekile siba nabo abakwashinga ibona ke sibabhekile esogijima siye kubo silibekile ke udaba esithebeni obucubungula ngo 10 o'clock sithola izindaba ezigcwele masibuya so sesiqala ke sithatha ukuphawula kwakho ukuthi singamlekelela sithini lo mlaleli osibhalele namhlanje Udaba lethu lifundeka kanje sawbona sisindi nabalaleli ngitheke ake ngibhale nami kulengosi ethi iyangihlupa lento ngiwesifazane okhathazekile mhlawumbe ke imbono kulomndeni wethu izwi lomzansi izongenza ngikwazi okumele ngikwenze sizalwe umama sibathathu singamantombazana amabili nomfana ongalamayo ongasekho emhlabeni washona semncane mina ngingomncane kudade wethu sikhule kahle sikhuliswa ugogo ubaba esashona umama ushishone sibancane asimazi ugogo usikhulise ngothando nokwazisana sinabantwana ababili nosisi wami kuthe nje ingane yami isencane wayishaya umamkhulu umamkhulu ke okuyena usisi wakhe wayishaya umamkhulu ithe ibaleka yawa yawela esipikilini yalimala yaba nenxeba namanje likhona angizange ngixabane nodade wethu ngoba ingane yakhe eyami lesibili inesibazi siqhomeni wayijikitshela yalimala yopha ngafika seyilimele nalapho bengixabana nosisi wami wangichazela ke kwenzakaleni waya ke ekliniki umntwana ngoba walimala kabi ukabashaye vele mabe wrong ngoba vele siyazi ukuthi ingane ziyahlupa mina sisi ngiyasebenza usisi akasebenzi waphela umsebenzi ngeCovid kusukela lapho imina ke nje enginakekela ekhaya engithanga ngisho ukudla nginake nabantwana mangithenga izinto nabakhe futhi ngiyabathengela noma kukhona abashoda ngako ngiyakwazi ukusupporta but usisi wami akasi umuntu obongayo bengimazi vele ukuthi unjalo kodwa manje ngathi uyedlulela kunaloko uyagxeka uma kuye kwaphela into ngingakabi namandla uvela thi ukube mina ngisasebenza ngaba nginjena ngishingani yakhe ishoda ngento ngingena amandla okuyenzela uzomuza ethi umama wenu uzosebenza ngelinye ilanga ningasweli lawa mazwi ababhlungu kakhulu ngoba sisi ngiyazama ngiyakhumbula nje ngonyaka odlule ngaze ngayoyiboleka imali ngamnika ngingaphumule balisa ngokuthi ufuna ukujoin ibhizinisi elalidinga imali. Ngithe sengimnikile kwaphela nje futhi kanjalo kwaba nje insukwana ngimuzwe ekhuluma ngalo kwathi nya ngabuza wathi badlala ngabo laba iyona mpendulo engayithola kwaphela kanjalo. Angizange futhi ngimbuze imibuzo eminingi emva kwaloko ngamiyeka. Ngiyamthanda sesu sesiwami futhi benginento ethi angifuna hlupheke ngikhona. Kodwa sengiqala ukukhathazeka ngaye. Uphindile futhi wayilimaza ingane yami engalweni. Angifuni ukuqamba amanga. Ngiphatheke kabi ke kulokho. Ukuthi seyineyibazi ezimbili zakhe. Into ke esivele iyangixaka umqondo kakhulu. Sekukabili ngilahlekelwa izinto kulayi.

0: ngisalona nje kulezi insuku kwamina ngimangele sisi ey angazi kuhlangene kakhulu emqondweni wami ngididekile nje kakhulu ngike ngacabanga ukuvele ngihambe ngiyoqasha ngibuye futhi ngiyiphikise ngithi kodwa ke uma ngihamba ngiyoqasha usisi wami bese phila kanjani nabantwana uma ngabe ngimshiya mina Kutamakela namhlanje lume kanjalo uthi ngiyacela abalaleli ningisize kulesi simo ningibonise ngemibono yenu ngiyakuthemba ukuthi ngingakuthola ukulapheka kusho ke uanonymous usiswa khomdala lo akhuluma ngaye yena uthi usisomncane banabantwana bobabili nosisi wakhe uyena unakekelayo ekhaya ukuthi kulala kudliwe aphinde futhi amnakekele ngisho udadi wabe intweni la kudingeka khona kodwa kunesimo angasiqondi kahle sididaya ingqondo yakhe kwayena njengamanje mhlambe ke ingakho etholo daba kangathuli nalo ake alikhulume kulomndeni njengoba ethe ngizolukhuluma kulomndeni wethu izwi lomzansi hleze ngembono yabo ngingase ngikwazi ukuthola ukusizakala uthi into esiqala ukumkhathaza emphefumulweni izinto indlela ezihlakazeka ngayo njengamanje empilweni yakhe sithanda ungahambi kahle kanti usanda kulahlekelwa izinto zakhe sangaphansi sekuze kwabikabili zimdukela ama underwear zakhe so njengamanje akakwazi kufanele ukuthi akwenze ukuthi kuphi ngoba uke wahamba nomngani wakhe baya ke enkonzweni enkonzweni bafike bavele bezinto ehlukile bambuza udade wakhe Kodwa lentakazanga afuna ukuyibeka emqondweni wakhe ngoba uthi ngavele ngathi awusebe yasiqhatha awusebe ufuna ukuthini manje wangayinaka lento Kodwa into esiqala ukuthi imhluphe umphefumulo wakhe ile ukuthi izinto uyabona ukuthi ziyahlakazeka and muva nje uthi sisi uthanda amnikeza lona kwala noma ecabanga ukuthi ahamba yoqasha uphinda iphikise yena ngoba yabona ukuthi udade wabo uzosala beyini yena engeke khane abantwana asendabeni ke eza kwashinga mat abasiphathele zona namhlanje siza ukuthi zithini abasiphathele zona kulomsakazo wakho izilomzansi FM ngoba ushinga usekhona asikubingelele shinga sikwamukele emsakazweni izilomzansi
1: ngikubingelele emsakazweni wami ngibele nabo bonke abalaleli bezilomzansi ngokuhlwahlwana kwabo ngawusekhaya ngawusemsebenzini ngawukuphi kuphi ngibingelela kuzo zonke inhlanga Hey ngabe useThekwini ngabe useGoli ngabe useMakhaya kobhamshela ko kuphi kuphi lundi mtubatuba yonke indawo la efike lifinyelele khona lelizwi lelomzansi thi ngiyakubingelela ngomkhulushinga ngiqhamo khona abashingamede abaningi bethu abethi hayi bomkhulushinga kodwa ngeke le voice la yisho njalo kahle nje balo zilomzansi ngase ngangena izithunywa noma ngase ngangena amathu ngathi indodana ohamba yolela abantu awuhambi yosiza abantu enkingeni ababhekene nazo ngilangi ngoba ngila angivuwanga ibhola ngathi azingihalele ukuyokhuluma nje zilomzansi cha izi nama amathonga ami afisile ukuthi lifike kubantu noma indlela abangithuma ngabathi akuzame ngayo yonke indlela ukuthi amazwi akho noma iphimbo lakho lifike kubantu ngoba ungase ube nalolu siza ababhekene nalo ngoba ngithi mina empilweni kahle kahle melo zazi ukuthi umuntu usephila nezitha kahle kahle uphila nezithi sisemndenini uphila nesithi siseduzane kwakho uphila nesitha osebenza naso ozama naso wenza yonke into naso wonke wonke umuntu empilweni ngingasho ukuthi ungabomthembo wonke umuntu ofinyelela noma ofika empilweni yakho kabusha noma kanjani ungabomthemba kuthunga ubothembitshi ungabothemba umuntu obuye ukujikela esiswini njengamanzi amponjwana ingakho ngithi mina namhlanje ngilange ngithi ave kubalekile ukuthi empilweni awukuthi noma uphile ukuhamba ubuye uyivikela awukuthi noma uphile ubukahamba ubuye uqhoma ubuye ugeza ubuye uphalaza ngezinto ezivikela impilo yakho awukuthi uhamba empilweni ubuye uphuza i-detox ekuyiyona eklini engaphathi la ngoba wazi ukuthi kusasa uyoguliswa inoba ziningi izinto esidlawo langaphandle efakwe nezinye ukudla hlahle esikudlayo okunye kwakhe akulungile for umzimba wethu okunye kwakhe.

go right for umzimba kunyangathi mina akuhamba ungaqagile ungasho ukuthi hayi mina ngi right mina kunjani njani zikline uzuyibona uthi hayi ngoba mina ngihlambe ngiyibona mhlambe njengesitimu ngiyazisiza ingaphakathi la umoya wami engithola ikhomba kaShingamedi kaVika Ndungu ngiyazisiza ukuthi noma ngabe yini abazama ukwenza impilo nami ngisho ukuthi abazama ungifaka izichitho ngisho abazama ungifaka imeqo ngisho ukuthi abazama ukuthi bavale impilo yami ngeke balunge ngothi kunale zinto engiyisebenzisa sa ekuyizona evikela impilo yami ekuyizona ukuthi isethame esigadle into mayingafinyeleli kimi ngoba kule khombo kaVika Ndungu kunanophinde emuva kusawoti okuyiwona ukuthi ngisho ukuthi abagadla ngayo kuphi ukugadla noma ngasiphi isikhala abasibhekisa ngako asiphenduke hayi ngoba mhlawumbe jaso mhlawumbe senze ukubi cha siswe siyiphendwa lento sithi cha phela ingane ayibuyele kubo kwayo uma abe ingane ikamakhelwane bese kulethi ingane ikubuyiselwe ekhaya nawe begadla siyayithathele ukuthi ijikise siyibuyisele kubo ungahlali phansi uthi hayi mina sengiyobotha impilo ingiphatheleni uyibone inhlanhla yakho uyibone impumelelo yakho uyibone into zakho zivaleka beyivala ngapha nangapha ubone ulahlekelwa izinto ngapha napha ulahlekelwe mendo lahlele izinto zakho yonke into uyibonisha abalala phambi kwamehla kodwa unawo amandla okuthi ungasukuma ulwe nakho unawo amandla okuthi ungasukuma ulwe nazo zonke lezi zinto ngoba kuthiwa phela vele indlela eyempumelelweni nithanda ukubanzi nyana nawe awumuse phela ukuhlala phansi usase uyekela nawe ibe nzima kakhulu awukuthi nje ukufela izimo lezi zinto uthi hayi cha hayi lokuya understand there sengiyadlula khona hayi sengiyadlula khona zama ukuthi impilo yakho uyinake zama ukuthi zonke izinto zenza empilweni uyinake ngoba eyokuqala yokugcina lempilo le mabe uyabothola izinto ezivaleka empilweni yakho futhi maphilo zokashingamente uzothola ikhomba kamavula kuvaliwe kuye kuqaqeka izibopho kuqaqeke yonke into esempilweni yakho noma eyinhlanhla yakho iqaqeke mase kuyimaka ukuthi mhlawumbe khona phela kuyenza ukuthi mhlawumbe umuntu indlela bamvale ngayo bamvale indlela ukuthi even ngisho inhlanhla iyaphuceka angifuni nje ukuqambela ama ngiyavaleka umuntu akuvalele yonke into so ingakho ngithi mina nekhombo yenhlanhla avisuka ithi idingeka kuwe uthi sesovula naye inhlanhla sabe sesivula yonke into khona uzokwazi nawe ukuthi hayi cha mina nakho into engangizalela akekho umuntu owazalela ukuthi azobhoreka emhlabeni mase yahamba cha akekho izinto esibhekana nazo empilweni izona egcina sezisilimaza nawe ugcina usulahle ithemba uthi hayi shothi mina empilweni angidalelanga lutho uyibona uhleli phansi uyibona ukuthi uphile bunzimeni uyibona ukuthi hayi cha uyashizila hayi kancane kodwa uhleli phansi and akusithina sonke sadalela ukuthi siyongena u7 to 5 akusithina sonke sadalela ukuthi hayi mina mhlambe ngiyoyisebenza mina akusithina sonke mhlambe sadalela ukuthi hayi mhlambe mina ngiyophila mhlambe ngogima umuntu nomuntu unento yakhona owadalela ukusebenza khona ukusebenza khona owadalela ukuyisebenza khona owadalela ukugembula khona owadalelwa ini sonke la ngaphandle sinezinto ezingafani ezokwazi ukusiphilisa empilweni ngakho ngithi mina ondana nalokho nakuyazazwa ukuthi wena ugcile kuphi so naka lento le oyenza uthi mhlawumbe umbona uthi hayi cha mina kune business ndifuna ukuvula ibusiness ikhona ikhomba kavelela ikhona ikhomba kavelela ekuyiyona ekubooster ekuyiyona ekusiza ukuthi ngisho athu mhlawumbe phela ngaphela umuvula ibusiness uswe kukhona vele omunye umuntu osuke enza into osuke uyenza ngaleso sikhathi so ave kubalulekile ukuthi uthole ikhomba kavelele kuyiyona ezokuboostela izinto kuyiyona ezophinda futhi ikuvikele ukuthi phela uma busuvula phela khona vele abantu abanenhliziyo ezimnyama la ngaphandle ovele athi hayi cha uyokwabona uyokaphumelele uyokwabona ukuthi lento yakhe akaqali akazama ukuyenza noma aqala ukuyenza iyokuphumeleleni kodwa uma usebenzisele ikhomba kavelele angithi mina hayi uyogadla egadlile uyogadle gadlile hayi kancoba khona oko wafika ngicathe evikini elidlule noma amavikini amabili adlule wathi cha mkhulu mina nginenkinga hayi cha ngi-ode impuphu ngapha nangapha ngiyibona esinenunu kuhle ngingena ama-complain ngithi hayi impuphu yami inenkinga and ayikho indawo enginga-odanga kuyona and ngiyabona ukuthi le nto ngeke inesandla phakathi oba into zami zibola kalolu wakwayibona inyama ibola isefrijini inyama entsha kuthiwa inyama ayilast even ngisho o-3 days
days, 4 days, twa inyami si vile, unawa, ise frijini. Avala abonza, ita, kunezi ndo chute ezi ngale, egu izona, egu imi moye mibe, enga panto leka. Ngamnige zizini, ngichotu mfone, tambe 3 days ako, wati mkulu minangas. Ugu tingenze ngani, noma wenze ngani,

0: eni wayijikijela yalimala yopha uthi ngafika nje seyilimele nalapho futhi azange ngimthukuthelele usisiwami wangichazela wakuthi kwenzakaleni wayake ekliniki umntwana ngoba wayelimele kabi uthi ke ukabashaye vele mangabe berongi ngoba phela vele siyazi ukuthi ingane ziyahlupha mina ngiyasebenza usisa kasibenzi waphela ke umsebenzi ngeCovid uthi ke kusukela lapho mina ngithenga ekhaya nginaka abantwana mangabe ngithenga thengela abantwana bami nabake futhi ngiyabathengela noma kukhona abashoda ngaka abantwana ngiyabanakekela but usisiwami akasiye nomuntu obongayo ngiyamazi vele ukuthi unjalo kodwa ngibone ngathi uyedlulela kunaloko nje uyagxeka uma nje kuye kwaphela into ngingakabi namandla uvela athi ukube mina ngisasebenza ngaba nginjena ngisho ngabe ke ingane yakhe ukhona into eshoda ngayo uma ngabe ngenawo amandla ukuthi ngilekelele ngiyenzele uthi uzomuzwa esethi uma wenu uzosebenza ngelinye ilanga ningaswili lutho uthi lawo mazwi ababuhlungu kumina ngoba ngiyazama sisi uthi ngiyakhumbula nje ngonyaka odlule ngaze ngayoboleka imali ngamnika ngingaphumule balisa ngokuthi ufuna ukujoin ibusiness elalidinga imali ngithe sengimnikile kwaphela nje futhi kanjalo uthi ke kwaba izinsukwana nje ngimuzwe ekhuluma ngalo kwathi nya emva kwaloko ngathi ngiyabuza wathi badlala ngabo iyona mpendulo nje engayithola angimangeke sayihlupa ngiyamthanda kakhulu sisiwami sisi futhi ke benginento ethi angifuna hlupheke ngikhona kodwa sengiqala nje ukukhathazeka ngaye phindile futhi wamlimaza umntwana wami ngalweni angifuni uqamba amanga kulokho ngiphatheke kabi uthi ke seyineyibaze imbili zakho sisiwami into ke esivele yangixaka umqondo kakhulu sekabili ngilahlekelwa izinto kulayini zangaphansi kugcine nje kanjalo angiyena umuntu okhonzile ukuya kubantu kodwa ke ngihambe nomngani wami nje saya la ikhonza khona bafika bangiprofethela bangibuza ukuthi uphi udade wethu ngathi ukhona bathi sibangani ngathi lutho anginakanga leyo nto ngathi we nakhokhe sebefuna ukuthini manje sebeyasiqhatha kangayinaka leyo nto sekunokungahambi kahle nje manje empilweni yami ngishona khona nje kubaba abantwana sekunako ukuhlakazeka nokungaboni kahle lapho ke umntaka mama uthando angitshengisa lona kulezi insuku ngimangele nje sisi angazi noma iyezwakala kahle indaba yami ngendlela engidideke ngayo emqondweni ngika ngicabange ukuvele ngiyoqasha ngibuye ngiyiphikise ngithi kodwa usisi bese ephila kanjani mangihamba nabantwana mangabe mina ngimshiya ningenza kanjani ke baleleli esimweni esifuzelisi ecela ke umlaleli ukuthi aboniswe abalaleli bomsakazo izwi lomzansi FM udabala namhlanje lime kanjalo umlaleli ake sihambe ke sithi kuyobheka ukuthi kume kanjani mangabe siya ngapha
1: izwi lomzansi FM.

0: ufisa ukubuza kuyena ukuthi bayanqayena yini ukuthi ayise umuzi. Yebo, bahlukaniselana imali bese beya ohlelweni likahulumeni lolu okuthiwa uhlangabeza ngalo uxhasondlu ngemali onayo. Lokho kuzobe chaza ukuthi bobabili akekho lahlekelwe. Instead bahlukanise ifa labazali base beziqalela ke okwabo. So lapho-ke baseyifa akekho oyogxeka omunye ukuthi ningibona nje ngiwumhambi umndaba kwade ayisimozo wasekhaya. Yebo-ke.
1: Siyakuzwa baba uMaphumulo, ubona kungaba yisixazululo ukuthi bavele bawudayise umuzi angaphumi lo ayoqasha njengoba eyikacabange.
0: Cha cha cha, angaphuma ayoqasha uyobe uyobuyinikela inyoni eyimpiko ukuthi ayindize kakhulu iziyofika phezulu elangeni. Angaxhamazeli njengamanje utatazela akusasizi, sekusiza ukuthi umuntu ahlale phansi adle amathambo engqondo. Mina lesixazululo ngibanika sona bobabili, they have nothing to ayikho into ezobalahlekela bobabili. Instead izobazuzisa enye into engifuna uvalwe, engifuna ukumfaka lona njengamanje yitwetwe. Akwenzeka manje ukugula okuzomlalisa esibhedlela kuzosala kwenzakaleni ezinganeni zakhe. Kulobu bungozi obungaka eziphila ngaphansi kwami, ngiyanqena ukumfaka itoto ngamanye ama-examples ahashi kakhulu, kodwa njengoba siphila nje la emhlabeni kunama-possibilities amaningi, kungenzeka noma yini.
1: Kodwa
0: So
1: Mr.
0: yesami,
1: Maphumulo, uncoma ukuhlukana kwabo.
0: yebo, ngiyakuncoma ngoba ukuhlangana kwabo kogcina kusikhiphile isidumo. Hey, mina nama-references asisusinje
1: Sekungahamba kufika kuleso sigaba baba Maphumulo.
0: yebo, njengoba sezikhona izibaze enganeni, sizidukile impahla zokugqoka kulayini, uthando selijikelwa bazigaxa, ubaba wezingane usenama-ups and downs, akasaqondakalithiwe isima kanjani. Kusho ukuthi kahle kahle lo moya lo osebenzisa lo mntwana uphumile nje ukuthi uzodestroya lo mntwana omunye, and I'm telling you sithi masinde uzoqashuka uzofa.
1: Kulungile Mr. Maphumulo, siyabonga.
0: Siyabonga.
1: All right. Usho njalo ke Mr. Maphumulo, ekuseni sivula ngaye, sithatha nje ukuphawula kwakho umlaleli, sisoqhubeka. Siye sofika lapha kumnumzane uThembe bese sikubamba. Sophinda futhi ngokuqhubeka kohlelo, siqhubeke nemiyalezo yakho, ikakhulukazi le oyithumele kuWhatsApp, ngama-voice note noma ngemibhalo. Sawubona?
2: Khawubona ntombi English yaphela.
1: Ngiphilile unjani wena? Ngiyavivinywa ekuseni,
2: Ntombi
1: inkosi ibhadi lampela.
2: Uyabona ke masigananda ke namhlanje, ke nami ngisho lamazwi wathi washo kuhlomo ukuthi namave buthando.
1: Hawo,
2: Akuve ngothando
1: ungithandelani,
2: wemasini.
1: ungithandelani.
2: Ngithanda ukuzama yonke into omunye impendulo nawe nezinto lokho. Ngithanda ukuzama yonke yona ikuthi ngithandela ukuthandela into ukuthi ngithanda yonke yona atha le umthethandaba lo.
1: Yes,
2: Emasini.
1: umthetha.
2: Uyazi sethi ave kobuhlungu ukukhombisa umuntu ngezenzo mangabe ungamthandi kunokuthi uvale umtshele. Mina ngiyakholelwa ukuthi uma ifu umuntu ungamthiwanga noma ungamthandi ubedane nje umtshele, ungalokho wenza izaba, wenza iyabona umkhombisa ugene unenkinga ngoba uyamtshela ukuthi usibani bani, ngicela nje uphume kumina kanje kanje kanje ukuze naye badla udadewabo wabo akwazi ukuphila ipeace. Manje zonke lezi zinto azenzayo lo munye uyamkhombisa ukuthi angifuni, kodwa izizathu akamtsheli. So la engiyakhona ngasuseni anganoma ukuthi usise ke lo ohlukunyelwe ingane yakhe uyasebenza yini.
1: Usisi lo uyasebenza, uyena osisomncane, uyena osebenzayo onakekela, ngisho ikhaya.
2: Osebenza o
1: Futhi akagcini ngokunakekela ezakhe iy'ngane, ngisho ezadadewabo uyayinakekela.
2: Okay, uyabona mina sendi bengathi umbono wami ngoba ngiyawuzwa obaba Maphumulo, kodwa mina ngathi mina owami umbono ngoba vele indlu le isele bathi ukuze athule lento ethiwa ipeace, ngoba mina ngiwabona kunasesendi emancane amathuba okuthi lo ohlukumezayo avume ukuthi indlela yabo idayiswe. So angaze usisi alale kobandayo iy'ngane zisale zibe zintandane ekubeni izenzo zalo kubo ziyakhombisa ukuthi kahle kahle unenkinga, kanti ngabe ngcono ukuthi uyamdaya wemthaka.
3: Ikakhulukazi ma kuyilo muntu omsizayo kakhulu, ujike ube yisitha sakhe, yabona, ujike akubize ngamagama, amagama akuma.

0: angalisayi ukuthi hawu ngoba ngithi ngiyazama ngiyamsiza nje manje ngase ngibamubi kanje upoison uba khona nasekhaya kodwa manje nake hey ulukhuni khona ukuthi angahamba oqasha ashiye ikhaya la ashiye ikhaya yabo kodwa ayi ayi akathemba uNkulunkulu nje ukuthi uzobaxazulule uba isitha kumuntu wasekhaya uthi uma ucophelele wacophelela ukuthi hayi nibe imbumba nihlangane ngoba ningabandawe we uqamba amagama ongawazi uba izinto ongazazi nje
1: ngiyabingelela amadlaba nabalaleli hayi udadewethu nkosi yami akazame nje ukuthi awulalele lo moya othi akaphuma athole indawo yakhe into yomenza nje abe nokuthula yileyo nje kuphela akukho okunye ngoba kukhulu lokhu kusazomehlela njengoba esebona nje kuqala ukuthi konakala izinto zakhe akazame ngawonke amandla ukuthi aqongelele amasenti akwazi ukuthi athole indawo yakhe ayikho enye into eyomkhulula ngaphandle kwalokho akakhohlwe indaba yadade wabo ukuthi uzothina akamthande nje ekude le ekude naye akazami ngoba vele mayesefile vele udade wabo kwenzenjani akazami ukuthi ayicabange yena akuza akhulula umoya wakhe nibe right ithando uManzama emzinyathi
2: molo masindi sawubona ngibingelele abalaleli bonke u-Anonymous siyaluza udaba lwadade wethu kwabuhlungu-ke nokho akuve kubuhlungu ukuphila impilo ngemnandi nabantu ohlala nabo endlini esinye isikhathi-ke kudinga ukuthi ngempela uze umuve nalapho futhi uyibuza ukuthi ngizomuva kanjani heyi kubuhlungu dade wethu ngoba uyachaza ukuthi naye bewusizo sikhathi esasebenzi kodwa-ke manje ayikho phela into ozoyenza cabangela impilo yakho cabangele umntwana wakho njengoba uthi umntwana wakho useze walimala okwesibili ngenxa yakhe ngoba sazi ukuthi kugcina kusekwenzekani mina nje ngokwami ngithi ngcono umayisane uzama ukuqasha uyobasiza lapho la kukhona uma uthi unamandla okubasiza okokuqala nje umndeni ngekuwanelisa umndeni nje awukaziwaneliseke uhlala uney'khalazo ungaze uzacube ngangentuthane ngathi nje mina hayi ngathi ngcono uqashe my sister ikhe enye indlela Anonymous ngiyabonga
3: yebo sawubona sisi Masindo njani ngikhona kancane nje ngithule ngilalele isitori sikasisi khuluma nomje icelela emivile ekhathokrest ngithi mina nasisi Masindi usisi lo udadewabo lo une-enga bakithi akemzamele umsebenzi asebenze izophela yonke le nto lini une-enga ukuthi asebenzi hhayi emzamele umsebenzi asebenze ngiyabonga
4: All right, mlalelo sho kanjalo emsakazweni izilo mzansi FM. Ahlabele phambili siyobheka imyalezo. Sawubona msakazi usisi angayimosheli kusasa. Lo sisi wakho uyinyoka uzokubulala. Phuma nje kulo sisi. Uthi ke kwadukuza. Asibheke nangomunye umlaleli ngiyabingelela sisindi nabalaleli. Mina ngithi nje usisi akaphume ekhaya. Nami ngikuleyo nkinga. Bengiloku nje ngibekezela ngithi ngelinye ilanga uyoshintsha kodwa kunalokho ngiyaqhubeka qhubekela phambili wangenela ngisho enganeni yami wayifaka umqondo ukuthi ingangifuni nayo usisi nje akabaleke all right asiphinde futhi siqalaze nangomunye sisindi usho kanjani ukuthi usisi wakhe uyophila kanjani engekho yena kanti ukhubazekile yini uma ngabe ukwenza konke shuthi ke uyokwazi ukuphuma mangabe ke ukuthi ukwenza konke shuthi uyokwazi ukuphuma eyofuna umsebenzi aphile ngaphandle kwakhe nezingane zakhe mshayise njengomoya uqale nje okwakho nezingane zakho nami ngaqala phansi ngright manje uzodwa emulweni Yeah, yeah, yeah. Start a foot in Angomian, Mingle.

0: okunye ngase nguthinte eceleni kodwa okungasahambisani nalokho esikubizwa ukuthi ngabe indoda ihlonishwa izingane zana nabo unkosikazi wayo indoda ukuthi izibone ingenalo utho kodwa kufuya kuhlangana ke futhi ngoba uma indoda ingenalo utho lokwazi ukuthi iprovide umndeni wayo angithi nayo njengoba isuki kwenza ngothando lokuthi engenke umkami ehlupheke ngekhona ngoba iphendula uthando iyanikezwa umkama nezingane ivamile futhi indoda ungajabuli noma sithi indoda ayijabuli indoda ngikhuluma nje ngento esibhekene nayo namhlanje uma kungukuthi umuntu wesilisa akanawo into othiwa yi-source of income akasebenzi akenzi lutho zimfakile imali yinto le edala ingcindezi kakhulu endodeni kodwa ingcindezi enkulu isuke imalana na unokuthi iy'ngane zami nomkami uyoba yini okungathi-ke uma ngabe iy'ngane nonkosikazi ekhaya sebengayiniki inhlonipho indoda kusho ukuthi sebeyicindezela vele enkingeni esuke inayo indoda ukuthi idinga ukuhlonishwa njengoba nayo ekuphilela yabona imuntu indoda uma isuke iphile isuke ingayiphileli yona suke sasadlula isikhathi sokuthi iyiphilele ngoba ithi iyenzela ikusasa indoda isekusaseni layo uma ngabe kuwukuthi inomuzi kodwa abantu ibakhela ikusasa elizayo yilabo abantu esuke ihlezi nabo eyeke iphoxeke uma utholakala ukuthi ayikwazi ukubamela nangeyidingo kuyila-ke futhi-ke ebesizobuya isizocindezelwa unkosikazi ekhaya ngokungayihloniphi indoda nongayinikezi isithunzi ebese kuba ziyingane ey'ngayihloniphi ebese kuba ziyingane ezingawuthathi umyalelo kababa wokuzakhela ikusasa ukuthi bada bami kuyofanele ukuthi nifunde bada bami kuyofanele ukuthi niyiphathe kanje ngalesi sikhathi kuze ifike isikhathi lakhona nani niyongena esikhathini sokuyijabulisa okungenabungozi khuluma lapho ngokuthi ngane yamfana wami uzuthatha umfazi nawe uganwe ndodakazi nawe uzuthola umkhonyana uzokwazi ukuthi kuthatha zonke lezo zinto izinto lezo-ke eziye-ke zijabulise indoda ngicabanga ukuthi ziphelele nje endodeni okumalana nenjabulo ngale zinto ey'ntathu engiyibalile
1: ngiyakuzwa kungani uma bekhaya efisa ukuthi ngiy'ngane nonkosikazi bemhloniphi
0: kuye kube uthando ngokwesibonelo uthando asuke ana ayinalo ubaba ukuthi ufisa iy'ngane zakho zakhe ey'bone ziqhubekela phambili futhi iyona nto leyo eyikusasa uma sikhuluma ngekusasa sikhuluma ngokuthi umuntu ongahloniphi usuke ngayena umuntu ophilayo futhi ngeke ukwazi umhlaba ukumukela ngendlela yokumfudumeza uma ngabe-ke engahloniphi ngakho-ke kufaneleke kuthatheke njengamanje ukuthi umzali ebone ngokuthi njengokwesibonelo ukuthi njengoba iy'ngane zami zingihlonipha okusho ukuthi lezi y'ngane ziyokhula ziyigcinile inhlonipho nenqubekela phambili yesizwe okuyiyona nto ewumthwalo kunoma iyiphi indoda esuke ikhona nje ukwakha isizwe ukubona iy'ngane zithuthuka zisizwe ukubona futhi kwesinye isikhathi uma ngabe kukuthi umntwana usuke enza kabi yabona kuvamile ukuvela igama lokuthi lo mntwana uzalwa ubani ehhe ma enza kahle futhi livamile futhi ukuthi livele igama lokuthi lo mntwana lona futhi nakhona uzalwa ubani kodwa ngasohlangothini olubi manje ukuthi awu kanti uTembe madoda engazala ingane ehlaza kanje engahloniphi futhi engabahloniphi abantu abadala ngamanye amazwi okusho ukuthi inhlonipho ngokwesibolelo asuke inikeza izingane uyingane isuke zimkhombisa ukuthi baba singakwazi ukumela negama lakho siliphakamise ngoba ingane esuke ihlonipha nengane esuke ihamba emigudwini yezinto esuke itshelwa abazali isuke iphakamisa igama labazali bayo
1: manje ke mnomzane la ekuhlonishweni kababa ngabe khona yini ubaba inhlonipha enika umama
0: isiZulu sithi sethu sithi uhlonishwana kabili
1: okay
0: kodwa ke ngoba ubaba usuke ewumuntu omkhulu ekhaya sikhuluma ngokuthi inkosi lo muntu esikhuluma ngaye lapha ekhaya okusho ukuthi mangabe behlonipha ezohlonipha ubaba inhlonipho abazomnikana bese zingene liphezulu kodwa ubaba uma ehlonipha abantwana bakhe nomngakhe.

0: akuyona into elindelekile ukuthi ngaze ihaqazile ngamadolo ngenxa yokukhombisa inhlonipho kumkakhe. Kodwa ukukhombisa inhlonipho kumkakhe ukugcina izethembiso lezi abathi mabezenza bengakaganani. Ezigcine lezo zothembiso njengoba zinjalo. Angithi lapha ya uma kuthiwa kuyakhuliswana entabeni. Insizwa kukhuliswana kuye kufundiswane ukuthi indoda kufanele ime emagameni ayo.
1: Oh, yeah.
0: Ngamanye amazwi lokho okusuke unkosikazi ukukhuluma kuyena umfazi naye waba neziphakamiso lakhona azokwenza izinto ezoyi azoyicela ngaphakathi komuzi. Uma indoda izivuma lezo zinto ukuthi cha kulungile kungenzeka obusho ukuthi lokho kufanele kugcinekile kuyona indlela yokuhlonipha ngoba iyona into yokuhlonipha isivumelwane futhi iyona into ethi ngesikhathi wena umthatha wawumchazele ukuthi uzomphatha kahle sikhulumile ngesonto elidlulela khona ngamasonto adlule sithi umuntu wesilisi wesifazane wesilisa uyibophezela ekutheni uzomphatha kahle umuntu wesifazane ngoba kazi ukuthi uyise ngesikhathi ezomgcagcisa iyona nto ayekhathazeke ngayo. Sasakhuluma ngisho nangembuzi yothuli esithi-ke uma esefika uyise wayo kuzohlatshwa inkomo yesigodo kufanele emfice emuhle kubonakale ukuthi uhlezi kahle. Ngakho-ke kuwukuyisibophezela kwendoda ngenxa yokunamathela kula masiko empilo futhi achazwayo ukuthi ingoba yini sela masiko empilo empilo. Indoda-ke kufanele-ke uma imhlonipho umkayo ayo iqikelele ukuthi yamnakekela ngazo zonke izinto. Ingakho ngithe eqaleni thina siqonda kahle ukuthi umuntu wesifazane uma uthi uyamthanda kufanele kumkhombise ngezenzo hayi ngomlomo. Kufanele ukuthi mangabe ubona ukuthi hayi cha umfuna ukuvuselela uthando lomkami uvele wehle eyitolo uyomthengela okuthize okuzomenza ukuthi ebukeke kahle naye namhlambe nake ekuthanda futhi umlalele ukuthi uthanda ini ngoba phela abantu abathanda into eyifanayo ukuthi bese wenza lokho umkakho okholelwayo ukuthi ke uyamthanda uyobe umhloniphile ngoba uyobe ugcine isivumelwane sakhe noyihle noyihlo ukuthi umfazi uma umthatha noma uma uyithatha ingane yami ukusho ukuthi uzoyiphatha kahle.
1: Ngiyakuzwa mnumzane uTembe sothi ukubamba siyentokazini la uhlobisilwa kalishuza sinikeza izindaba zokubumbana kwehora leshumi nanye.

0: nezinye izindawo. Kanti ke imininingwane ethe xaxa sithinte kule nombolo 079 765 5947.
1: Isikhwili nobhoko umuthi othithi.
2: Ngiyabonga kubaba uMbili. Ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenzise amakhambi esintu. Mina angisizile. Ingane zami zabantumbazane ziganile, ezabafana ziyasebenza. Nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya. Ngiyabonga kubaba uMbili.
1: UDr. Mbili, inyanga mthandazi, ekhonela ukukusiza ngezinkingo onazo ngamakhambi esintu. UDr. Mbili uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka.
3: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: Izwi loMzansi, umsakazo wakho othandayo, abasakazi bakho bathandayo, ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM.
4: Alright, sihlamela phambili emsakazweni izwi loMzansi. Siyembuzweni mlaleli onayo namhlanje. Sitheke si live lapha ku TikTok. So ke ungakwazi ukuthi uyo join live wethu. Njengalaba ke sibabonayo abakhona, singakuthakasela kakhulu lokho. Siboneke uSiphiwo. Siyambona lapha noNjabulo nomkhoma uMkhama Suku. Uzamamiyeni, siyabonga kakhulu. Nomvelo Siyane nayi futhi ke siyambona nobani uBibi Mthembu ngincono ngibizelele noKanyiso kaDube siyambona noNeli Maneli uluxolo uNjabulo uNjabulo yamhlongo noAsanda wakaNtuli kukhona noSijadu ongenamkhaba awesijadu siyabonga kakhulu kula boke abasi joinayo njengamanje lapha ku live wethu on TikTok. Ungakwazi ukuthi ke ubuze futhi nombuzo khona lapho sokwazi ukuthi ke sekudlulisele kumnomzana uTembe njengabo ke abalaleli abasiphalele nakhona lapha ya ku WhatsApp bakhona kase besibhalela uthi ke simone khamba kanjani mnumzana uTembe mhlambe nje asivale ngokuthi esikhathini esiningi kuye kuthi umuntu wesilisa ekhaya noma ubaba ekhaya kakhulukazi uyesatshwa baba nje umuntu osabeka ekhaya kumele asatshwe noma hlonishwe.
5: Ngiyabonga ingobumele umthetho. Umthetho ke kuye kuthi uyesatshwa umthetho uma ngabe kungaqhama amapolice eqonda kwena athi ufuna usindi ungenzele lutho ngaba nokwesaba ngoba sikhuluma ngabantu abameli imithetho. Ingaleso sizathuke kuye kuthiwe ke indoda ke iyesatshwa futhi uzwe kuthiwa ke umuzi uyahlonishwa noma umuzi uyesatshwa. Yizikushuthi izinto ezimbili engathi icishe ihambisane leso. Yeah. Kulokho kokuthi ke malana nemali angithi ngokwesintu kusuke kunesibazi senkomo ubona mnotho esiphaziyo tenlo inkomo ke zisokubala isuke ibonakala umfazi azi ukuthi inkomo zilapha ekhaya izimvu zingaka nezimbuzi zingaka soka yike imfihlo malana nendaba ke yezomnotho. Uma kodwa sesiye emalini isiZulu sethu siye sithi isisu esihle sibukwa yilanga okusho ukuthi umfazi uyakwazi ukuyibona kodwa indoda yami nginsimani noma ke bandla iphakathi nendawo abakho bathi middle class kwezempilo angithi yabo uyayibonela ngakho ke ayikho imfihlo ngoba nawe uyabona nje ukuthi ayikhazi phila kahle uthi ke la ekhaya ke nekwezinga lokuthi singathi sisise umnotho nakwabanye abantu ebona ngakho ke cishe ukuba kadingeka ama figures ngoba vele uyayibonela angithi
4: ngikuzwa kahle kakhulu ngiyambona uluxolo ekhala ngokuthi podcast ya last week yababa uTembe akayitholi kwi app ngiyacabanga ukuthi ke bayezwa lapha na ke ukuthi balungise leso simo na njengoba ke isikhalo sakhe sibonakala la siyabonga kakhulu weluthuli esijato ngenamkapa kodwa ngihlekiselani bakithi siyabonga kakhulu asambe ke siyobheka abalaleli bomsakazo izilomzansi abashoyo ukuthi kungabe bathanda umnomzana uTembe abacacisele kuphi namhlanje umsakazweni wakho u98.0 cabanga ukuthi umnomzana uTembe ususizile wathi ukusikhanyisela ngokubaluleka kababa namhlanje siyabonga kakhulu asiye ke mhlambe siyobheka la

0: akuvamisa kuvamisile ukuthi kubambe kambe kuxatshwane. So kumele le nto sheshe uyigweme kuse-early, uqhele kumntu wakini, uthole indawo nomntana wakho umshiye nje, injalo nje, makaqhele nje kuphela nje kuye. Solution ngiya ngenze nande kakhulu, kodwa leya kudayisa umzi, hayi ngeke angayenza into sisi. Akahambe oqasha nje, uzogcina sethole isayithi abesebeliba nomzi wakhe naye, amane evakasha nje ekhaya ngoba kukubo, amane evakashela udadewabo kube mnandi nje.
1: Ngiyabingelela wesisimasinti. Hey, ngiyakuthanda mdakwethu, ngiyakuthanda ukubhubha. Bingelele nabalaleli nomusa lo khulumayo. Hayi, ngizosho ngithi mina kudadewethu lo, hayi akambhekisisi udadewabo ngoba ngelilanga uzobuya ingane ilele phansi elimazile, ngoba kusho ukuthi uhlushwa ugovane, unogovane umuntu onganeli, ilo muntu onganeli. Kuzokusiza mntama ukuthi uzame indawo yokuhlala, kodwa angikuphasisi okokurenta. Ngiphasisi okokuthi ungathi ungathola indawo yakho ethi wena, ngoba ngelinye ilanga uzogula nomlala esibhedlela, iy'ngane zakho ziphile kanzima, akhiphele isibhongo. Yebo, ngiyazi ukuthi uyamthanda usisi wakho. Ya, ama-families siyawathanda wethu, kodwa bona basicabangeli. Nami ngikhuluma kunengane kadade wethu engabakhulisa, ngabenzela yonke into befunda, ngibathengela ngisho ama-cosmetics. Kumanje ayingifuni nokungibona, ngabakhela ishetha lokuhlala ekhaya, abangifuni nokungibona. Nami ngize ngisho ngithi ngiyafisa ukwazi ukuthi le ngane le ngayenzani, kodwa nje ngesinye isikhathi ibe umuntu nje, ibe ngathi akonakele lutho. Ngesinye isikhathi ihlale ngisho 6 months ingangithindi ngisho efonini. Ngiyabonga Masindi.
2: Siyabonga Sithando, thandwa yimina Nono. Siyabonga kakhulu. Mlayeli wezilomzansi, asihambe sigijime ngoba sike siyaxhumana naye vele uDr. N. Madlala uMamos Phithiphithi ukuthi naye asinikeze owakhe umbono ngalolu daba. Ake sikuthi yena uPaula uthini ngalezi ndaba.
3: Ngiyabingelela Sindi, ngiyabingelela ndodakazi, ngibingelele nomlaleli wezwi lomzansi. Sindi, ngiyayizwa indaba. Hey, mhlamba ke siqale nje sibuke la, sibuke indlela abakhule ngayo usisi, njengoba esho nje ethi ugogo ubakhulise kahle. Mayibakhulisa kahle, that is why bona noma usisi embambile udade wabo, bebambene noma abazali bengasekho babambene. Now into engiyibukayo la kuqala, undodakazi lo osibhalelile uyekile usisi wakhe ukumtreat-a njengodade wabo, wavele wadlala wathatha imother figure, wazenza sengathi owumama kuyena. So now ke naye udade wabo umbona usisi wakhe njengonina, akasamboni njengodade wabo. Ngicabanga ukuthi iphutha lokuqala lenzakalile ilelo, ukuthi uzenze umama kuyena, noma eyeka umsebenzi u-actor as if hayi ukhona uma will provide, uma will supply. Noma sekunezinto eyiphelile ekhaya, akhulume ngale ndlela akhuluma ngayo, and akatshengisi uku-appreciate udade wabo. Right? Now-ke into ebaluleke kakhulu la Sindi, nengifuna nje ukumqwashisa ngayo umlaleli wethu, ukuthi kufanele umuntu umbuke njengoba bebabili kumamakhe, and njengalesi sikhathi njengoba bekhula nje ubonakala engenalo uthando lwabantwana bakadade wabo okunguyena umlaleli. Udade wabo lomncane akanalo uthando ley'ngane zakhe. Lokho kumtshela ukuthini na? Makuthi uyadlula emhlabeni, kusho ukuthi iy'ngane zakhe zizosala kumuntu ongenalo uthando, ongenabubele, ongeke agarante ukuthi nje iy'ngane zami will be on a safe hands. Nawu-ke ngakho kubalulekile empilweni ukuthi ma uphila ungabuki nje ugcine la, kodwa ubukele i-future. And njengoba behleli bonke nje ingane

0: ilizwi lomzansi.
1: Njalo ngomsemnuko kakulehlalo ngo-12 ka-3 ntambama.
2: Yabona amatembu lawo ahlangena wombe. Ubona uzosikhala
3: azosikhala ngane
2: ze. Ahlone ngayo yonke into lawo lamaqembu wasitembu. Hlakanipha, umnotho bayawazi. Amatembu aya uhloniphayo ukuthi umthetho. Kodwa phela yeke sibuso umuntu ongawuhlonipha umthetho. Uma umthetho ungekho, kwenzeka le nto le akathi befuna ukuyenza futhi lo yokulutha.
3: Ngobana befuna
2: ukuyenza. Yobona nje amaphoyisa nje la. Intelligence ibisivele sisehlile ukuthi konke abafuna ukuyisusa lawo. Lawa
3: ibonene yona intelligence.
2: Hayi njengobona nje amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la.
3: Uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi. Ibonene intelligence ngokwakho na. Yayiku wakhala ngawo njengo 2021 yayiku people.
2: Ah ku 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu.
3: Kwakubani?
2: Ukhona owayesebenzisana nabantu ababezokwenza
3: le nto. Ubani?
2: Ukhomishina
0: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi.

0: Weston Bese.
1: Sir.
0: Weston Bese libingelelwa umduduzi wakwamthetho uLenani kwaMshazafu.
1: Dingiswa.
0: Yebo Sithombe, yebo Gambushi, ngibingelela bonke abangxenye yomsakazo lesikhathi samanje. Sithombe Sese-ke ukuhlala nje namodabeni lwami. Ba vele entweni ngiyohlezi mina Sithombe ngingawasusa amehlami kubukeni kuyo. Ile ukuthi angeke ngithi uma iningi selithinti right bese ngithatha ngokuthi ke seku right shoot sekuphelele. Ngishiswe yilokho Sithombe Sesele. Abalaleli la abafana imbono evelayo efana kamfuthu kusibula pha ngizombiza ngoba ngikhuluma ngakho ngayo usibula ohlala usekuveze kaningi ukuthi kukhona la sala khona ngemashini mash unokudideka kukhona izinto afuse ukuchazeleka zona soke manje nginesicelo nje nakuthini ukuthi samkeleke ukuthi thina esi angineve kuwukuthi njengoba naye maye ayikhuluma kakhuluma ukuthi iyabhetha imashini mash noma injani so kulezi zinto ayizisamdukela angayiqondi ngayo. So nami nginakho lokho okunye kwakho ukuthize njengoba naye usibuyesho ngikhonda ukuvezela Sithombe Sesele ukuthi-ke asinikezwe nathi lelo thuba ngoba mina inkolelo enginayo akusho ukuthi into uma i-right sekufanele kuhlale kanjalo nento i-right yakhweshinwa ukuthi ibe-right kanjani. Lokho kuyasisiza ukuthi siyifakele umbuzo nokuthi sisunguleke indlelani kuba kanjani khona i-right. Akusho lokho ukuthi-ke usuthi sekuwukuthi usukuyibukela phansi noma sekunjani ngalokho. Manje-ke kuka Sithombe Sesele mina okunye ngikuqaphelayo ukuthi into ngisho kuyeyithu kodwa uhulumeni wethu ngendlela ubuphili bakhe buyohlezi buphenduphenduka ngayo ukuhambisana nathi isikhathi. Mina sengibona imashi la siyikhona into engizoyibala engiyimbona eseyisebenzisela kuyona ukuthi isize yena.
1: Ubani-ke?
0: Uhulumeni-ke manje.
1: Okay.
0: Yebo yabona nje beludaba ngithanda ukuthi ngiliphawule lapha ku-stressless ngoba khona i-voice note yake yangena kuyena ngajabula ngathi ukulalela. Kunomlaleli wake wafona lapha ku-stressless wakhala. Hayi hayi hayi Thobe
1: nginalufanele washa impela kodwa uyabona u-stressless kusasa ngoba zaphumela ku-stress engayazi.
0: Eh ngifanele bese ukuthi lento yenduku, lento yenduku manje ekhoke ijoy ngaphansi kwe-machine mash.
1: Okay.
0: Ngiveza ukuthi umlaleli nalapha ku-Sithombe wayekade njalo ku-stressless wayekade ekhale ngenduku ethi fanele ivalwe indaba yokuphatha induku ngoba ubehamba ngaze wafica abalandeli benkatha kuphi bephethe induku waze washo ngendlela asho ngayo. So ngakubuka ukuthi yabona umngisho kuthiwa abarong ke labo balandeli benkathi kodwa uma ungasuke e-ofisi lenkathi ufike ubuze isenzo sabo bebesenza ngafike ngikucacisele i-ofisi lenkathi ukuthi akukwazi lokho kodwa wena uwumuntu la emazingeni usuthi akuvalwe ukuphathwa kwenduku ukuthi uma ngingajonga ngokuthi umuntu uma yenza into e-wrong fanele into ivale nje kulento yenduku Sithombe nje ukukhatha nje inkulumo engazingande kakhulu engiqaphelayo la kade kwaliwa nokuthi singayiphathi induku akuqali manje ezinye izinto ziguquguquka nje. So bengingacela nje kumuntu oyisayoni nomuntu oyiNazaretha angayibukeli kude lento yenduku ngoba ayaziwa amadla enduku ukuthi induku yakha kusukela ushaba ngayo kusuke wakhiwe ukuyiphatha kwakho kusuke kukusiza ukuthi uphile kulani izifo ey'thize njenge zikuthwale kwesinye isikhathi uphethe uhlobo oluthize lwenduku. So bayakwazi lokho so sebeyayisebenzisa-ke mashi kusijwayeza ukuthi mhla besibekela umthetho ukuthi induku ayisafuneki. Mina ngiyihlathisa ukuthi Sithombe Sesele njengoba ngikhonza ebuhleni nje mhla sikuthiwa njengoba kuze uJulayi angiyongenisa umdedele ma sekuthiwa induku ayisafuneki futhi ngasafika nje ebuhleni ibhonga liphethe okusho ukuthi umuntu uma yenkonzweni ngesonto uzofanele aye uyoshaya isikhalane singekho

0: ukuthi akasona isigangi. Hayi. Akhuleke, akhuleke. Nami ngizabe ngikhona ngihambela impela khona emashini. Ingasabi lutho, ungasabi sotshe ngoba angisona isigangi. Yabona umuntu osaba abomthetho abanenkinga abomthetho usuke egangile lo muntu loyo. Siyabonga umsakazi. Hawu. Hey, umuntu omkhulu lo. Haleluya.
1: Ake ngithathe leli thuba ngibingelele Sithombe, ngiyathemba uyaphila lapha estudio. Ngiyaphila nami, ukhuluma nomfana omkhulu Edward esigodini sakwanye sawondini. Ngihlala ezolisha emthintanyweni engaziwa ngalo elikanathi Khuzwayo. Cha, mina Sithombe, ngifuna ukuthi uhulumeni uyasichaphaza uma ngabe ethi uzokhipha amaphoyisa azogada thina ngoba sizophenduka sibe izigebengu. Kahle kahle kade yaqala imashinimashi, akakaze imashinimashi yaba nokugebengu lokhu yaqala. Futhi okwesibili, labantu baqalelwa iy'teti ukuthi ayishaye bengasekho la. Osahlezi la, osahlezi ngenkani yakhe, osahlezi ngokuyithemba. Ngaleyo ndlela enjenganaleyo, amaphoyisa la wakhishwa uhulumeni, uwakhipha ngoba nakhu evuna labantu laba ukuthi makufakaziswe thina ngaso sonke isikhathi masithi silungisa izwe. Uphile nje Sithombe kanye nabalaleli. Teta noSouth, ngifuna ukusebenza. Bye-bye.
2: Siyabonga thina kule inhlangano lezizwe umphakathi ezinye ezibalule uNtuli zaphinde zabalula imeya uMyeza yakalanga libalele zabalula eGauteng uPanyaza Lusufi ukuthi kahle kahle ingampela ngampela ibona abantu labo ekuyibona bona abayiqondayo imashinimashi abayiqondayo futhi indaba yabantu bokufika bangenawo amaphepha ukuthi abahambe baye emazweni abo. Ngoba sizokhumbula ukuthi imashinimashi ayiqinanga kanje, iqine kanje ngoba sekukhona uPhakela Umthakathi. So uPhakela Umthakathi washo wathi yena iy'kibha zepolitiki akazidingi. So-ke manje lo mama sekuyabonakala ukuthi usidonsela kwi-MK indlela enza ngayo.
3: Ngiyabingelela ezweni lomzansi, ngiyabingelela bhuti Sithombe, ngiyabingelela Kambusha. Ngiyaxolisa ukuphuma esihlokweni, ngiyaxolisa ukuphuma eceleni. Eyi, ave nisiphilisa kodwa ninomntolo. Hhayi, niyasiphilisa, nihlekisa umuntu ngisho eqashile bakithi. Hhayi, akuve nisijabulisa. Nkosi yami, uNkulunkulu njani busise kakhulu. UNkulunkulu abe nani.
4: Umdedelela.
5: Siyabonga. Bingelela umsakazi kwezi lomzansi, ukhuluma nomzoli wakamngadi ngeka Jonathan Steve kodwa ukuhlala ngikhona la eSherwood bayimba kwasegaraji. I know la umsakazi, ngiyayibuka nje le mali ekhishwe ugovernment lo ukuthi izovimba abantu abamashaya ukuthi uzokhipha amaphoyisa avimbele abantu yonke le nto le engayibalayo. Kodwa-ke abantu nje phela abaningi kakhulu abantu la eSouth Africa bazohlonipha nje umthetho, hhayi ngokuthi bengavinjwe le mali ekhishwe i-state ukuthi bangayenzi into abafuna ukuyenza. Njengoba vele kusho ukuthi veleke imashini okuthula-ke lena-ke, kodwa nje ugovernment unokuyikhohlisa nokuthi yena nje kuthiwa angakhipha ziphi insiza uma befuna ukwenza into abafuna ukuyenza bangayenza umsakazi. Kuthi nje phela kwavela imashi enokuthula-ke ngwana labo bayilidayo futhi bachazile ukuthi hhayi imashi nje akuliwa kwenziwa lutho. Ngiyabonga kakhulu umsakazi.
6: Ngibulele Sithombe. Ngifisa ukwazi ukuthi ngempela thina abantu siyazazi yini into esiyifunayo, ngoba abantu uma behamba ukuthi umuntu ukhalela ukuthi uyarentelwa yila bantu, uma behamba la bantu i-future yakhe ney'ngane zakhe nehlobo zakhe ziyoqala yithole imisebenzi yisebenze zikwazi ukuthi yithole i-future noma ifa lokuthi yiphile. Manje le nto yokuthi umuntu athi urentelwa yila bantu uyojabulela lo 1000 kuphela lo urentelwa yilo muntu kuyoze kube yiningi, ngoba kufanele iy'ngane zakhe ume ney'ngane nabazukulu bathole imisebenzi basebenze. Thina abantu yahlehla sizazi ukuthi sifunani. Ungazi ukuthi umuntu athi ufuna ukuthi afihle ikwelekwele ukuthi liyamrentela kuphela, abayafihle kodwa yiliya ngiyosho imizi yabo bese kuba nzima futhi, ngoba le nto iyingozi le nto eyenzekayo, fanele bayibhekisise. Ngiyabonga.
4: Right, eminye ke mbono leyo.

0: ukuzicindezela ile ukuthi vele lelizwe laseNingizimu Afrika mawuthi alibheka alidiphende kwamanye amazwe. Engicabanga ukuthi nje kubona ngathi imikhiqizo eminingi la siyithatha ko-Brazil nongabe siyazenzela ngoba yini ucindezelwe ukuthi vele lelizwe aliyidiphendile kulona uqobo lilawulwa amanye amazwe. Manje izwe malilawulwa amanye amazwe babehlangene benama-meeting bayamtshela phela naye umongameli ukuthi wembhemu uyakhohlwa sina la sinamashezi ka-80% ezweni leni. Manje naye-ke ayikho mhlawumbe futhi into angayenza yebo, ngoba ucindezelekile ukuthi lekaze alikhulume iqiniso ngoba leli zwe lidiphende. Yabo nje mangubani okumhlola la eNingizimu Afrika mangathi wakho kuyalinganisa khona into eyenzekalayo nje ebuhlungu. Amanye abazwe angaphandle abathinteki awanandaba awa-affecteki kodwa ma kuthiwa kwenzeka into e-Russia noma kwenzeka into e-Ukraine thina siyathinteka lana kunyuka ama-prizes. Yabo nje upetrol manje ngizothi uzokwehla ngo-R2 kodwa ngeke usafinyelela kuleya prize okade uyiyona noma ngathiwa ziyalunga iy'ndaba zezinto ngoba kusaqhubeka yona ingcindezelo ukuthi lelizwe licindezelwe liyalawulwa.
1: Yabonaje
0: zilawula overseas leswaye kunje
1: Golongile Thokozani, siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga sisi.
1: Sibonga nje kakhulu kuyena kumlalela ngena shiya kona uPaul nje kwakhe. He bese uthi lapha uKitiza live ukuthi ke ngiyaqala ukubona wemangubane kanti umuhle kangaka ntombi. Ho siyabengelela kushona ke lapha umlaleli. Bese uthi yomxolise uthi ke hello mangubane, hello Sipho uyaphila. Ustarring uthi ke mangubane uphile nje. Bese uthi ke umgqobane okay umgqobane lapha uMayis uthi ke cha mangubane awuyena kuno Sipho ngubane wena. Waseyangikhomba ke lapha uthi uthathe nje ivoice yakho mangubane uthi awu kanti usemncane kangaka mfowethu. Kushona ke lapha umgqobane ngena eshiya kona Paula nje kwakhe samsakazweni izwi sabona.
2: Kunjani sisi Nosipho?
1: Molo baba, siphilile wena?
2: Ngiyaphila bamasa, ngiyagcina ngidlala ngiyange ngibalele.
1: Sebaba Nosipho.
2: Ya, kune simo esizima esibhekene naso.
1: Mhm.
2: Bona iprofit kaMasondo ukuthi ngangithini ngawe. Wenzani manje uJason? Ubani ogqamayo? Kwakwenze njani ngikhulume le yanto? Mina ngisuke nje ngikhulume into out of the blue. Ngithi Nosipho for this lokho engihlale ngikusho. Kulunkulu manje uyayizwa ingane uthi ikhuluma kanjani umqaqile lo Jason khona yabona angazi ngempela mase ubeseduze naye nibe nokabili lapha ukuthi lelizwe ningalenza libe njani ngoba mina ngifuna ukukutshela nje wena sisi Nosipho uthi lelizwe linjenjenje ngalobugebengu omngako nje abuzange buqale umuntu wesifazane wayengeke nje umuntu owaletha ingane azi ukuthi ukufika kwengane emhlabeni kubuhlungu kanjani ukuthi avume ebone izwe lizokwenziwa lento elenziwayo. Yabonje kubuhlungu ngempela. Lento eyenzakalayo ke manje ukuthi umhlaka 30 lo obekiwe sekuloku ekhulunywa ukuthi kuzobona ukuthi kwenzakalani. Yabona uma ukhuluma noZulu, sikhuluma ngoZulu thina. Kwa le 22 yamazi uZulu, asisho ukuthi ayihlomhlasela. Mase kunqunyiwe nje lento enqunyiwe. Abantu bazolinda ngempela babone. Laba abacabanga ukuthi bazocasha bese bevela emva kwawo umhlaka 30. Ngempela ngempela kuyoba nenkinga ngoba uZulu mawusishila indawo njalo uyabaza abantu bokufika abaho next door banibani kokhonjwana la lento engafuneki ukuthi size silwe sodwa ngenxa lohulumeni ohlulekile ukuthi alawulizwe kanje. Uyabona nje youth ngo 1976 mina was 16 years old ngiyazi leyo nto kwakuyisegoli. Uyabona wawungeke ubalawule labantu ubathuse ngokuthi kuzothiwa manje akungaphathwa neyinduku isikhathi sethu ke manje la kuthiwa singaphathwa uyini kangaka. Uyabona labantu ababulawela izingane sithi Nosipho angikaze ngizwe mina kukhulunywa ngabo ukuthi bake baxhaswa kanjani abantu okunobufakazi ukuthi babulawele izingane. Uyabona nje sithi Nosipho thina sikhuluma wena ukwazi ubuhlungu bengane yakini noma ingane yakho egcini yothenga ama-ships nabo abangani bayo badlala babuya esikoleni manje uyasho ukuthi ngabulapho umntwana wakho. Same people ibona abavikeliwe kulelizwe nabantu ade kudlula omunye noTyler ekuseni kwakithi mfana wangibakela umsindo noTyler uthi ngiyodayisa baba ngicele kubaba ukuthi ngiyodayisa eqhuba ngebhala. Ngithi yini umesebuya ngithi uthole emalini uthi u-R38 sesiyothenga isinkwa. Yazi ngamnika u-R50 Nosipho anginayo imali ngantwana am-eda man kodwa yini lento ebuhlungu kanje uhulumeni ayenzayo. Sabulawa nje sibhekile bakwethu hayi ngeke uyabona nje sisi Nosipho sengiyaqeda ntombazane ukuze ngidedele abanye balikade nje leli culo lokuthi uma sekunqunyiwe kanje uyamazi uZulu kubuhlungu ngempela lento eyenzakalayo kubuhlungu sisi Nosipho asifuni ukuthi kube negazi singabantu bepeace kodwa manje sesisetshenziswa ngale ndlela engeyinhle kanye base kubizwa oyena buka imali ephumayo amamiliyoni la kuthiwa aphuma 600 million

uthinte into izakhamizi ebezikade ke ngempela ke zikhala ke ngayo uthi ke ngibonge mangubani kusho ke unzama ulapha ya eclip hostel ngena eshiya kona uPaula nje kwakhe

0: Imfundo ibiyaziwa njengezinye zezinto impela ezikwazi ukuphucula umhlali noma nje civilian impela ke ibe umuntu ongcono emphakathini even mhlambe ngolwazi analo kube mhlambe ngewisdom lesithi ke mhlambe ke futhi nakhona iyayishapha naleyo kuzalwa ukwazi ukuyiarticulate ukwazi ukubona noma to read the room ngabe ufikile mhlawumbe uhlangene nabantu abahlukahlukene ukwazi ukucazulula ezinkingeni mhlawumbe imiphakathi esuke inayo kokunye ngenxa ukuthi wena usumbulelekile mhlawumbe ethu izinga elithile uma ngabe sibuka esikhathini samanje abanye abadwele imfundo ke vele mangubane nendlela nje yokuziphatha phecelezi character mhlambe vele kuzona izinto esithi ziyafana but also masikhuluma nangazi izinto efana ke nalezo why then icharacter kubonakala manje engathi noma kuthi umuntu usefundeseke kangakanani noma usefundeka kangakanani but ubuyena akasakwazi ukupresenta ngendlela thizeni kwesociety noma emphakathini sekukuthi nje awu loyo vele umthetho wakhe character yakhe nje inje sakhiwo sakhe vele nje unje so because umuntu uzothi noma kuthiwa yayikhona into enjalo but wawuba nendlela yokuzintroduce noma yokuziphatha emphakathini ebese munyethi ke kodwa mangubane mawubuka masithi ke ngempela imfundo ile phucuza umuntu but uma ngabe siqhathanisa abantu bamanje sithi ke bona sebenenhlanhla yokufunda ngempela baze bafike emabangeni ahlukahlukene sibaqhathanisa nogogo ngalezi ekhathi kubonakala ibehavior noma impucuzeko mhlambe ke even indlela yokwenza nje izinto masibuka ama values ekakhulukazi uthwa nakhona ayakwazi ukushapewa impucuzeko masibuka mhlambe ke even ubuhlakani whether lobu bencwadi noma mhlambe lobu bemvelo kunomehluko omkhulu mawubuka abantu ababekhula ngalezi ekhathi bese ubuka abantu abakhula manje kanti manje kunale nto yokuthi imfundo iyakwazi ukumphucula umuntu so umuntu obukhula manje unendlela eziningi ezikwazi ukumakha abe umuntu ongcono emphakathini nasemndenini nakuyena but why siba nama challenges kakhulu manje omuntu ongakhekile kakhulu uma ngabe siqhathanisa nekhadi zakudala msakazo ke wakho yezo hlala sigaqa amagoli kuthina kwakho ke nje ukuphawula solo sicophelela futhi nemsindo yahlukahlukene endabeni kulona kusuku lwanamhlanje usemsakazweni izwi sabana
1: njani mangubani yaphila
0: siphilile baba singezwa kwena
1: ayithokoza nokukhuluma naye
0: yes ithokoza
1: ubayophabukela le topic lapha emsebenzini
0: hayi bese ixoxa nje ithokozana
1: ubayoyiqalile
0: angisazi iqale kanjani kodwa lesigcine sesikhuluma
1: yazi lo muntu oyiqalile efethu angazi ngazi angazi ubuhlaka lobungaka abuvezayo beyazi bekuthi wena efethu
0: yazi
1: yazi ukuthi enye izinto angathi abantu lobuhlala ungizwa ngiphawula la enye izinto engikhathazayo leyo uyazi ukuthi abantu abafundile mfethu angathi abasenayo le nto le abasengathini abasayivezi le nto oyishoyo abantu abafundile manje sebenalento epride uyayibona nje uthola ukuthi umuntu mfowethu ukhuluma naye ulindele ukuthi uzokuphendula ngendlela enerespect ekhomba ukuthi uyile esikoleni yabo ngoba phela mangubani umuyile esikoleni uqala ukufanele ngabe kuyenzeke engqondweni yakho kufanele uma ubona umuntu ohluphekile udonate uma ubona umuntu onenkinga yabo ube nozwele ngoba uyile esikoleni njengoba uyile esikoleni ufunda uyakwazi usizo uyalatha manje sibona abantu abafundile futhi bene-pride umuntu ongenalo uthi bengamazi nokuthi uyini yakhumbula ngangakhuluma nendaba yokuthi ukuthi uma ukhona engangakhuluma naye mina wangitshela ukuthi ngizokhuluma nomuntu oshaya umoba ngigraduatile then kodwa asela straight to the point imfundo mfowethu lento esiyilindele kubantu ukuthi iyenze ayisayenzi kunalokho into esiyenza imfundo kubantu abasha ingakho mangubani ubona bengaqalisha amabhizinisi abantu abasha abaqalisa manje bengenzingisho bengavungisho bayofesa course banalento engqondweni ukuthi ngifundile mina ngikwazi ukuthi ngingafike ngingalekeleli ngathi ngizodayisa noThokozani into ezingathi ishumi ifundile ngigraduatile ukunalokho imfundo ibenza bebe nge-pride angazi ukuthi noma mhlambe angazi phethi yazi lanti ihlala izihlupha mangubane lento ingakho ngikuthi ubani oqalele topic le
0: hayi no siyakuzwa Thokozani siyabonga kakhulu
1: Hey fethu lo muntu oqala le topic omase umthole lo ngizethe ubani
0: Ngikulungile Thokozani ngizokwenza njalo
1: iyadula le topic leyadula ayikeni iqhubela lonke isonto
0: Ayi no kulungile, sabonga nje kakhulu, sibonga kakhulu yena kumlaleli.

0: 0604 07164 kuthina kwakho ke nje ukuphawula ababili bese ke sibheka nakuyona ke lapha emkhafazo kanjalo ke nama voice note umsakazo yizwi sabona
1: asibingelele mangqubana
0: molo baba uyaphila
1: hayi siyaphila ngiyamuzwa uthokozana
0: uthi impela siyiqhuba iviki lonke le topic
1: cha sethu masikhuluma iqiniso bandla enibuhlakani obukhulu ngempela ya uyabona futhi kunendoda uyisho le ethi i-character hlambe ne-education kufundeka ngakanani akusebenzi akusebenzi angeke sikuthathe sithi singakubhanqa
0: okay
1: yes ngendlela yokuthi mfethu ogogo i-mentality abakhuliswe ngayo ikwazi ukuthi kuqala kuphila ubuntu umuntu engakayi esikoleni kube khavele kuphila ubuntu so lento imenza ukuthi umuntu amazi akwazi ukumlalela because kunento buyishare into ekuthiwa ukulalela is a skill ukumlalela umuntu ubusu uyathola ukuthi uma umphendulo uzomphendula ngathi indlela ezomenza naye ukuthi akwazi uku-understand so lento le njengoba elinganisa ubuthokozane la ukuthi manje uma ngabe kukuthi ukhuluma nomuntu ofundile uzolinda ukuthi uzokunika impendulo ezokwazi ukwenza nawe wakhe-ke ngoba ukhuluma nomuntu oyitshela ukuthi nawe mhlawumbe usebenza ubuya ngisho e-varsity mhlawumbe futhi usebenza ngento ayifundelile uyasebenza futhi usebenza kubantu so uyayi-understand izinto eseyisibe yiy'nkinga kodwa manje uthi impendulo uzoyithola kena kuyona impendulo ezokwenza nawe u-understand uzovela ubo cha uyazi lo muntu engimthemba kodwa manje akhombisa ukuthi umuntu othetha uthu ibisiba khona lesi sinosipho ethi ekuhlaleni-ke manje nangu umdumiseni wenza ubudokotela angena mhlawumbe ngenhlahla uthole umsebenzi obudokotela aqashe isibhedlela thizeni mecabanga ngwenza isejari uthathe isejari uyifaka ko-Bridge City uyifaka kolokhuzane komnyanda mola akayithatha ayibeke ngasemakhaya la ikhulele ngakhona ukwenza ukuthi already ngizama ukuthi manje ngibe nento ezokwenza ukuthi labantu abasazama uku-afforda bazokwazi ukulithola usizo la eduzane uma kuwukuthi kunogogo okwi-emergency ngizokwazi ukuthi ngi-risk i-medication yami egameni lokuthi umuntu engimazile ongazile ekuhlaleni kwami okuyoshiya ilegasi ey'nganeni ukuthi i-sejari kababa wakho noma kamkhulu wakho iyakwazi ukusiza ugogo singenayo imali kodwa yamlekelela ingakafiki i-ambulance loko kubongwa la usuka khona bathi besebenza bangacabanga ukuthi okungcono mhlawumbe babe na-something ekhanda u-extra cash abazoyikhanda ngasekusukeni lakade bezaleke ngakhona abakhulela ngakhona ilezi zinto ezenza ukuthi manje sigcine singakwazi ukuthi sibe nokuthi siyibone impucuzeko ngokuthi usibantu banofundile uthi eqala ukufunda ayifake ey'nkingeni uyathenga imoto ngesikhathi imoto nge-installment uyothenga umuntu uzokhokhelwa ibhenki useqala ukukweleta amakhadi yokuthenga izinto zokugqoka endlini letha ngebhenki kufanele ngigqokiswe nayo ney'ngane mhlawumbe zikhona manje nazo kufanele zithole ukufunda ngala already usesebenzela isikweletu ayikho into azokwazi ukuyiqhuba-ke manje ezokwazi ukumlekelela ukuthi akwazi ukwenza into ezotshombisa ukuphucuzeka ekuthini impilo yaphambili ngisho ekhaya mhlawumbe akasakwazi ukuyi-afforda impilo yokubona
0: kwake kwakhona le nto kakhulukazi nakuona amasikola leyo ukuthi i-education yezwe laseningizimu afrika neyase-afrika nje yonke isayinkinga uma ngabe ingakakwazi ukuxazulula iy'nkinga zase-afrika ngicathi ibuyela kule oyishoyo ukuthi uma ngabe udokotela uwumuntu mhlampe onza odokotela mhlampe mhlampe-ke bobuchopho njalo njalo but if you go back emakhaya ubuka i-challenge esakhona kogogo esithi hayi bo banelezi zifo zokuthi bayakhohlwa ebese kuvele kuthiwa nje hayi bayathakatha but kukhona ingane endaweni ehambileyo zenza iy'fundo ey'fana nalezo ebingakwazi ukubuya yenza imikhankaso yokufundisa ogogo endaweni njalo njalo so ikhona le nto ukuthi imfundo ibalulekile yes but isawenza ni lowa msebenzi we-transformation noma wempucuzeko ukuthi ngingagcini futhi nakuleyo mpucuzeko iphucuza mina kuphela ebese ngithuthela mhlampe ey'ndaweni zomntu akobani but ithuthukise mina njengomuntu yes but ithuthukise futhi nomphakathi lo mpela-ke engikhulele kuwo noma i-society nje yami njengomhlali wezwe laseningizimu afrika o-transformed noma ophucuzekile kubonakale ngathi impela ikhona le nto eshodayo noma ayi-translate to transformation ngendlela mhlampe besilindele ngayo and kuyini noma kudalwa yini ukuthi kube mhlampe ke ne-gap ekangako nanokuthi uma ngabe sithi ogogo babe nendlela ebabephila ngayo leyo ndlela iyayishayiphwa yini kuze kube ukuthi ogogo bangalezi y'khathi baba yinto eyodwa ngoba shuthi akuyona into yakangubane kuphela kwakuyinto nje ye-society ukuthi-ke ikhiqiza lolu hlobo lobaba nogogo uthole ukuthi namanje abantu abadala ukuthi uma ukhuluma naye uzobika mhlawumbe uthi yazi sekuyinto yokuthi nokuthi nokuthi thola ukuthi ugogo noma umkhulu athule akulalele ubike noma ulibeke udaba lwakho athule nje kuzokuba futhi inkulumo yakho uyayiqeda umbone futhi ezulazula legcikene ekhuluma yedwa shot uyambona lo muntu

0: kuphela bayimukela. Kodwa ngisho mina ngikhulume ngadata ngikhulume ngalutho. Engisho ukuthi kodwa ekugcineni kwakho konke kuzogcina kuliwa ngokuthula lobilobi ngoba indaba yamasha asemthethweni mina ngiwaboni mina ezoba sixazulula. Imasha la esemthethweni ngeke ikwazi ukulungisa kuleli zwe lethu kuleze ngqungqulo esekuzona njengamasha. Ngiyabonga ngoba isikhathi awunaso mthetho.
1: Nkosi baba uMsombi siyabonga kakhulu nomndayi. Thank you kakhulu. Sibonga kakhulu kumphulaphula ekhaya ngenxaxheba othe wayithabatha ngelixesha xabisa ixesha lokuxabise nawe inqo enqayini insimbi yesibhozo kungumhla ka-24 kuJune 2026 kungolwesithathu ezintsukwini rhoqo xa ngaba ungolwesithathu siye sibe nodlonondlebe naye ke ubaba umhlonisho umnumzana ubaba Mavula sixoxe ngendaba ezithinta umxholo neengcambu zesintu kulapho ke siye sibheke khona ukuthi nje thina njengamanguni thina njengabantu abantsundu umnombo wethu uphika kuhleka kuhle apho ukhoyo then keke abantu abafana bamavula abantu abangamafilosofa abantu abanalo ulwazi siye sihlale nabo phansi sixoxe sibuyele embo namhlanje sibheke umehluko phakathi kwendlu yangasenhla nendlu yakwagogo. Okay, all right, ngaphoswa ke hloma ngepen nephepha ukwazi uthatha incukacha nencombolo estevenge kanti khumbula ke nge 10-2-9 so besixoxa ngendaba ezithinta abakwaphila mzimba ke isikhungo sokulapha ngamakhambi esintu kanye nezwashu kwingxaki osuke obhekene nayo ke nawe kubalulekile ukuthi uyisukumele ungadeske ingxaki ibe nkulu kakhulu uyabona bakwenzeka nalizweni. Alright, sibamba apho ke ukuphawula ubukuva ngokwabaphulaphuli bezwi lomzantsi akukho okwezwi lomzantsi. Izwi lomzantsi khumbule igqugquzela kakhulukazi ukuhlalisana ligqugquzelana kakhulukazi ubuntu ikakhulukazi ukubambisana kwezizwe ezahlukene. Masiqhamuke ngaphaya kule cala ke ngokusiye ngqo kumxholo neengcambu zesintu.
2: Chesterfield, Westville, Mayville, Catamena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani, usithola ku 98.0 FM, Izwi loMzansi, Yizumehluko. Izindaba ezishisayo, izindaba ezihlabahlosini. Sfiso Sbisi Talks.
3: 22 minutes after 7 o'clock. Tune Paul, tune Lucky Lava.
4: Waika, uro wa kuse mpamani. Ngithi, ten halele nga besa ni pasi ili lolo pa libe swakane. Aba taisa ngomzimba. Ngithi, aya nilankin, wiki ni pasi. Oba vena, ba pasi bonge ba taisa ngomzimba.
3: How?
4: Awe, kinto mazani. Ayi, kinto mazani. Mpamani, ulala na umahala.
3: Hai, masu pata ba fasi. Pela, baki ba bantu la, baki be mizi la. Mpamani, shuk tin muta ba fasi bonge ba taisa.
4: Nama ngati, aba fasi. Mpamani, kwa yele, mpamani, ukuthi ngibhale umontha
3: kahle manje ukudayisa kuphi lapho
4: sengithi
3: hayi mkhulu wathi umhlamba le wathi
4: angikhokhile phela mhlabani yomulini
3: angikhokhile ngangibonga umndeni uthi ungikhusele umfazi uzovusa umuzi kababa mhlawumbe ungakhuluma ngawukhulume nowakho kungcono
4: hayi mina indlela engibuka ngayo mhlabani ngoba
3: cha ungabafaka abafazi babantu faka owakho ngoba owama akadakadayisi angimthenganga futhi
4: uthi unomthwalo mhlabani ukuthi umondla
3: kahle umsebenzi wendoda umuzi wakhe wa kanjani ngakumsusa kubo ezokwakha umuzi wakini fela umondle wendlela ezingane zozizala wakha umuzi
4: umntwana wakhe mthamaka
3: uyinkamba umono wakho hoxise ngemkhulu ukuthi bonke abantu besifazane bayaqwayisa
4: ngiyabonga mthamaka
3: cha ngithi hoxise
4: okay kulungele ngakompetha mthamaka
2: lo usuku kuyakulesine ngo 6 ka ku half past 7 ebusuku noSifiso Sibisi.
1: Ngomsona kanjani ke mproblekha ke uzoyifumana ke inqubo eyo ke sihlubudlube khasini kusukela ngensimbi yesithandathu ke ucala emva kwensimbi yesixhenxe elami gama khaya lethu mthwesi uphatha abantu kulamandla kagangatha phansi elisikisiki kulamhlabu nenca ekomkhulu lamampondo eqhawukeni siyabhodisa ke mhlawumbi xa usanda kuvuleka iradio into ebalulekileyo funeka uyazi uba ilusikisiki idolophi akusosipaza esiya. Ayike asiqide khona apho silapha kumxholo neengcambu zesintu sele khona ke ubaba Mavula jen yabona xa ndiya elisikisini ngqithe embizani ndisele imbili rhewu rhewu ke liyandibusisa ngoba lithoba ungcano kodwa asikho lapho baba Mavula masekubulise sikhamkele kumxholo neengcambu zesintu kwiMzansi Talks.
5: Sibingelele mfowethu Mthwesi, sibingelele nabalaleli bezulu loMzantsi ngalesikhathi.
1: Enkosi kakhulu uhlala kuluvuyo ba ube inqalenye yenqubo

0: kwane mizike kuthiwe kwenzwe impela ukuthiwa sizowenzela i-firstborn bese kuthiwa hayi abanye ke sibenzele bangena kuthiwa hayi ngoba usibanibani wenzela ningena ngaphansi kwakhe.
1: Okay.
0: Kanti mhlawumbe ngaleso sikhathi abazali basuke beshawa ngamandla okwenza igcineke lento seyiba ngathi into elisiwe. Nakule andluke uthola ukuthi ngumfana wala ekhaya omdala oye waganwa wakwenziwa le nto le andlu yakagogo. Abanye ke mabeganwa abafana zingabikho lezindlu lezi zasemakhweni wabo emizini yabo. Kugcineke le andlu sekuyindlu yakagogo yawonke umakoti ola bekusho ukuthi izinto bazenzela lapha. Kwesinye isikhathi igcine sekuyayazi ipolitiki yasemzini kugcine sekuthiwa hayi mhlawumbe umamezala athande omunye umagodi hhayi lo omdala. Kuthiwe hhayi akuseyona eyakini le andlu leya nosibanibani akangena unelungelo lokuthi angena lokhuza. Igcine seyiduka ukuthi kahle kahle yayingowamuphi ulokhuza umsamo. Kanti ngakolunye uhlangothi indlu yangasenhla njengoba ngithi leya kagogo yesibhedlela, indlu yangasenhla iyithempeli, indawo yokuthandaza. Umuzi nomuzi une yengawo abantu babengadinga amasonto ngokwesintu, ayingekho amasonto yengoba umuzi nomuzi wawunendawo yawo yokuthandaza ekhaya la kushiswa khona impepho. Ngokhulunywa nomveli Nqange uzokhumbula ukuthi ezinye zezinto ezenze ukuthi sigcine sesigxile kakhulu masikhuluma ngempepho komkhulu nogogo, lento yethongo ukuthi sithi sibize abantu bala ekhaya abazali esebashona omakhulu notatomkhulu njalo njalo. Enye yezinto eyenzeka yaqala ngesikhathi iChristianity i-introducer indaba kaJesu.
1: Okay.
0: Abe ama-missionaries athi nangu uNkulunkulu esenizomthandaza njalo njalo. Agcine umuntu athi hayi mawuthi uNkulunkulu ngoba ufana nawe kusho ukuthi lidlozi lakho leli, nami ngcono ngibiza wami amadlozi. Kanti kudala kwakwazi ukuthi kukhona umveli Nqanga ekusho ukuthi wavele ekuqaleni njengoba nobuye lokhuzini esixhoseni kukhona uQamatha ngumdali wezulu nomhlaba lowo. Angeke uphike futhi ukuthi ukhona ngoba ukuba khona kwemvelo noma ukuba khona kwendalo kusho ukuthi ukhona oyidalile. Angeke ukuthi uyavuma ukuthi indalo ekhona ezihlahla imifula nazo zonke lezi zinto bese uyaphika ukuthi zikhona kodwa uzidalile. Umuntu nje sibonelo, ngeke uphike ukuthi umuntu ukhona njengendalo. Uma usivuma ukuthi umuntu ukhona uyindalo kusho ukuthi ukhona ke nomdali wakhe. So empepheni endlini yasemsamo kwakusuke kuyiwa lapho ukuthi siyalapho siyoxoxa lolu daba lolo, siya kumdali wezinto. Ingakho kuyindawo leya yokubika makuzela umntwana ukuthi sekukhona umntwana ozelwe, uzalwa ngosibanibani nosibanibani. Uma ezalwa ngaphandle komshado kuthi uzalwa intombazane yala ekhaya, ingakho nje uyizele engashadile. Ngakho ke sicela nimgade nimvikele njengazo zonke izingane zala ekhaya ngoba uyingane yala ekhaya. Ukhuluma nabani? Nomdali wakhe. Ngokuhamba kwesikhathi ke ulwazi luya ngokuya luthi malilahleka athi umuntu uma ekhuluma empepheni abe sethi ngikhuluma nani bomkhulu nogogo, ngoba uyazi ukuthi bona babengalahlekile babenalo ulwazi ukuthi kukhulunywa kanjani, athi ngizodlulisa ngani inkulumo. ingakho kungafuneki sibe nokudidela uma uzwa abantu bethi ukhonzwa amathongo alikazi idlozi lakhonzwa idlozi liyathethwa usuke udlulisa kufanele usuke wenza njengoba ubona ingane mayicela into ekhaya iyamaza umama ukuthi akasebenzi uhleli la ekhaya iyazi umuntu onemali osebenza uthi ngubaba kodwa ngeke isuke iye kuyena izoya kumama ithuma umama ukuthi akadlulise umama ekubaba nalana ke masuke silokhoza hayi ukuthi kune competition ma ubona ngisho simpepho bese uthi angikholelwe kutheneni khona umveli ncane ngikholelwa 100% ngoba le yampepho idalwe nguye wayesethi ke na impepho asishise le mpepho iyalizwe yayizwa naye nephungela imnandi ingamakha la mnandi sithi ke masishisa sinikezwe nezimpawu zayo ukuthi siyobona kanjani mayivuma
1: andinephunga layo yodwa kuzona zonke izihlahla ezikhona emhlabeni
0: inephunga ungayishisanga inephunga uyishisile uma uke wayithinta nje usana nephunga layo noba ngabe uyishisanga and izinhlobonhlobo ihlukahlukene uma ungayibheka nje iyaziwa ukuthi le emele ukuthi uzoyibheka futhi ukuthi impepho irelater njalo ezintweni ezithinta into nabantu abadala nomsamo njengomuntu nje makhwala amazinyo la umuntu ukenketha amazinyo onke axubhe ngayo impepho ashaphola amazinyo kusuke kwazi ukuthi lawo mazinyo anenkulumo yabantu abadala omunye umuntu oqwashayo athi nginenkinga yokuqwasha ngilali bese kuthiwa geza ngayo ngempepho ashalale so ke uyasibona isizathu sokubaluleka kwayo ukuthi kwakungani kubalulekile ukuthi kusetshenziswe yona mangabe kuqoqwa nomveli ncane uzobona nezinye izizwe ukuthi njengoba zinezimpepho zazo azisondeli nokusondela lezi zimpepho kule esisebenzisayo thina ngesintu ngokwamandla zonke ezinye zizozisebenzisa lezi mpepho ezingamatshe yingoba vele impepho yanikezwa umuntu owadalwa ayinikezwa ngomunye umuntu uyabona njengoba ubona uma ubona into ka-Adam no-Eva inyoka uma ifika ibuza imibuzo ku-Eva u-Eva edideka yingoba umthetho wayengawunikwanga vele u-Eva umthetho awunikeza u-Adam u-Adam wangamfundisa u-Eva nasempepheni impepha akuyoneka noma ubani inikeza umuntu othize yingawo nasekhaya kushiwo ukuthi ayishiswa noma ubani ngoba kufanele ithi mayishiswa kube serious kunezinto esibonelo ngeke uvele usuke nje uyoma ngezicathulo ushise impepho ayenziwa leyo nto kuyahlonishwa lapha hayi ukuthi kuhlonishwa yona kodwa kuhlonishwa ukuthi usuke uyoxoxa nomnikazi ngakho ke le yethu impepho esiyishisayo asiyishisi ngokudideka ngoba vele umuntu owadalwa umuntu omnyama kuzo zonke izinhlanga ezikhona alukho nolulodo olunye uhlango ladalwa ngaphandle komuntu omnyama mo ungabheka ngisho ozosayensi makukhona ucwaningo abalenzayo lithinta into yakudala yasendulo bangazulisa nje baye kwamanye amazwe bathini kodwa sikhashana uzombona ejike ebuye ezala e-Afrika ezolenza la e-Afrika ucwaningo ngoba uyazi ukuthi impucuko nobukhona babantu kwaqala la e-Afrika awukho futhi umlando othi la e-Afrika kwaye kwahlala ezinye izizwe ngaphandle kokuthi kwakuvele kuhlala abantu abamnyama ngiye ngithuke uma uza umuntu ethi hayi iBhayibheli baningi nezifundiswa by the way uzwe uma bekhuluma ngeBhayibheli ukuthi sidukiswa ngalo into yabelungu likhuluma ngezinto zaphesheya but likhuluma ngoGibhithe likhuluma ngoLibya likhuluma ngo-Ethiopia ngamazwe la ilokhuzini lawa la e-Afrika kuphela i-Virgin ekufuneka sivume ukuthi i-Virgin ka-King James ihlanekezelwe but i-content yeBhayibheli original ikhuluma ngathi ngomlando wethu, yingakho ikhuluma ngempepho ngokushiswa kwempepho namanje.

0: mhla 11 abawubhale phansi July. Sawuseduze ke manje besikade sokukhomba kude. Mangaba ke umuntu eduke uyasithinta enambeni ethi
1: 066 007 50 5 0 4 3 4 3 066 007 005 0 4 3 4 3.
0: Ya siyacela ke abantu mabeyisebenzisa le number ngesikhathi zethu zokusebenza u 8 ekuseni ukuya ku 5. Mangaba kukhona into oyibonileka phila mzimba noba uyibone epageini lethu lika Facebook noba ku TikTok noma uyizwenini ekungenani moya ubona kusebusuku, thumela umyalezo ngo WhatsApp. Uyabona nje izolo ucingo belukimi. Ikholi yokugcina ngiyithathile bekungo 11 ebusuku. Uyamuza futhi umuntu mayifone ukuthi abone lutho lorong ukuthi ufona ngo 11 ebusuku. Ngenhlahla ke bengisahlizi vele. Kuba ngiyindoda ngilali ngalezi khathi enilala ngazo nina.
1: Yeah, okay.
0: So ngisho lokuthi asiyiqikelele le nto ukuthi i-message ka WhatsApp at least uzoyibona ekuseni umuntu ophethe ifoni.
1: Yeah.
0: Okwesibili, lezi zinto sithi ziyachazwa lapha ngolwesine nangomgqibelo. Abamusa abantu ukufona, lo muntu ophethe ifoni akakwazi ukuzichaza, imini ozichaza kuphela. Ucingo lisuke lingekho ke kimi. Siyabonga.
1: Nkosi mkhulu siyabulela kakhulu. Sidibana kufuna ixayele za inkosi masiphile thuba.
0: Dadebawo.
1: Alright, siyabamba apu.com sobetsho ithi sitimela sothando kule micala bengingakho besinako kohlelweni. Sibonga kakhulu ke nawe ngoba ube ingxenye yohlelo uphulaphule. Ringo Madlingo sivuka vuthulule bonke ubuvuvu okhulise ngabo. Xa sivala inkqubo sitsho kakuhle kakhulu sithi enkosi, enkosi, enkosi.

27 minutes after 9 ngumsakazi izidlomzansi ku 98.0 FM inkanyezi imondli ngqobo ngalesi sikhathi iyona ngoma ke oyizwile ehe yabona ke sizoqala nje show yethu mosanda kuvulela umsakazo cha ukaphuthwa ilutho but ngisanda kungena nje ngisanda kwaqazisa ngisanda uyabona ngisashaya iti ehe phela ebusuku sishaya yonke lento le iti ngapha amati ngeke ngalishaya iti emtaba ngeke ehe angazi ukuthi uhlobo luniko lishaya wena mina ikhona le ngilihubuluzela iduze wami siyalishaya nje iti ekufana ngathi kusebusuku kusemina ngasi kukwena okusalayo sihlelela ku 98.0 FM siyakwamukela nawe sibingele nabasilalele kuma app oh thank you so much ngokusupport izilumzansi tshela nomuke nomuke ukuthi hayi siyatholakala siyakhula siyafundisana la i-app ikhona ephaketheni lakho ikhona efonini yakuhamba nayo kubalulekile bakithi ukuthi-ke ibe khona namhlanje ngifisa sizobheka isiqu somuntu ngayedwana wena uwedwa wena uphilisana kanjani nabanye abantu wena kuyahlaleka nawe wena do you ever surround yourself nabantu abazothi mekukhona wena ubashiya kujabulo uyabona sizokubheka isiqu sakho kunento ekhona eyenzekile engiyibona la kuWhatsApp bakithi WhatsApp wami le ngithi ngithinte nikuwona ka 0746542460 yabo uma ngithi yeyi hhayi liyabhubha sithandazana liyabhubha and namhlanje ngifuna sizobheka i-level of i-anger yakho uma ngabe udiniwe uhlobo olunjani lomuntu olidinayo uyihlobo lomuntu olidinwa manje lithatha iy'nqumo manje noma uhlobo lomuntu oluthi malidiniwe libhale i-status sibone ngazo nje zizithi incancanca zilandelana caca ukuthi khona nje loyishayayo umntakababa usesoyifunda yonke ngey-status zakho noma uhlobo lomuntu oluthi ma ngabe kukhonto eyenzekile olucasulayo more specially ma ngabe kunophathina phakathi ehe ngifuna laba abanophathini namhlanje ebese uyalaphaya kuma-social networks hambo shay video bese uphosa khona kuma social networks yabona ehe shay nje udaba lakho lwaziwe nje cace nje ukuthi wena hayi unekelizwe ngizosho njalo lili unekele nje izwe nami nje ngingakwazi ngizothi mangidlula nje ngingena ko TikTok bami noma Facebook noma kuphi how nangu bakithi uya chaza futhi uyabona udiniwe futhi nama levels okudina aya ngokunyuka so namhlanje ke uyi addressing into eyifana lalezo ze level of anger ngifuna nje namhlanje

0: asazi ukuthi bona bazalwe obani kanjani omama babo kade beyiphethe kanjani so yini yenza bona bezanda ukugana uma babo uthi omama babo kade beyiphethe kahle bahlala nobaba wakhanda imindeni bakhanda umuzi yini pho yenza yena zonda ukugana futhi khona inkinga kuyena kodwa bafuna ukugana into enhle kabi babo futhi yona into impela bonke abantu besilisa okufanele beyenze kodwa ngani kamama ungadudwa omunye umuntu ukuthi gana kwenze ngoba sekusuka enhlizweni yakho usokuthanda usokubona futhi usuyilungiselele inhliziyo yakho ngoba bafo omunye ngathi hayi ngani ngamthatha umfazi manihluleka uzodivorce bafo akuyonto elula leyo leyo nto bafo ukuganga into engakubulala into engakuphilisa into engabulalisa futhi abanye abantu engabulalisa umndeni wakho into futhi engabulalisa iy'ngane zakho into bafo engakudestroya kwawena engabulala inhliziyo yakho baningi abantu abadivozile uma ubuka amavidiyo emishado akhona alimele enhliziyweni zabo uyabona umuntu wesifazane ufile ephila mayibuka lezi zinto eniyibukayo angazi ngizwa kuthiwa khona uJonas angizazi-ke lezi zinto ngoba lezi zitori zaku TV angiyibuki mayibuka nje indoda ejolayo mina ngakhulunywa ngamuphi umuntu wesifazane ojolele noma indoda ejolayo uthuka inhlamba ongakazi uyibona uyancapha wenze yonke into uma kukhulunywa ngomshado uthuka inhlamba ongakazi uyibona uyancapha wenze yonke into ulimele enhliziyweni yakhe noma kungajola muphi umuntu wesilisa ejolela bani akangibeni lapho kuba sengathi kujolelwe yini ulimele so leyo nto bafo ingakubulala lento okuthiwa i-divorce ingakubulala lento yokuthi wena usuyahlukanisa umndeni wakho so ukuthatha isinqumo sokushadela ngane kamama sithathe kahle sithathe in a sober minded futhi uready ngoba uzomthatha umfazi kanti awukho ready uzozwa ngabangani bakho bethi uma bekutshena ukuthi ungezwa ngomfazi nawe ngempela ungezwa ngomfazi kodwa yena uzwa ngentombi into angayikhiphela lutho lutho uzwa ngayo mayithi njengamanje ngicela ungifakele imali yokuthi ngifuna ukwenza ukuthi uyayifaka leyo mali kodwa wena uma kukhuluma unkosikazi wakho kuwe uthi wena uphethe umfazi uma ngabe bafo usuganiwe ubani vele omunye usazozwa ngaye ngoba unkosikazi wakho nawe ulindele ukuthi unkosikazi wakho ezwe ngawe so ke bafo abantu abangaganiwe bazokwenzisa yonke into usuganiwe why ungena emshadweni bafo ngoba nakho umdudeni ukuthi shada ungalilezi le bhuti umfazi uyondliwa ngane kamama uyondliwa umfazi uyanakekelwa umfazi ukhandela umuzi umkhiphe ey'nxushunxushwini zakini ezehlule wena ngoba omama bethu imishado yabo isurvivile ngoba obaba bethu kade bethu uma seganiwe athathe unkosikazi wakhe ayokhanda umuzi azale iy'ngane zakhe kuliwe bodwa le uxabane bodwa le so njengamanje masexabane o-anti osizi obani khona la imishado eminingi ebhidlekile yabafowethu ibhidlizwe yilodwa ama-families so uzothi bafuma sekumele uthathe iy'nqumo yinzima ungakwazi ukuyithatha ngoba ushade vele ungakakulungela ningadudana ngayo yonke into ngane kamama ungadudani ngokushadela shadelwa ngoba ngempela sukubonile ukuthi kuyisidingo futhi kukufanele ukwenza ngiyakutshela mfowethu nobhuti wakho umfazi uyondliwa njengoba usayabalekela ingane usahlulwa ukondla ingane uyibalekele bese uthi wena ngizothatha umfazi kodwa kunengane ehlezi lapho ongayondli ngeke ngane kamama ngeke umfazi ngeke mfowethu sikhuluma nawe nathi sitaniwe siyazi mfowethu uma sikhuluma ngomfazi sikhuluma ngani sikhuluma ukuthi umfazi amkhandela umuzi ahambe ngemoto uma ngabe uku-afforda lokho angalazi i-time malini angawazi upetrol malini angayazi isevisi imalini angasazi isicathulo asigqokayo ukuthi simalini uma ngabe umbuzi manje isicathulo athi angazi ngisazobuza kumyeni wami cause wathengelwa umyeni wami uma kubuza ifoni athi angiyazi umyeni wami uyazi usebenzisa idatha lamalini athi angazi umyeni wami uyazi umfazi uyanakekelwa uyondliwa bapho so uma ngabe bafo kungakalungi kahle enhliziyweni yakho please ngane kamama ningadudana ngayo yonke into kodwa ningadudani ngokuthatha abafazi lutho bafo lutho
1: siyabonga kakhulu yabona nje le ngifuna ukuthi izokukhuthaza kakhulu mhlawumbe ne-Langville of i-enga yakho izozama ukuthi adjuste sike sibuke ukuthola opartner ukuthi-ke yinenza le size sigcine sesifika kulama levels yokuthi sesihlale sixabana kubi level of anger uzichaze nje bandle ungasabi ma ubona ukuthi ivoice yakho iyaziyobhala mina ngizokufundela khululeka hayi ngalapho ngiyafunda mpela uthi la hayi sisidodo ukhuluma nomlaleli eChatsworth mina mangidiniwe njengibhodla ngaso leso sikhathi angithuli nje enhlobo webabo singadlala amadoda phela oh my goodness okay ngiyathanda ingonyuluka yakho sithanda sami ngiyathanda iyona le ngifuna ukizwa and sihambe nayo yes

Samba nawe lento. Okay, maso ubhodla ngaleso sikhathi. Bese kuba njani ekhaya kuba mnandi kuku. Uyabhodla bese kubuyela esimweni maso ukhulumile. Ngizama uyiunderstand kuba maso ukhulumile. Bese kuyadlula noma ke bese kuba ne namasonto engingakhulumisana ngawo. Khona kwenzeka njalo phela ukuthi hhayi sekunamasonto nje abasabhekana bakhulumisane. Kukuba njani-ke kwena sithanda sami? Ngoba ngiyabuka nje akuyenzeka ubhodla njengamanje. Emva kwalokho sowubhodlile and nansi enye into engifuna ukuyibuza. Yini kanti le ngingakasukenza njalo naye engasaliboni iphutha lakhe? Eyi, mese thi singadlala amadoda bakithi. Ngiyakuthanda kodwa yes, ngoba ukhuluma iqiniso into oyenzayo. Yabo, ukhuluma into esenhlizweni yakho. The level of the anger. Kukusiza kuphi? Okanye kwagcina kukulimaze kuphi? 0604807164 noma uthi 0638208448 WhatsApp lo 0638208448. Ngizama nje ukuthi ngikuthole nawe sizami ozokwazi ukusibonisa nge-level of anger. Othi mina mamdodo ngicela ukuthi abantu bazame ukwenza kanje nami kuyangisebenzele. Ngiyacela ke naloko sikwenze. Yabo? Noma nje ubone ukuthi hayi khona wena le ndlela special ne-unique engenza umsindo bemkhulu angazi ngizothini. Uthi obhalile wedodo ngani yami kwaze kwanzima. Ngicela nje ukungazisho kwaze kwabuhlungu othandweni. Ngimdala nje ngohlobo kodwa sihleli ngokuthi sithi siyathanda kanti udlala ngothando. Angiyithandi indoda enginayo kodwa ingitshele ngithola ukuthi inomuntu omusha wesifazane ngayikhombisa. Hayi yayishintsha kwayimina komubi. Igangile dodo ayideli. Ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ibone ukuthi ngiyayithanda kodwa lutho angiboni. Ngiyahluleka dodo kunzima. Ihlala kuWhatsApp inganginaki, ihlala emsebenzini nje kade ngivalelisa ngithi ke ayilale kahle. Ngibona ukuthi ke i-online yangizibe ngathi ayingazi kodwa nje angidinele kodwa ke hayi ingiphilisa kabuhlungu. Uthanda abafazi dodo. Sibuyele kuwena ke sithando sami. Sibuyele kuwena sithando. Siningi kakhulu into osuyibalelani. Ngiyazi ukuthi nina nisaba yazi le ngizoyisho ibuhlungu. Uyazi ukuthi pain yokuphuma emntwini ongakuphethe kahle incane kakhulu kune-pain yempilo sazoyiphila with umuntu okulimaza each and every day. Uyabona nje ama-red flags osuwabale la mangathiwa ngiyawadobele. Ayi kabi, ngicela nje ukuthi siwadobele nawe. Uwena owabhaliwe. Yes? Uwena owabhaliwe. Uthe ingishintshele. One, ithole ukuthi unomuntu omusha. Two, igangile dodo. Three, yes, ngisa kudla naye. Ihlala kuWhatsApp. Four, ayinginaki. Five, ihlala emsebenzini. Six, i-online ngiyavalelisa iyakuziba. Seven, the list is endless mangathiwa aqhubeka ubhale. Angisho ukuthi mshi ungizwe kahle but ithinto yami wena njengamanje udiniwe ukhathele. Manje uyohlala kule nto kanje kuzokuba inini? Kuzokuba inini? Sawubona wedodo. Mina sengikhetha ukuba uthulile. Ungihleba zonke iy'nsuku. Hawe babo, naseyinganeni ungixabanise nomndeni wakhe engiwuthandayo ngenxa yemali. Asikhulumi nje siyabukani. At least level of anger yakho ma. Oh, yawu ma ngiyabona lapha phezulu noma ngengisho.

0: ushake la partner ke laba abawu partner baqhabana kakhulu ngalendlela le khona umuntu nje utsho ukuthi partner wabo uzochuka yabona mhlawumbe nje sinsalela akinyakazi esathi vuka sikolo uthi uyamziba lo muntu athi vuka sikhulume. Ingakho-ke nje amadoda amaningi uthole ukuthi uma inemoto umuntu wesifazane wenza kanjalo, ivuka ithathe ukhishe imoto ihambe iyopholisa ikhanda ngoba ivelelwe uvuka sikhulume lapha endlini. So kuningi nje sisidoda, kuningi asifani sisidoda uma kuvele kudoda. Nawe sisidoda uma udiniwe mhlawumbe unendlela olungisa ngayo izinto. Ngiyabonga sisidoda umabhodla lo.
1: Ake ngibingelele sisidodo, isihlahla samabhinca lo ngqoko seluganda. Ayi mina bengizothi sisidodo, othandweni kuhle ukuthi uma niqala ningena kulona niqale nazane, niqale konke kuhlale phe kwetafula ukuze nisebenzele phezu kwento, niqhubeke nothando lweni phezu kwemigomo esenibekelene no. Nomunye azi ukuthi usibani bani la nala nala akahambisani nalokhu lokhu nalokhu kukunje nombani azi. Ngoba le nto yokuvele nigulukudele othandweni nje nithi siyathandana, kodwa uma uthi uyalandela lo muntu awuthandana naye awazi lutho ngaye. Yabo uthole ukuthi izinto esike siyibuke sisidodo ohlangabezana nazo, uthole ukuthi omunye udle imishanguzo omunye akayidli ngoba abazange beyixoxe le nto le ngesikhathi bengena kulo budlelwane ukuthi hayi bo njalo mina ngihamba ngalolu nyawo. Yabo befihlelane ngisho into elokhuza eprotector bona bobabili ngani ngokuthi aba le nto yokungena nje ngokuthi ujabulele ukuthi nje uyathandwa noma nani niyathandana kodwa anazani. Iyona le ebangenkinga ekugcineni kona izinto ozoyikhuluma udiniwe ngoba manje lezi zinto zizwa manje zintsha kuwena kumuntu kade wahlala naye angabe nakwazi ukuhlala phansi kuqala nomunye esho ukuthi hayi mina la nala nala kuwukuthi ngami mina ngihamba kanje ngumuntu okanje. Omunye emthole esenaye mhlampe 2 years ambamba ukuthi uphuze utshwala into angabe bayikhuluma mhlawumbe wesilisa wasaba ukuyikhuluma wadla ngokuthi nje mhla imbambo yosebenzisa ikhwepha zokuthi uyindoda yena kanti loo nto leyo siyakuqhekeka phakathi kwenu. Yizo izinto ezibanga ukuthi manje omunye egcina manje ebona ukuthi omunye uphakama kakhulu kube nendawo ukuthi angathi lento engayibhodla engazizoyibhodla phi. Abanye bayihlalele omasihlalisane uyahlukumezeka la unomndeni usabe ukuwutshela ngoba wahamba wayoyiganisa wayoyihlalisa nomuntu lapho akezwa mshini nalowo muntu akaboniseki agcine manje sethathe indaba esenika abantu abarong abazobuya futhi bemtshela izinto ezophehliza molo bathi bayakuzama. Mhlawumbe ilungise le nto kwesinye isikhathi ukuthi kusekuhle kuphinde kuqale phansi ngoba abazani labantu abazange bethi bengena othandweni babe sebazana ngendlela eyiningi zempilo. Umuntu nje okuthandayo kahle uyakutshela mayinolaka ethi hey ungibekezelele nginolaka ke mina ngoba malizosuka lolo laka engalishongo siqala singena liyothi maliphakama bese ngithi mina cha uyangidelela wena awukazi ukukhuluma nami kanje yindaba namhlanje kwenze njalo. Abanye ezesho omunye wesiliso ethi hayi kusho ukuthi usugqomile kanti lutho lo muntu akayikhuluma ngalento ngesikhathi niqala ningena ebudlelwaneni kanti kube wayisho bengeke kube into entsha kuwena ubuzokwazi ukuthi ube nendlela yokuyikhontrola ngoba wakutshela ukuthi umbekezelele uwumuntu so. Uthole ukuthi bathi umuntu sisidodo abanye bathandana bengene ebudlelwaneni omunye oyedwa udla imishanguzo omunye akayidli abazani omunye ezembambe ukuthi hawu kanti udla imishanguzo ongangitshela ingani mina nga kodwa futhi usola umuntu ngento nawe ungazange uzuyibuze naye engayishongo nawe umtshela ngalutho ngempilo yakho. Yabo le nto yokuthi nikushawana ngesithunzi futhi othandwe nithole ukuthi omunye umuntu uzosaba ukukutshela ngestatus sakhe nangempilo yakhe kanti le nto ekhohlwa ukuthi

0: ezohambahambe vele use umbulali noma use umuntu olimaza impilo yomunye umuntu yena ejele ukuthi nje hayi uphephile ngoba akazi lo yini ukungena ebudlelwaneni kuvela amahlazo kuba ngathi izinto zintsha kanti kube nangiqala nakhuluma before ningena ebudlelwaneni ngabe akekho umuntu oyibuka into eqhamukayo ngaleso sikhathi kuyinto entsha. Asivumeni wemadoda ukuhlulwa kwesinye isikhathi abantu besifazane kuze kwehle umsindo ngoba umsindo uqhamuka nje naye umuntu wesifazane usuke sehlaphaza ngobazi ukuthi vele kungenzeka ngishaye ngoba vele ayikho into azehlisa ngayo la ekhaya. Mina mangithi ngibona iphutha kuyena ngimtshela uvela amise imhlwenga njengokuthi kuyindoda yena akatshele umuntu wesifazane noma akatshele umfazi ngoba akhona amadoda anjalo sesidoda. Kuyafunakala ukuthi maningena othandweni bafowethu nazane nivulelane ifuba konke kuhlala etafuleni ukuze nithi maniqhubeka kungathi mangabe kuqhuzukeka koyedwa kube yinto entsha komunye akubuye lokho ukuthi eyi ngesikhathi sikhuluma wayisho le nto uthi yenzeka ubusuba nendlela yokuthi yena uma umbonto uphezulu wena wehle ngoba omunye umuntu wesifazane ugcine seyikhuluma indaba ngaphandle engayibona ukuthi useyayihlaza kwayena lapho ngenxa yokuthi useswele ukuthi uzokhuluma nobani ngoba indoda ayizwa mayibonisa iyaphakama imisemhlwenga njengendoda ngokuthi mayezuzwa ngomuntu wesifazane uzokwehlika isithunzi kanti ayikho loo nto. Ayivumeni madoda ukuhlulwa, ukuhlulwa umuntu wakho nje kuyo lokho kukhomba ukuthi iyona ndlela yokwakha umuzi leyo. Awukho umuzi ongawakha ungahlulwa kwesinye isikhathi umuntu wakho wesifazane. Iyopheza ke yonke lento esisidodo okhuluma ngayo uma singabambisana kanjalo. Umuntu wesifazane noma wesilisa ubone esukwa ulaka, ulaka lisuka ngokuthi kukhona lento angakwazi ukuyikhuluma kodwa manje seqhamuka ngoba ediniwe sehlaphaza akhulume nezinto angasazizi ukuthi uthini kanti useyona wona nje udiniwe akungeve ngoba lo muntu engamthandi uzothi makwehle ukudina ngeke sakwazi ukugwinya yonke lento adeyisho sokukuphihlika kwani kokubambisana ngenxa yokungakhulumi ngesikhathi ningena ebudlelwaneni. Inhle into uthi ma uyibona kungabi into entsha kuwena ebudlelwaneni akube into owazi ukuthi lento yakakhulumeka mina ke ngibamba umthetho ngoba lento akwayisho wazi washo ukuthi uma yenzeka ngomxolela ngoba unalento mina okwami kumlapha ngithola umnyombo ukuthi le nto ibangwa yini. Uma kuwumuntu wesifazane noma kuthiwa indoda noma kuthiwa ubulili nje bobubili oyedwa wabo akehlele ngezansi ngoba ungambona umuntu ekhuluma yonke into eze kukhulume namahlazo wakutshela ukuthi mina ngakuthola unje ingoba i-anger isihlale kuyena yaze yakhela yankulu ngoba izinto eziningi ubethi mayethu uyayigonyuluka kube khona ukucindezeleka kungayindoda kungawumuntu wesifazane. Engizokusho nje asifundeni ukuthi masingena ebudlelwaneni sivulelane ifuba konke sekubeka etafuleni ukuze kungabi into entsha maseyenzeka. Ngiyabonga.
1: Yakubebela Toto nabalaleli. Hayi mina Toto ingakho futhi ingashadanga ngoba into ngiyithatha nje ngilukuluku manje ngifuna ukukushaya manje angisafuna nokubheka ukuthi ene yonke iqiniso noma iyini. Yamanje ngikutshele namhlanje emsebenzini cishe ungashaya elindi ngiyahla ilantshi lami lefele ngifuna amathisho ngiyalitshela ukuthi akuphi lefele ngibele sebengisukume ukuba omunye umntwana mengekho eduze kwami ngabe nje ikhulume sengishayile ngoba ngisukume nje ngelukuluku kade yabolena ngiselilantsheni yangidisturba yabo nje kumanje futhi angiyisoli. Into ebuhlungu-ke ileyo doda ukuthi angikwazi ukuyisola ukuthi ena lapha bengafanele ngithathe ngale ndlela ngifanele mhlawumbe ngihlise umoya futhi nje angifuni ukamamanga anginaso isikhathi sokuxola anginaso nje isikhathi sokuthi nje ngiyoxolisa ngoba mina ngi-avoid-e ukuthi nje umuntu angifuni meyisa kodwa nje once.

0: Mtoto wangithinta mayini kakutshela wena ngisho office besize ngisho umphathi ophethe inkampani yena akukwazi ukuthi angifise umoya ngoba ngisho esontweni mtoto mina nje ngisho esontweni makwaphatha igama lami nje uzanele ntuli hhayi angitaye ngisho umfundisi ngimtshela ngokuthi ngilalela umfundisi angikusabi ukuhlonipha ngoba umfundisi sengize ngaguga balaleli nginaleyo nhliziyo nalo enga enjalo angazi uthini ngiyabonga ubaba uzanele ntuli edolobheni nje
1: ngibingelele sisidodo njani kakhulu ngathi mina ngathi mhlawumbe khona futhi engenzile nje ngathi yabona kwabhekethwa ziphutha ngathi ezinempela ngiziphutha ngiyaxolisa umuntu akhona ngeke saphinde-ke sathula-ke use ukhuluma ngihlekuthiwa kade ngilibona iphutha lami siyakubeyi mina sengithetha-ke manje ngabe ngisabona laphutha aphela ngase sengixolisa ukuthi ayikwazi kube nephutha la ngayifunela ukuthi mhlawumbe kusuke kuyinto enkulu usoyinto encane nje ukuthi yasilwa ngempela ngoba ngabenzeka nje into nje encane hhayi ngizehlisa adude ukuthi ngiyazehlisa hhawu bandla angibeni kwaphutha-ke lapho nkosi yami kuze kwehle yena impela
2: mina amathathu ngayisikile indodana nelabuye ngcwele baba benza into zonke dala lokuphila uNkulunkulu ongahlulayo lutho umdala uZulu nomhlaba siyabonga moya ingcwele siyabonga ngakho konke Nkosi osenzela khona sibonga Nkosi usuku uNkulunkulu olungile osiphe lona-ke mesolithemba sibonga Nkosi usigcina usilondoloze usihlenge Nkosi kubo bonke ububi balomhlaba siyabonga ke dala lokuphila siyabonga mveli wavela kuqala kungakaveli lutho emhlabeni sibonga Nkosi konke Nkosi osenzela khona sibonga Nkosi abantwana ibusiso wasipha zona sibonga amakhaya Nkosi wasipha wona Nkosi ukuba sifihle amakhanda moya oyingcwele siyacela ke dala lokuphila sicela uNkulunkulu olungile obusiso nemisebenzi yezandla zethu moya oyingcwele siyacela ke Nkosi elithemba usikhanyisele kukho konke Nkosi osikufisayo ke Nkosi siyacela ke uNkulunkulu olungile sicela iingilozi zakho babezinhle ukuba zisikhanyisele Nkosi ngazo zonke iy'khathi zisikhanyisele ngaphakathi kwamakhaya nakuzo zonke iy'ndawo lapho esihamba khona-ke moya oyingcwele siyabonga-ke dwala lokuphila siyabonga mveli owavela kuqala kungakaveli lutho emhlabeni siyabonga-ke Nkosi elithemba nangencekukazi Nkosi owasilethela yona Nkosi ukuba Nkosi izophatha Nkosi ezini lomzansi Nkosi dwala lokuphila uNkulunkulu olungileyo ikhuleke Nkosi nomama uNkulunkulu olithemba nangalolu suku lwangolwesine-ke uNkulunkulu olithemba siyacela ke moya oyingcwele sicela besiyolithemba bese uNkulunkulu olithemba imithandazo yethu Nkosi engathi ingafinyelela kuwena-ke uNkulunkulu olithemba sikhalela izwe lethu Nkosi sikhulekela izwe lethu uNkulunkulu olithemba elidunguzelayo mesiyolithemba sicela baba kube nokuthula noxolo esizweni sethu siyabonga-ke moya oyingcwele sibeka abantu bakho Nkosi abagulayo kumele usolithemba sibabeke begula beseyibhedlela nabagula besemakhaya Nkosi nabaney'nkinga Nkosi ngokwahlukahlukana kwazo uNkulunkulu olungileyo siyababeka baba phambi kobuso bakho dala lokuphila mvelo wavela kuqala kungavela uthi emhlabeni siyabonga-ke moya oyingcwele ngakho konke-ke osenzela khona konke baba lokhu esicelayo sicela emagameni amathathu elikayise nele ndodana nelikamoya oyingcwele ngiyabonga usibongile mamthombeni wakadube enanto engcongcweni amen
3: Moya sisijoda unjani ngiyaphila mina ukhuluma namaphala kwemawuti engathi iyaphuma esihlokweni manje nale ndaba mangithatha ngilalela engathi isihloko ubusibekile sesibesithi mina ngibanjani mangabe ngideniwe ngenzenjani ebudlelwaneni hhayi ukuthi sixoxe ukuthi abanye abantu babanjani omunye abanjani vele asifani izimo zethu ebudlelwaneni indlela esenza ngayo uma ngabe bengilalele kahle ukuthi

0: ngazi ukuthi mina ngichaze mina myself ukuthi ngenze njani mangabe kunento engangiphethe kahle ebudlelwaneni nopartner wami. Manje ngizwa abanye abalaleli bebeka bexoxa udaba nje ngokuhlukahlukana kwabantu ukuthi abanye abantu beze njani, omunye wenze njani, wenze njani, kodwa umuntu akayichazi yena qobo lwakho ukuthi uba njani mangabe kunento engamphethe kahle ebudlelwaneni. Mina-ke sisidodo, mangabe kukhona ungangiphethe kahle ebudlelwaneni kupartner wami, ngencamela ukuthi bese ngithi kumshiya kancane, ngihlehle kuyena, ngithi upholisi yekhanda, ngithi uyodla amathambo engqondo, bese ngibuya sengibuya kahle naye, sengibuya naye sepholile, sedown. Ebese-ke siqala kahle-ke bese silungisa lokhu bekade kudala ukuthi sibe nokushayisana. Ilokho mina engiye ngikwenze, i-strategy engingisebenzise, ngoba kwesinye isikhathi ubone ukuthi uma ngabe uzoba nomuntu ugcina manje sekuze kufike kwenye i-level, kanti ingcono ukuthi umuntu uhlehle kuyena nje ukuthi kumziba nje uma uphuma ukuthi uyihambele nje ubuye ngesinye isikhathi. Ngiyabonga sisidoda.
1: 27 minutes after 10 kumsakazi izilo mzansi ku 98.0 FM. Sesibuye sathola nomkhuleko. Ngiyacabanga ukuthi komunye bakithi namhlanje uLwesithathu akusenani-ke. Siyakwamukela usezweni, sawubona. Siyaphila. Waze waphansi kodwa ngathi ungaphambi sancane izwi sikuzwe.
2: Yebo, ngithi ngu-anonymous.
1: Yes, I know.
2: Ya, ngithi ngayi cha ewambe ngakufundeni nake. Ngiyamba ngiyicasukele nginomuntu wami. Okodwa kube ukuthi ngiyazi ukuthi njengoba suke akushoyo angikwazi. Ngoba phela abakisazane bayahlupha ngoba bayashaja ukuthi awunacala. Kodwa-ke ukuthi umuntu uyakubeka nje amakhosi ungenabo icala. Ubeke. Kodwa ke ukuthi makuphela isikhathi, kodwa ngifisa ukuthi ngilalo umuntu engiselayo ngiyinaye ngimbeke la azi ukuthi ngile ngihlobo ukuthi kuze omunye umuntu apho osuzile kuyona ngichaze nje ukuthi mhlawumbe usenze ekuthi yakho kanje. Ngoba phela ayike umuntu wahleza umdinele owawuzile kuyona kuze ukuthi umsize zoba ifuna usize. Into ezinjengaleyo.
1: Ikuswa kahle.
2: Hayi, kuyaphuza.
1: Siyabonga. 0604807164 kumsakazi izilo mzansi ku 98.0 FM. Ngiyangiyabheka-ke nangapha engcingweni 0604807164 ukuthi-ke ngithema ngena hayi bebetyphile namanje imtype ikhona. Qhubekani nitype, nithumele ka 0638208448 ngoba ngiyafisa ukuyibona ukuthi uyazi-understanda yini. Yazi umamzalela entulu ngendlela ayichaza ngayo kunale phathi ethi angiyiboni futhi ukuthi ngenze iphutha, angiyiboni futhi ngixolise. What an honest truth. Uthi kade yaqala seze umdala manje kanje. Izona-ke lezinto engikhuluma ngazo. Do you even understand yourself i-level of anger oyiyona? Nkosi yami. 0604807164 nomuthi 0638208448 kumsakazi izilo mzansi. Siyavusela sisidodo. Uthi-ke maye, awu ngiyahlupheka. Intombi yami iyangithola-ke ngisemjolweni nalomunye, walwa-ke ngaze ngahlukana nalomunye. Manje uvele-ke angisabise ngokuthi utawukhipha inhlimfihlo tami. Nami-ke ngathola lenye intombi. Nobeke nganginga buyela kulo wekucala sihleka manje bese kajike ke sekakwatile in 2 seconds angisabise aze athi utongi coshisa nasemsebenzini. Awu bakithi, awu mase zokucoshisa nasemsebenzini ngeke akafuni sihlukane. Inhlamba ke yesingisa ayisali. Kusiyam useke sekakwa

ile ngiyamsaba angthuke bese kugcineni afuneki futhi sijabule ngiyamsaba oh my god yo yo yo usebhoksini eli rongo ama red flags angaka yo inhlamba yesilungu I can imagine lo nhlamba ukuthi iqala ngoba unama threats uzokuxoshisa emsebenzini 2 uzokhipha imfihlo zakho hhayi bakithi yazi ukuthi noma ngabe kuthiwa upartner wakho umdinile kanjani but once wasondela kumuntu kwanezinto ozaziyo ngaye ezi-deep I don't think ukuthi ku-right ukusebenzisa loo nto ukuthi umzwise obunye ubuhlungu noma umthreatenishe isike sifuna i-level of growing up loo nto sidinga nje ukuthi yazi idingani idinga wena ukuthi ungayisabi le zinto lezi afuna zimfihlo lezi zakho umbizele nje umuntu ozomtshela ukuthi akwenziwe akwenziwa nje loo nto ukuthi uthathe iy'mfihlo-ke manje zobudlelwane usuyinikela izwe lonke why vele hayi hayi hayi no uyadinga nje ukuthi ungasabi nhlobo maye imhlola phela le hayi bayi bakithi hayi hayi namhlanje ngathi sizozwe ezinye kubi ke makunje Alright, 0604807164 kumsakazi izilo mzansi ku 98.0 FM. Siya kwamkela nawe usezwini sawubona. Hayi ngihlabela mgami ngoba ngapha kuza kahle wedoda ongani yami angimane nje ngifike lapho usuku usubekezele iqala lento uthi kuzobuye kuphele noma uzoyiyeka lento yomjolo ngoba ke sishadile lutho ubone kuphela 10 years umuntu akashintshi ubone ukuthi ke kube lento ngamani ngayiyeka eli ngaze ngasimosha isikhathi sami but ke kusiza ukuthi ke if usuphumile ungazisoli ngesinqumo osithathile mamdodo mina ke ngiyathetha ngiyakhuluma futhi ke kusa ngaphandle kuyasa impela uzowayifaka kuma-capital letters ke le ukuthi kuyasa ngampela ngaphandle kodwa uma ngike ngakhala kuyaphela iyasiza-ke nendoda ukuthi-ke ma ngingakhali ayidlule le nto ma ngingakhali ayidluli inhlobo leyo nto mntakama umankazimulo e-Waterloo usho umankazimulo ubhodla ngokuthi akhale hayi sisidodo nomlaleli eyazi-ke sidalwa-ke ngokungafani inkinga ilapho kukhona-ke into-ke yokuthi-ke females abafuni ukungafuni ukuhlala bodwa okokuqala lokho okwesibili ukuncenga into engekho ubona la ukuthi akanaso isikhathi sakho 3 mina-ke ured uma-ke nje ngifika khona othandweni ngiyawubheka indlela enza ngayo 4 ngiyaphuma mina angakholwa 5 uba stress free 6 goodbye with Bruce Lee ngiyabonga bese thi Bruce Lee hayi bakithi ungenze njani makunjeni ungathini bakithi ungathini ungawabheka ama-red flags uthi-ke la uma sengikhulumile sisi kuba yileyo nto kuphela kungakhulunywa kugilwane endlini uyangiphendula yazi ngiphendula ubani lo bebhala ukuthi hayi sisidoda ukhuluma nomlaleli Chatsworth mina-ke ngidiniwe uthi uma ngidiniwe ngibhodla ngaso leso sikhathi angithuli nje nhlobo webabo uthi singadlala amadoda phela ngibe sengimbuze yakhuma ukuthi ngimbuzile ukuthi-ke emva kokubhodla kanjalo siba njani isimo endlini nangoko uthi uma sengikhulumile sisi kuba yileyo nto phela kungakhulunywa kugilwane endlini kodwa-ke ngigaba ngakho sisukuthi-ke ngisuke ngiyikhiphile le nto-ke ebingihlupha bese kuya ngokuba right nomuntu wami sixoxe bese-ke
eyang

0: Umzulu kaMagwala lo, namtoto. Imina uGatsho wakwaDube emthandeni kwamaphumulo ezibandleni isigodi. Hayi mina mamtoto wami ubani we umagcwabe wami umamkhize wami ngamthatha ngimazi ukuthi uyaqhaqhamuka nje uyaqhaqhamukela nje ngiyamazi so ke manje from usinisho singakacacelani ngakangicaceli ngangivele ngimazi ngimunderstand uba ngitshela ukuthi ngamthatha ngivele ngimazi ngoba umuntu engaqale ngambuka kahle ngamfunda ngiyomshela nje vele ngiyazi ngaye sengiyamazi yonke into ngisho sixoxa na ngiyamazi ukuthi uma uthintela uzonyukelwa umoya uma uwenze nje uzophola sengiyamazi nje ngisithandani uthuli ngobani ngiyamu-understanda ngiyamazi uke gqagqamuka into ongayazi kusholokhesholokho kodwa ngoba ngitshela nje ngiyamazi ngivele ngihlise ngezansi ngehlele ngezansi ngivale umlomo wami du futhi mase ngithule futhi uvele ethule du kube uyena futhi usezongincengancenga kanjalo siyazana nje ngoba mina olwami ulaka ngisho uma likhuphuka ngiyamazi yena ukuthi vele leyo nto ngeke izikhulumeke ngoba vele ngiyamazi ukuthi usima kanjani ngihlela ngezansi kuthi ngalesi sikhathi sekukuhle ngikhulume futhi kahle nami ngalesi sikhathi kukuhle nami umoya wami ukahle soke nje kumnandi ekhaya ngisho athiwa kwenzakalani kumnandi ngale ndlela ngoba njengoba ngisho ngiyamu-understanda ngamazi nje before ukuthi ezengene nje kula magceka kwaDube isoke manje nje impilo yethu imnandi ngale ndlela nami ngicasuka ngibuyele ngezansi ngoba ngiyamazi ukuthi vele uma kuthi mina ngiphezulu naye uzoba phezulu soke into yethu ngeke ize ibe naso isisombululo okuyisona sona soke manje nje njengoba ngisho wami uyegqagqamukela nje into kaze kaMkhize ngiyithanda ukufa ikhona ilapha emagcekeni ekhaya ngisetohweni mina ngiyabonga kakhulu umzulu kamamdikane lo lapha kwamaphumulo emthandeni ezibandleni isigodi uGatsho wakwaDube
1: ngiyabingelela sisidoda mina nginokudinga okuseduze ngiyashesha ukudinga futhi yonke into yami iyashesha ngiyashesha nokudlulisa angihlali emagqotsheni ngisheshe nje ngibuthi 1, 2, 3 ngitshele into kuyiyona ngimumbe ngento eyodwa-ke sisidoda ukuthi noma ngabe bengikutshela iqiniso noma ngabe bengone kangakanani kufuna ngibe umuntu ocikelelayo ukuthi ngikhuluma kanjani kuwe ngoba ave ashesha ukungidla unembeza ave ngizothini mhlawumpe umuntu wami ongaphakathi ave ashesha uyashesha ukungijaja angikhombise ukuthi ngone kangakanani bengingafanelanga ngabe ngikhulumile kanje at the same time kade ngugiva akuthathi isikhathi eside ukuthi ngibuyele kuwe ngisho ukuthi ayi ngiyaxolisa angibekanga kahle yabo ngikanjalo angihlali emagqotsheni kodwa futhi angifihli uma ngabe kunento engingayiboni kahle ngikanjalo nje mina futhi-ke ngambonga uNkulunkulu ngoba wangipha nomuntu okanjalo ongahlali enzondweni uyathetha uyashesha vele ukuthetha kodwa akahlali enzondweni ngisho angathathathi ukuthi uyaqala uyathetha ngivele ngizehlise ngithi hhayi kungonakalele nje kumnandi kanjalo asihlali enzondweni la
2: hheyi yabona uma kuthi ithi ngaba nkulu ingabusazekeki nkosi yami kusekushinte nje sisiye kwamukela ezweni sawubona
3: ya sawubona
2: ehe
3: hayi bengishuthi mina yazi kubuhlungu kuthanda umuntu kodwa manje ubuye uyinyeze ingangathi nanoma into ayingiphatha kahle msakazi kodwa manje nangangiyeza ngoba awaye umuntu ofundile mina ngingafundanga
2: ale ndlela yakhe loo nto
3: ingamsawani manje wayengihlonipha kakhulu umntwana manje na manje ngiyamkhumbula sengiyasazi ngaye ngithinta kanjani ngoba ukuhlonipha lokhu kube kubuyisele emuva msakazi
2: hawu nithandana yini yokwenza uyinyeze
3: kukuhle buka le ngane yayisebenza le osindisweni kodwa nje sezemagandi manje sengiyibuka iphezulu sengisaba nokuyibingelela kodwa manje angazi ukuthi ayingalanga mina engabalake ngibona nje iklasi ayifundekiyona nangibona ukuthi ifuma le emakhaya eluntu kodwa eyi iy'nhlane ngenzela yonke into kodwa manje yina ngingakwazi ukuthi kusondele kahle kuyona nganomhlawumbe ngenze njani mhlawumbe
2: hhayi indaba yakho owuvuka ulaka into engekho nje hawu uthando lihlanganaphi nesicucu
3: yabo ngithi ngishuthi

0: call. Hawu ncase bhuti ngithe ngishaya ngishaya number wrong. Mhlambe bengithi ngisha yayizolo. So yeke. Advisor you mean yeke. Athuli makukhonte angisho mina ukuthi dinu kube sokhuluma indlela wrong. Ngoba manje ngiworried ngale room olodani uyivula wena. Uvula umgodi weroom la. La uphosa khona. Dinu uphosa khona. Uphosa khona. And there will be a time la lo mgodi ovula emtathi uzoqala ndizobasta. Yothi uma ubasta ubala from back. Qaleni wena wenza 1 no 2 wena wenza 2. Angifisi ukubona ufika kuleso sigaba. Ngathula ngakubekezelela wadlula wenza lokho ungaphinde ngathu. Yazi manje so akwenziwa kanjalo. I room oyivulile ayilungile. Izogcina sikwenza inzondo partner wakhe andingeke usamjabulela. Ngeke usamthakasela because the only thing esifuna kubantu ababili uchose ukubaserela kubudlelaneni ukuthi bahlale bejabulisana benayekelana ngaso sonke isikhathi. Alright. Siyabonga ke nje ukuthi usazoyilungisa lonto, usazoba right, usazoyilungisa. Today is back to back umculo omnandi ogijima negazi. If there's any song obonayo ukuthi ya relate kule nkulumo namhlanje, awungenzile nje awungisendele yona uthi mamdodo ngicela udlala kumucu kuthi WhatsApp 0638204448. Yeah, ungisendele nje lo mucu umucu engizoyidlala la akuzobe yami. Ngicela ukuthi kubo wakho 0638204448. Ke ngizwe nje the taste of what you have list yakho ke yomculo. Right, isn't that 0638208448 ubhale khona nje loyo ngoma ufuna ke ngiyifake. But believe me, ngicela kube umuntu owulalelayo umculo engudlalayo. Ngidinga that kind of stuff, you know, ngoba uzothanga ngidlala i-gospel le esidlala kusasa. Ay manje ngifuna lo mculo lo yabo lo tungithatha ungibeke ubhale ke sithanda ubhale ungenzi VN ubhale. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
1: Yebo, sawubona. Seseninjani sesitata?
0: Siyaphila.
1: Ngisaphila ma, hayi mina ngiyiphakamisa nje lo mculo lo usho ukuthi sikhethe umculo.
0: Oh, okay. Mengisi uzokala nawe. Okay.
1: Lokho sengizokucela nje ingoma nje sisi. The next side, let I need you uma ngakwazi ukudlala nje sisi.
0: Okay. I get one hijack lokugile. Bengithi ngizothatha lapho kuma WhatsApp akunankinga. Ngizoyibheka futhi ngiyokwenza njalo.
1: Ngiyabonga kakhulu, sisaba lomntando sele lakho sesilahlakha phezulu zonke iy'nkinga ngoba ukhuluma nathi sonke sesi. Siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga
1: kakhulu. Kube nosuku oluhleke sesi. Amen. Thank you.
0: Siyabonga.
1: Thank you.
0: Hayi ngeke ngicela le yeza ingoma niyibhale nje lapha abakithi ngoba mhlawumbe ngizohluleka ukuyithatha ngapha engcingweni. Just ubhale uthumele kuWhatsApp ka 0638204480638204448 Be that kind of stuff, Mam Dodo. And later ngayo ngalesi sikhathi. It's 6 minutes after 11. Life keeps moving on. Oleta Adams.

0: Sansi.
1: Uhleli noThandeka, isitimela sothando.
2: Sawubona sisi nabalaleli, uNozipho okhulumayo. Eyo sisi wayesusinkiyanki. Eyi, ngiyathanda ngoba uthe umuntu akhulume ngaye. Ngilalele impela nami hayi. Ngithi ake ngisike elijikayo. Mina-ke bengiwumuntu othi noma ngiwumuntu othi uma yenzeka manje fanele siyikhulume. Ngiyasaba ukulala nayo and ngiyasaba futhi ukuzenzisa engathi angizwanga.

0: kule nyanga ephelile ya ephelile ngibone sekungekho manje agishima egcekeni lami ngiyabonga iqashi zami sise khona umakadoshi angisize ngiyabonga
1: Gimi lapha mkweni ngizophakamisa ugcobola la ekhaya. Kuthe ngolesibili silele beku 12:37. Ngizitshela ukuthi ngiyaphupha kanti luthi angiphuphi. Kungena ikhadi endlini libulale iwindi. Ngizwa sekukhala ingane ngiyabuza kubaba kwenze njani. Athi ikhadi lingene ngewindi. Ngithi vula isicaba baba khona lizophuma. Sivuke sobabili sinobaba sithi siyalishaya ikhadi libaleke ligcwale indlu licasha. Ngivele ngithatha ikombo bazalwane bese ngiyicela indlu yonke. Akuphelanga sikhathi esingakanani. Sesivulile isicaba liyophuma ngewindi ikhadi. Aliphindange labuya selokho ngiqalile ukusebenzisa ikhomba la ekhaya ngiyabonga.

0: odabayibulali.
1: Yeah, ngoba bekukhona nendlu lapha ibingavulwa.
0: Ukhona nendlu engavulwa.
1: Yeah.
0: Oh. Khona nendlu engavulwa. Khona nendlu engavulwa. Khona nendlu engavulwa. Mina ngizokutshela iphupho lakho.
1: Yeah.
0: Uba wena mawulele uphupha ukhothwa inkukhu ngathi inkukhu ikubetha la emazambaneni.
1: Yeah.
0: He?
1: Yebo kunjalo.
0: Mawulele uphupha kungathi uvulwe imilenze kanje ngathi inkukhu ikubetha kumazambane.
1: Yebo.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Yekuzibamba ngaphambile misa kahle sokulungisa. I know what is going on la. Sokulungisa manje because lendi yahawuzelela kwenza ba kufuna ukusiza. Because uthe umoya ongcwele mangihambe niyongena kulendlu. Ningangena imuntu. Mangifika ngifika ngibona inkukhu ezithu. Le inkukhu lezi mangiyibamba ziyajika. Enye ijika ibelisele. Enye jika ibe uqhamo. Mangibuza umoya ongcwele kwakusenziwana. Wathuma ongcwele utata omkhulu wakho wayenenkomo.
1: Yebo.
0: Eneyitolo.
1: Kanjalo.
0: Wathuma ongcwele kimi wahamba olanda into kodwa bangamxalela uba le nto izodla abantu abakhe. Manje into eyiproblem. Le nto ihleli kuni yanibulala. Wena qhoma ulele uphupha kunento eyinkukhu ekushayayo. Wathi uma ongcwele kwanikelwa ngani nonke. Ngimuzwa lobaba kuthathwa igazi lakhe lifakwe entweni ngathi iwukhamba. Makufakwe igazi lakhe ngimuzwe sithi ena isizukulu nesizukulu sakhe unikela ngaso. Wathi uma ongcwele wathi umatshone umkhulu wakho kwaphela konke.
1: Yebo kuphelile.
0: Kwaphela konke, kwaphela tata bakho, kwaphela aunti bakho, kwaphela wonke umuntu.
1: Sibayithu nje.
0: Nishiyekani babini. Inhlupheko kuphela. Inhlupheko kuphela. Ngifuna ukukusiza. Ngoba uba ngikusizi nizophela nonke. Moyo ongcwele uthe kimi nizophela nonke ifange kusisi. Ngifuna ukukhupha le nto oqala kumahahune sakho. Ngibe sengiyibulala ife. Wena kule veki uchola umsebenzi, kule veki usister wakho achola umsebenzi. Ngizothatha le nto ngiyiphindise emangcwabeni iye emnikazini wayo. Ngoba umnikazini wayo akasaphila ufile, nayo nifuna ihambe iyohlala naye emangcwabeni. Isibambe la. Makwenzeke emangcwabeni. Ngiyasikhulula isibusiso.

0: Noma kuthi ungumisa ngayiphi indlela. Hayi, manje celebrateisa abantu abazalwa ngomhla ka 1 baze bazabo.
1: Mhm.
0: Ba mhla ka 1 January.
1: Hayi. Kepha wena nawe decide ukuthi ungayibiza kanjani nawe
0: ngeNyuwe.
1: Uyabona kuwe.
0: UNyuwe.
1: Kuwe.
0: Futhi angifuni ukulekelelwa.
1: UNyuwe kuwena angeke siphikisane nawe. Angithi lento uyiguqulile wayibeka ngendlela yakho, wayi-understand wena ukuthi yiphi indlela ongayisebenzisa ezokwenza ukuthi ubone ukuthi uNyuwe.
0: Kahle kahle ngisuke ngiyirongi mangile ngiselebrate nomhla ka 1.
1: Uyabona?
0: January.
1: Mhm.
0: Ngisiza
1: laba khona.
0: Okay. Owami uNyuwe.
1: Okay, uqala la.
0: 8 August.
1: Kodwa suku saqhubeka usayibiza ngo 2026.
0: Cha. Wo 2020 senginyaka enodlule mina unyaka kwela ushintsha mina ngizo 2025
1: uzo 2025 when
0: 2026
1: kodwa sinawe la
0: 8 August yeah siyamsana
1: hayi kulungile baba ngiyakuzwa ngiyakuzwa
0: kunomngozi esibenzayo ngokwehlukana kwethu uma ngabe kade usebudlelanini obekusweet ubona ukuthi hayi la siyahamba siyakude kumnandi impela ke ulikhiphe lonke uthando uzufake nebhansela ngaphezulu
1: mhm
0: futhi awushiye lutho wena akho sikhala sokuphoxeka usishile
1: mhm
0: mase sifike ithuba lokuthi ngoba phela manithandana usukuthandana nomuntu hayi umshini
1: mhm
0: umuntu nayo nezinto zakhe abuyaxa indlela abuyaxaba ngegayo
1: mhm
0: uthola ukuthi izinto ayisafuni kuma ngendlela ebeyade enhlele ngayo abesethi ay stop.
1: Yeah.
0: Noma engasho ngithi stop umbone senomunye ngaphandle kokukuyeka wena.
1: Mhm.
0: Beso uphuka umoya, kuphuka inhliziyo, ugule, uzaca ungahli kuba umhlola.
1: Mhm.
0: So lobo bungozi kwesinye isikhathi bugcina benza abantu bathatha izinqumo ezironge.
1: Mhm.
0: A decidele lo osethega samthandi ukuthi eh okungcono akasweleke lo ngabe saba khona.
1: Okay.
0: Ngoba manje usethaya iphele lento kanti kumini sekhona.
1: Mhm.
0: Mhlambe owesilisiwenza lokho. Kwenzeke futhi othu wesifazane naye uphoxekile kade einvest a lot kule relationship wabe sethi hayi ngizoyilinda imambani ithi mayiquleka nje ubuthongo ngibhunyele ngamafutha.
1: Okay.
0: Now kunobungozi obungakanani ukuqala ubudlelwano obusha ungahilile ebudlalwaneni obukadubule kubona.
1: All right. Angiqale ngithatha ithuba lokubonga wedlame.
0: Yeah.
1: Ngibini futhi bese ngibingelela nje umlaleli wezu lomzansi.
0: Mm-hmm.
1: Simbonge nje uNkulunkulu kakhulu singabe senze iphutha elikhulu. Ukuthi sesingenile osukwini olusha bese singabonge.
0: Yes.
1: Ngoba ukuphaphama nje kuwodwa ukuthi inkosi ngiyabonga nayo inyama ihlangene nomphefumulo. Ingakho ngithi baba nje siyabonga kakhulu usuku olusha kakhulu osusiphe lona lokuba siqhubeke bese senza imisebenzi yezandla wena osibekele ukuthi ke masiyenze.
0: Yes.
1: Dlame uyazi ukuthi le eyokuphoxeka ihamba indima ende andi isenzisa izinto mhlambe ebesingacabanga ukuthi ngelinye ilanga singazenza othandweni siyaphoxeka emphakathini siphoxeke emsebenzini siphoxeke siphoxeke nje endaweni eyiningi
0: yes
1: kudepend ukuthi isimo wena osuku ungaphansi kwaso ngaleso sikhathi isimo esikanjani
0: yebo
1: kunomuntu dlame izolo bekade kwi interview
0: okay
1: noma kuleli viki ubekade kwi interview
0: yes
1: and use wahambile ama interview abamaningana
0: mhm
1: ukuhamba kwakhe egcineni lo muntu akabizwa for umsebenzi
0: mhm
1: uyabona
0: mhm
1: and enhlizweni yakhe hayi ngobe ngasathanda uku apply
0: okay
1: kodwa usenalento ethi kusizani ngenxa yokuthi noma nginga apply kodwa kunjani angibizwa kodwa lokho akumniki igunya lokuthi akasale sehlala ngoba uma ngabe ehlala awukho umsebenzi ozombona engazivezanga
0: yo yes
1: Ngiyibona lonto.
0: Yakho lotho uyiwini ukayidlala.
1: Exactly. Yabona. Kubiza

0: uthi la emhlabeni lami sizozama.
1: Yes.
0: And umkhuleko wethu usekuthenini inkosi siphu kungagive up. Siphu kungadangali.
1: Mm.
0: Siphu kwazi ukuthi elami thuba lisazoba khona.
1: Okay.
0: Ukuthi ngiphoxekile manje akusho ukuthi sengiyophoxeka impilo yami yonke.
1: Yes.
0: Kungenzeka ngiphoxeke kodwa egcine nangizophoxeka.
1: Mm.
0: Yingakho namhlanje lami mangangena abantu angakutshela umuntu ukuthi nga apply ngaze ngaduba ngayeka ngaphinde ngaqala phansi. Why waphinde waqala phansi? Yingoba vele wabona ukuthi ukuduba kwami ngiduba ukufuna umsebenzi akushintshi lutho ngoba egcineni kumele ngufune.
1: Kunjalo. Yeah.
0: Yebo nalonto le. So uma ngabe sikhuluma nanga leyo thando.
1: Okay.
0: Lo muntu wani lami ugive up so ukuthi akayitholi into ayifunayo.
1: Mm.
0: Ngi give up so ukuthi into engiyitholayo, into engiyifunayo angiyitholi.
1: Yes.
0: Okanye noma ngithi ngiyayithola omunye uba nenhlanhla dlami.
1: Okay.
0: Kube uhlobo lomuntu othi ngiyayithola imsebenzi kodwa ngihlali.
1: Oh yes.
0: Yayibona lonto le? Yes.
1: Ngithola kuba nje itohwana.
0: Kuba yitohwana, yitohwana. La ngitshela ukuthi cha uyabonake ikhala la nometa kuthiwani esami siyoba khona esizokwenza kube permanent. Kodwa kuvele kungena omunye abe permanent but wena ungapi permanent.
1: Hawu. Kanti uqashwe iqala.
0: Kanti uqashwe iqala. Yebo lonto le. So lezi zinto zikunikeza ukugcina wena ungazethembi.
1: Yes.
0: Ngikuqasho omunye ngoba mina ngingawe uyayibona ngingawenzi kahle yini umsebenzi. Ingabe lo msebenzi awukho good for mina na bengezufundiswa yini?
1: Yebo.
0: So yonke lembuzo igcina ikwenza udangale.
1: Yeah.
0: Uthi ngishiya phansi yonke lento mina ngiyihlale
1: ekhaya.
0: Uhlala iminyaka uphinde uqale phansi ubuyele khona.
1: We motivate wena.
0: Uphinde uqale phansi ubuyele khona. So nala othandweni uma sesitholile uthando.
1: Mhm.
0: Siye sitshela ukuthi at least sengiboniwe.
1: Okay.
0: Nami ngabona.
1: Okay.
0: Ngibonile ngabonwa. Ngoba wena dlamu ngibonile mina. Uma ungibona mina kungenzeka mina ngingakuboni.
1: Yes.
0: Uma mina ngingakuboni khona lento ethi khona yini into errong ngami. Why mangishela intombi ngaso sonke isikhathi zingangiboni?
1: Kodwa ziyababona oba.
0: Kodwa ziyababona oba. Ngikhuluma nje oba nibane intombi nga 4.
1: Mina khosho
0: ukuthi. Kodwa mina ikho ngishaya iyodo.
1: Awu.
0: Bese uyithola intombi dlame. Uma uyithola intombi vele ingahlali.
1: Kona thophela la sebhayibheli no lomncane uyobhuca kona lokho uningenyela lo onokuningi yazi I life is not
0: yeba lonto le so ngale undlela uyakhathazeka kungani yingakho namhlanje dlame abantu abaningi bagcine bayofuna ukwazi ngempilo yabo kwabanye abantu.
1: Oh yeah.
0: Yeah. Yebo lonto le.
1: Ngisayobheka.
0: Kanti impilo yami mina kwenzakalani ngempilo yami. So ngikuthatha le kude mlaleli, ngenzela ukuthi ukwazi ukuza nayo lento.
1: Exactly.
0: Uyebo lonto le. Kwenzakalani ngempilo yami? Why mangithola umuntu wesifazane kuvele kube inyanga eyodwa lo muntu wesifazane angishiye? Why mangithola umuntu wesilisa kuvele kube inyanga eyodwa lo muntu wesilisa vele enze njani angishiye? Kusho ukuthi there's something wrong ngami.
1: Yes.
0: And ngempela ngisuke ngiyenzanga lutho.
1: Hmm.
0: Uthola ukuthi lo muntu engimtholile ngoba abantu webazalwane abafani sihlangana nabo.
1: Yes.
0: Ukuthi ube neintombi ezu-3 ezu-4 akusho ukuthi zonke ubuzizwa ngendlela obuzizwa ngayo kwabanye.
1: Mm.
0: Kwabanye usuyalahlela nje ngoba umuntu vele wena oshiywayo.
1: Oh yes.
0: Yayibona lonto le. Yes. Sengiyathanda uye wayibona lento ethi yazi senginesikhathi eside ngiba sengithi bayangishiya labantu bayangishiya angivele ngihlale.
1: Yeah.
0: Uthi uvela uhlale uvela udlale.
1: Okay.
0: Awuthi ngidlale nanangu Lady M.
1: Okay.
0: Lady M avele wenze njani? Abuthandi.
1: Bese kuba into eserious ke.
0: Yebo lonto.
1: Kanti bekudlala.
0: So Lady M uqhamuka usezokuthanda kanti wena ubudlala.

0: Kahle kahle manje umuntu osezolimala.
1: Umuntu oselimaza oselimalayo manje ulo beyitshela ukuthi ngamthola kanti lo kade limala ngoba abantu beyitshela ukuthi ngilethe lento ngempela kubo abazange bahlala labantu bavele bahamba. Kodwa manje uma sengithi awuthi ngiyidlalele uvele kwenzeke.
0: Ngithola umuntu oqondile.
1: Thola umuntu oqondile. So lo muntu othi yena uqondile yena bengadlali. Kodwa wena ubudlala. So sekuhlangane manje abantu odlalayo nomuntu onjani ongadlali. So uma kuhlangana abantu abanjalo vele kuphuma igama lento engayazi. Uyabona? Kuphuma ngoba egcineni kufanele kuphuma izinto ezifanayo. If kuzophuma izinto ezingafani kuyingozi kakhulu. So yingakho ke abantu abaningi namhlanje sibona abantu abaningi kuba sengazuthi abasekho othandweni because uthi afika othandweni abezikhalela kofika kuyena noma engakafiki uthi ezibeka ozibekayo athi mina yisekho into engifuna ukuyikhuluma uyambona umuntu olimele uqala ngokuthi mina ayingeka angisakuthembi muntu olimeleke lo
0: kakhulu
1: yabalo yeah. Once wathi kuwena ayi mina ngisathembe umuntu amantombazana ayagilana wokwazi ukuthi uhlangane nomuntu okade gilwa nawe uzogilwa
0: oh meke washo njalo
1: meke washo njalo lo muntu usephelelwe ukuthanda ngenxa yokuthi kade thanda abantu bayamgila ube nenhlanhla wena ngoba ukutshelile ukuthi abantu bayagilana so nje bethu abantu bayagilana uzogila wena ke manje
0: ya indlela yakuthela oh indlela kwazisa
1: ngayo indlela kwazisa ngayo ukuthi lalela uzogileka ngoba uthando lwami kahle kahle ngalo uphonsa kude kabe badlala ngayo
0: angisenalo
1: uthando sengiyenza nje ngoba ngiyazi ukuthi vele nina amantombazane nje kanjalo futhi nabantu besifazane nabantu besifazane once wathola intombazane ethi mina bengingasafuni ukuthanda muntu uyazi ukuthi lento othando ibiza ukuthi isebenze wena ungafaka abanye abantu eceleni once waqala wathi ey lungile ngiyakuthanda khona ey kodwa mina ngisayimisela ukuthanda abantu ngoba lentombazane igilekile lentombazane ihamba nobuhlungu lentombazane izokulimaza
0: izogila wena
1: umgilwa wena kodwa umuntu ozohlangana naye angaloko ekhuluma lutho ngepast yakhe ukuthi ngihlangane nodlame wangila kanjani awazi lutho uyokwazi ngelinye ilanga kusho ukuthi lo muntu benesikhathi sokusebenza impilo yakhe because lezi nkinga zakho dlame zokugilozwa nazo uzongithena off manje wena
0: exactly
1: inkinga engaka lo muntu babe bezabamgila abantu abaningi kangaka kwakwenze njani
0: uyakuthi uwe kahle kahle
1: ngoba uba nemibuzo dlame uyaba nemibuzo ukuthi kube ngani why lo muntu wayithole segilwa kangaka yingakho abanye abantu inkinga yethu dlame kunezinto esingakwazi ukuyibona izinto iqala siyibona izinto seziphakathi uma ngabe uhlangana nendoda ethi bengishadelwe umbuzo wakho bese uthi uphi unkosikazi bese thi sa divorce musu kujabuliswa yilokho wena ukuthi uhlangane nomuntu uvelo ngesena nkosikazi uya amantombazane analento ethi uma ngabe uhlangana nendoda edivosile kusho ukuthi mina ngibe senhlanhleni ngoba nami ngizoshadwa ngoba lo muntu kusho ukuthi umshado wenze njani uyawuthanda ngoba ushadelwe
0: yebo
1: wa divorce kusho ukuthi nami ngisemathubeni ukuthi ngishadwe
0: ngaphandle kokubheka ukuthi
1: ngaphandle kokubheka ukuthi yini emdivorcisile siba naleyo nkinga ke yokusaba ukukhuluma ngezinto ezibiza ukuthi umuntu umconfront ngempela ufuna ukuthi kwenzakalani kwezinye ikhathi uzuhambe nangale ngoba ufuna ukuzohlala nomuntu impilo yakhe yonke
0: ufuna ukuhlala nomuntu omaziyo
1: yebo lento le ufuna ukuhlala nomuntu oma thina lento yothando lwethu lwaba nebhadi uthando angazi ukuthi kwenzakalani ngalo ngoba kuyona yonke into ayikho into esingathi sihamba ngale sifuna lo ngingakamqomi ngoba vele ngilindele impendulo engayifuni kungcono

0: ngingabuzi ngaye. Ngoba uma ngeke ngabuza ngaye, vele impendulo ngeke ngize ngiyithande. Vele ngeke uyithande ngoba wahlukana naye.
1: Oh yes.
0: Impendulo vele izoba yilento ongayithandi ngoba uyitshela umuntu ohlukane naye.
1: That's true.
0: Yeyibona lento le. Uthi omunye udadewethu ngixoxa naye, uthi yey ngathandana nomuntu wesilisa obe noma wengane abathathu. So vele ukungena kwami ngingena nginayo lento yokuthi uma bengane bathathu. Kwamina ngizethembi kahle la ukuthi ngingakwazi yini ukuhlala nomuntu woma bengane abathathu.
1: Ungababala bangayitholanga.
0: Ungababala bangayitholanga. That's true. Ngoba kusho ukuthi khona inkinga bekhona kokuqala. Yaba khona kowesibili, yaba khona kwesithathu. Kuyokwenzakala ngowesini oyimini uma ngoyithola nami. Uyabona?
1: Ngoba abakwazi bonke labantu kuba nenkinga.
0: Abakwazi bonke labantu kuba nenkinga. All right. Uthi ke kulungile bese ngimthatha. Ngizothini phela kasena muntu angithi? Bese ngiyamthatha. So uma ngabe ngithandana naye uthi ngibe nenhlanhla yokuthi oyedwa uma wengane sikwazi ukucommunicate.
1: Okay.
0: Yebo lento le. Noma wayengakhuluma izinto ezimbi ngobhuti ngoba nami ngangingabuzi lutho ngaye. Kodwa uma ngabe kudingeka izinto zeingane kakhulukazi uyena yedwa umuntu owayekwazi ukuqonda kimi.
1: Okay.
0: Ngoba uthando lwami nalowo wesilisa kwaba uthando olubiza ukuthi ngempela kube unkosikazi nendoda.
1: Yeah.
0: Uthi waqala walobola. So njobe selobolile oyedwa bomabengane wanginika leyo nhlonipho ukuthi wayeqonda ngqokimi. Angitshele ngeyidingo zengane uma ngabe zidingeka.
1: Asabiki ngala.
0: No akasabiki ngapha usebika manje kumama. Kodwa ke into eyenzakalayo ukuthi lowo wesilisa njengoba seqale selobolile sekuyavela ukuthi kahle kahlungubani.
1: Okay.
0: Uyabona? Umuntu lo olobolile kodwa uyabona ukuthi impilo yakhe ingaphandle kakhulu.
1: Ayilobolile impilo.
0: Impilo ayilobolile kulobole yena imali yakhe. Uyabona ngoba iningi. Ngizothi iningi ngoba
1: ngiyaqonda
0: nje. Exactly.
1: Yeah.
0: Into eyenzakalayo ke uthi ingodo suke manje ngithole iSMS one day ivela kuma wengane. Uma ngithole iSMS ungiscreenshotele izingxoxo ababa nazo nobaba wani wengane. Ubaba wengane umtshela ukuthi yazi sibanibani ngiyadinga ngicela sihlangane uma ungiphe nje kanye nje uyayibona lento le ungiphe nje kanye njena ku-one uthi abakhuluma lokukhohlakala kuma wengane athatha uma wengane indaba ayithi ngci
1: nawo uma ingane ayithi ukhubekile manje nempilo
0: yabo lento le yes ayithatha uma wengane indaba ayithi ngci kusibanibani athi sibanibani lento ngikunikele ukuthi wazi ukuthi udila nobani ngangeke vele ngize ngikutshela ukuthi udila nobani
1: futhi red flag
0: yabo lento le kodwa lento engikhombisa yona isethenini ngicela ukuthi wazi ukuthi ungayisebenza kanjani lento ngoba umuntu wakho uyamthanda but unje and lo wesifazane uthi ngahlala nayo lento manje isikhathi efonini yami ngoba abantu besifazane akuve bekwazi abanye baba kuve bekwazi ukhengisa izinto ngendlela efanele ngenkathi ubhuti seqale seveza ubuyena noburafu bakhe nokuthi unjani useyisebenzisa lento yokulobola yokuthi ngathi manje ngikuthengile ngoba abanye abantu besilisa banayo lento ukuthi ilobolo lisho ukuthi uhambe wayongithenga. Yabona? Waqala wayisebenzisa lento, yaqala impilo ya rafu, yaqala impilo yashintsha ngalendlela ukuthi bengazi ukuthi kanti uhleli nobani. Okumnandi ukuthi bengakamshado besamlobolile. Uthi owesifazane ngangiqala ke manje ngibheka ukuthi kambe uNkulunkulu wami ngizokwenza njani. Lo muntu akasafuni ngibe nabantu engizohlala nabo, umsebenzi wami ungenza ngiphumele kubantu ngisebenza ngabantu, kodwa njengamanje sengiyithola sengikhethekile. Ngoba ala eminyango kunabantu abantu intombazane nomfana one way nje
1: abekho
0: abanye. So ke umsebenzi wami njengoba ungibiza ukuthi ngibe sentombazaneni nomfana ngiy

0: ukwenza kanjani ukuthi mina ngibe sentombazane kuphela?
1: Ngoba ngishiya stole.
0: Futhi naye ukhohle ngoba nabo phela angithi nathi siyakwazi ukuthi siyithandanele sodwa.
1: Uzolo uthi umngane.
0: Uyayiqola ukuthi umngane wakho kanti izinto seyishintshile. So ngenkathi lento yenzeka aqaleke wesifazane athi no kumele ngiphume manje kulobudlelwane athi uma imtshela kulobudlelwane ukuthi no lobudlelwane abaseko alwe naye amshaye cishe ukumbulala
1: hawu
0: kuthi one day uthi ngaba nesibindi kanti uzongibiza sixabene ngebhada vela ngibizele esihlotsheni sakhe naye asihloniphaye ngoba sixabene kumele ukuthi lento ilunge sibuyisane uthi ngathola ithuba ngoba ngathi uma ngifika lapho ngave ngikhiphe ifoni ngathi ngenxa yalezi zinto ngibonile ukuthi angilutho kangakanani so ngiyeke ungabe usathini
1: ngophe nabo
0: wathola indlela yokuthi kufanele enze njani abaleke as much bemthanda ngendlela abemthanda ngayo kodwa ubikhona leyanto yokuthi bebe u3 labo mabengani yini lengenza mina ngikwazi ukuthi ngizuze inhliziyo yalo muntu wesilisa
1: kwageja abantu abathathu
0: so ubungozi ke obukhulu ubuthi vele dlame isikhathi yabona isikhathi esikusona manje ongathi uzoba nenhliziyo ephukile manje kahle kahle inhliziyo yakhe yaphuka kudala
1: Oh
0: ayiphukanga manje njobe sehambe limaza elinyazwa walinyazwa kudala waphuka kudala
1: abi
0: ngoba ukuphoxeka kwethu dlame kufika kanye sizofunda kukho
1: oh yes
0: yabona lento le uba nentombi kanye uba nesoka kanye bese kuthi amathemba akho wonke ugoqe ngawo leli soka nalentombi yabona ke lo nkosikazi wami u1 no2 uqale ni plan ngisho i future uma nihlangana ni plan i future nidingi impilo yeni be kanjani ubone ukuthi yazi kwaze kwahlangana ngempela ucula
1: lento engangiyifuniyo
0: lento engangiyifuna iyona bese kuthi dlame mhlawumbe ngebhadi yalazi ibhadi
1: liyazi kubo
0: uma ngabe ungumfana uvele nje ngamabomu uthi uyadlala kanti udlala kumuntu wrong amanye wama relationships hayi ukuthi ahlukaniswa yini ahlukaniswa ukuthi ngangimthanda ngempela kodwa ngadlala endaweni wrong Uthola ukuthi uthi uyadlala udlala endaweni erongi kanti uzobanjwa. So ngenkathi usubanjiwe owesifazane athi ubulale itrust yami sengiyahamba. Ngoba ola longi bengitshela ukuthi ngihleli nomuntu kanti ngihleli nomuntu ongisiyena. Kanjalo futhi nowesilisa Niplene yonke into nomuntu wakho ninjani njani njani njani avele umuntu wesifazane enze njani aqome noma uthole into engezukukuphatha kahle uyithola ngalo wesifazane ongakutshelanga ngayo mhlawumbe iqiniso uvele wenze njani uphoxeke uthi ngalo noma ngabe kuthiwa awumiyeka zikhona izinto zokuthi uyibone into ubona ukuthi yazi ukuthini lo angeke ngize ngimiyeke kodwa ngiphoxekile lokuphoxeka kufana nokuthi sengimiyekile indaba yothando ijulile once ngaphoxeka ukuphoxeka kwami ngawe kufana nokuthi sengiyekile ngoba indlela ebengiyiyona ayisezuba iyona leya gap noma ngabe kuthiwa u 1% usuvula umnyango
1: lo sophukile
0: Ngoba lo mnyango usuvuleleke ekuthenini ke baningi abantu bebengishela ukhona Iqaleke inhliziyo yami ingabusana amathela kuwe ngoba vele singiphoxile Iqala inhliziyo yami ikwazi ukubheka nabanye abantu ngoba inhliziyo amehlo ayakwazi ukuthi athande umuntu umbuka njengenzanga lutho Uthola ukuthi akashongo lutho yazi kunogayi nje sebenza uma nje ngi around yena ngishe ngashongo lutho Exactly Akusho ukuthi kufanele ngize ngithandane naye but ukuba around yena kuyangiphilisa uyabona ukuthi wena usuvule umnyango ukuthi

0: nomuntu ozoba around ukuze kugcwaliseke inhliziyo yalomuntu.
1: Yo. Mhlambe ke indlela abantu indlela abayibuka ngayo izinto. Kuyakhulisana ngoba omunye abanye banenkolelo ukuthi kunini abantu besifazane ukuthanda ukuqala mhla isheliwe. Bakhohle ukuthi mina ngize ngithi konke kafanele siyilibale ukuthi into esihluke ngayo omunye nomunye ubulili kuphela. Mindset is the same.
0: Yafana yonke into.
1: Yonke into.
0: Yeah.
1: Indlela ama une crush nawe uma bane crush.
0: Nayo crush. Exactly.
1: Uzwane une crush ukhona.
0: Mhm.
1: Yabo uthola ukuthi mhlambe kudlala i generations noma uzalo whatever lezi zinto ezibukwayo.
0: Mhm.
1: Uthola ukuthi upartner wakho ay obsessed impela uthathekile impela ke yilo le actethile.
0: Le actethile ngeke uyiphazamise futhi mase kufika yona. Iyagcwalisa inhliziyo.
1: Ungazi udini impela udini azothi uzoyibona.
0: Yabo.
1: So sengisholo ukuthi mhlambe insizwa kumele understand ukuthi nabo abantu besifazane bayaba lama crush. Ukhona umuntu akamthande embuka nje. Noma bekuthiwa ke abazoba romantically wathwathi ukuthi athi membonile nje for a day noma thuhla naye indleleni. Abe nosuku oluhle. Yabo.
0: Ngiyakufakazela wedlami. Eminyakeni ngangisafunda. Yes, ngangisafunda kufundela umsebenzi ngi ya ngapha komhlanga. So ngihlala eNtuzuma.
1: Okay.
0: Yes, khla noma malume wami.
1: Mhm.
0: Kuthi uma ngabe njalo ntambama like around 5 endlini mhlambe ngoba esikoleni sasiphuma nje nge normal time like about 5, uyabona? Yeah, ngela emhlanga. Sithi uma ngabe ngiphuma esikoleni okay fine ngabo 5 endlini ngizofika la ngabo 6:30 kanje.
1: Yes.
0: So uma ngabe sekuya ko 6:30 sengilungiselela amabhodo.
1: Mhm.
0: Iwindi la ngasekhaya litha li face umgwaqo.
1: Lase kitchen. Vela ama kanjalo.
0: Uyabona? Li face umgwaqo. So kunalensizwa eyayi umakhelwane.
1: Mhm.
0: Uyangizwa yini? Kunalensizwa eyumakhelwane. Yey, uyazi ukuthi uthola ukuthi ujajulisa ukuyibona idlula.
1: Eyihambela.
0: Ngiyachazela nje, ngizama ukufakazela lento oyishoyo umlaleli ukuthi ikhona yabo misho yimini owazi ukuthi khona ngoba ngikhuluma ngento engiyaziyo. Yey, wawuthola ukuthi uma ngabe kuthiwa ngiofile yabo angiyange emsebenzini ngaleso sikhathi leso. Ngekhatha buya ngazo ngizohlala eminyango, donsa isitulo ngihlala eminyango.
1: Khona uzombona.
0: Ngizombona kahle ke namhlanje.
1: Mbingelele
0: nokumbingela indlela engangimthanda ngayo indlela engangimthanda ngayo
1: izinto ezenzekayo lezo so ke ya
0: wendlame kuthi one day ngaze ngachuca mathi cha ngisamthandi manje
1: yeah
0: kuthi one day kwakuzodlala ibhola uyezwa vele sowamakhelwane nalomuntu kwakuzodlala ibhola so ke bese thi xa lunjani wayizwana kakhulu futhi leyo ne cousin yami because ngangihlala ne cousin yami xa lunjani ngithi mina yaphila bese thi na how years ubofike sizobuka ibhola howema
1: ukhuluma ngomuntu
0: ngikhuluma ngomuntu vele engeke ngithathe isitulo mina ngisibeke eminyango ngoba ngifuna ukubona yena
1: yena akayazi
0: la kuyazi le yanto. Yabona?
1: Ubonile makhelwane
0: wakhe. Yasikhole bofika sizobuka ibhola kudlala ibhola. Uphi usibanibani? Ngithi mina ukhona. Bese ngiyamtshela cousin phela uthi usibanibani athi hey hamba wena mina ngizobuka ibhola la endlini. Eqonda lonto le. Nangempela futhi isikhathi ngihambe. Mina ibhola kuyonto engiyithandayo.
1: Yes.
0: Ngivunyiswa ukuthi namhlanje ngifuna ukumbuka eduze. Ngivunyiswa ukuthi namhlanje ngifuna ukumbona eduze.
1: Yes.
0: Ngagcina ngalelo langa ukuthatha isitulo ngibeka eminyango.
1: Yeah.
0: Ngenxa yokuthi ngathi uma sengifikile inhliziyo yami yakhuluma enye into kunale yayikhuluma. Ngikhuluma ngale ndaba ye crush. Ngathi sengiseduze naye inhliziyo yami yashenye into amehlo ami abona enye into. Kwezinye zeyikhathi kuhlubukela umuntu lapha kude.
1: Umthandele kude.
0: Umeke wasondela yila ubona khona ukuthi akuyona lento kanti inhliziyo yami ubuthini ngalomuntu wena. And ubhuti wabantu angifuna uqamba manga wabanjwe umakhelwane right ongasho ngolutho as much phela

0: yakhula ngithi wagcina sebona intombi ngelinye ilanga kodwa vele ubona intombi kade vele yaphuma ukuba kuthiwa wayibona ngalezi zayikhathi mhlawumbe ngangizowela khona kodwa ngaleso sikhathi akayibona ngwayibona ngoba umakhelwana ubona ubuhle bakhe uma umakhelwana ubona uma eseqala esesebenza
1: ngithwathisa ngomthandaza ngaba lapha bangakuphi
0: exactly akaba lapha bangakuphi kuthi late uma usuthathiwe ngiyangibona nami njengasekhaya ngithi ngifike kuthiwa hayi wena wabhedi bese ngisinani ngiyekelani ngize ngiye eThekwini naningaboni ngikhona baze bathatha umsimango uyaqona so ke lento ye crush ikhona but ibiza ukuthi musu kuhlomeka
1: okay
0: ngoba indlela efika ngayo yakumangaza
1: okay
0: ayifika njengamagagasi kuthi ifa can you imagine njalo ngithatha isitulo ngiyobeka emnyango
1: ngifuna ukubona lo
0: ngifuna ukubona lo muntu
1: ionga
0: uthanda yini
1: yena njalo
0: akazi lutho
1: akazana crush
0: akazana crush nana makana lutho kodwa ngabonga into eyodwa ukuthi egcineni kwaba nento eyangenza ngisondele ngathi uma ngisondela ngangihleli lapha angifunani nanokuhlala la wayithi angihlale kho ngahlala lapha ngoba ngifuna ukubona kahle ukuthi yini yona le kanti eyenza njalo kube nalento ethi uma edlula lo muntu kube nalento enza ngishe asibe careful uma kwakuwumuntu wesifazane noma ngangumuntu wesifazane olula abanye abantu babengadlala ngami noma yena uqobo lwami wayengadlala ngami ngoba ngangizothi sengifikile endlini yakhe athi wozohlala eduze kwami ngisondele bese ngizenza into yozelayo ngilala eduze kwakhe
1: ngwavele nje
0: ngoba vele nje angithi uba namaqhinga uma ufuna something
1: yeah
0: wobona nasetaxini manigibela amatekisi khona nje kangimvusa kanzi ba ngengikhohle futhi ngalingathi Sola uya kwamhlabu yalikala uvebe nebhadu uhlale nensizwa noma nentombi eduzane nawe umuntu evele enzelo abe nobuthongo ongakazi ukubona fanele lokhu umnyakazisa manje uketshela ngakuwe lokho yoqabela ngakuwena ayibo puti ima I'm sorry sis
1: uthongo ngapha
0: egcineni nawe ugcina usuyamiyeka manje ngoba usukhathele lokuvusa lo muntu
1: kanti bevele funa lo
0: kanti bevele nabantu besifazane Uma ehlele dize nesoka lithandathe uyabuka ufuna limkhulumise ulala ubuthi ongakazi ukubona abesilisa ke balula kuvela mgoneka lala iyona ke into ayifunayo le so bazelwane asibe careful othandweni salimala kudala wonke umuntu ohlangana naye manje ozokutshela ngothando engangami ongaphezu kwami Wokwazi ukuthi ibhemile. Ngikunikile amathiphu ngqala. Ngathi umeke nje wathi ay ngeke nina abantu besilisa.
1: Ziyakhala ke la.
0: Ngcono uvela ungasaqhubeki kwawe.
1: Bazokhala.
0: Kungcono uvela ungasaqhubeki kwawena. Uma ngeke ngahlangana nawo umuntu wesilisa, sathi saxoxa saxoxa. Sathi masixoxa sathi ey ukuthi nje amantombazana athanda imali vele uphume nawe lapho
1: uyazi ukuthi ungcono uthi ay ngaba imbangela yokulimala kubudlelwane bami
0: ungcono kabi ngoba uneqiniso
1: usuke enyusa nawe nakuwena amathembo ukuthi
0: ikhona lento ekahle kodwa nanga umuntu owaba nenkinga hey balonto le
1: sizoyibuza kwenzekani athi ubone ukuthi hay singayilungisa
0: yabantu
1: manje njalo imini ikhomba lapha
0: ikhomba angithi lapho ke dlame ngihlezi ngitshela abantu abasondelene nami ngithi angijajuliswa uburongi bomunye kade ngitshela omunye nje day before yesterday hayi hey usibani bani ngibese nginawo wakholwa nawo wakholwa umuntu uzi uzicwecwa yena
1: njalo
0: uma ngabe ngine inkinga Angikaze ngithi usibanibani unenkinga ngeke ngithi nami ngaba na umthelela
1: that's true
0: as much ngangizazi mina othandweni lwakudala ngakashada ukuthi nganginothando kangakanani kodwa angikaze ngayibhayila free
1: yebo ukuthi nje wena
0: uma ngabe ngibuzwa ukuthi hawu usho ukuthini ngoba leli soka uthi wena wawulithanda kakhulu uthi wawufuna uhlezi ugona uthi wawungafuna lala bheka lena uthi kwakukuthi so usho ukuthini umuthi wena wawuronge bese ngithi kumthanda kakhulu
1: ikona kanye lo go engasenaso space yokufumula
0: ukwenza njani ukumthanda

0: kakhulu kwamele ngimnike isikhathi sakhe sokuphefumula
1: manje
0: ngoba uyasidinga ukubamba ingane yabantu emqaleni ngoba sekufike mina uthando lolo olwami luxaka mina but yena luyamxaka
1: ngixaka konke ukuthi ungithanda
0: ngixaka yikona ukuthi mi wena ungithanda kakhulu so nami ngaba yimbangela
1: ngisile hay cha mangithandana
0: kuhle yonke into ayibe right so
1: mangabe nje usubuyile wena ngisaphumela nje eminyango
0: angisaphumela eminyango ngiyetoilet ngiyoma la ngikulindele
1: ngithi ake ngithenge nje isinkwa lesitolo usufuna ukubona intombi
0: ndiyonke lento lesengihamba nami
1: sedini umuntu ungakale
0: hayi ngeke bazalwane ngeke kuzoku wonke umuntu udinga ispace sakhe so ke ukuthandana ke nomuntu olimele ubungozi bakho ukuthi Jesus akakahileki lo muntu andinizolimazana
1: uzokhala kuwena
0: ngathi ngelinye ilanga ngilinganisa ngalento ngathi abantu besifazane bazoyi understand kangcono nami ngiyayi understand ngoba umthungo nginawo weli angazi indaba imthungo yakudala mhlambe nemthungo yamanje ayifani mina izulu malidunga umntana wami ngamthola ngasikwa like umamami yaqonda uma liduma izulu liyaduma nje ayikho into eyisign yokuthi but mamam ulomthungo lo mthungo omumbi
1: lo oyahluthi
0: lo owehlayo futhi intambo yakhona ngazi kwakwenziwa njani
1: uyabona ukuthi ayihamba
0: uyabonakala ukuthi intambo yayihamba amafinyo eyayilandwa lapha isisu silandwe lapho kuwe zohlanganiswa ndawonye so ulolo hlobo lomthungo onjani omubi
1: ukuthi ufana nalowo mangabe kuthungwa umzimba
0: exactly ukuthi awube kanjalo so ibayazi abantu abadala bayazi imthungo yakudala ukuthi kwakuyimthungo enjani so umthungo onjalo bese kuba nomthungo ukuthi ngisikwe ucingo esandleni yabona ngase ngiyathungwa lo mthungo wasesandleni ngase ngiyathungwa uyabonakala ukuthi kwakunomthungo la kodwa futhi akukho la engiaffecteka khona uma ngabe kuthiwa mhlambe kuzizulu elidumayo
1: okay
0: lo emkhuluma ngawo uma uzwa ngawo ukuthi namhlanje izoduma kuze kube yinamhlanje yebo lento le kuze kube yinamhlanje njengoba ngikhuluma nana namhlanje 2026 this year namanje uma izulu lizoduma uthi izulu lizoduma
1: lidume
0: ngempela wayethu mesho njalo bese ngithuzwa ngani athi uma ngizwa umthungo umbani angazwe njani umbani uqala emthungweni ungakafinyeleli ngisho indlela leyanto ediphu ngayo so othandweni ke kunezinto ezinjalo kunabantu abalimele ukulimala kwabo okomthungo wakudala kube nabantu abalimele ukulimala kwabo kwemthungo yesimanje
1: yes
0: yebona lento le so ungahlala nomuntu olimele uyitshela ukuthi yena waphola uma ubheka isisu sika mama khulule ngeke uzusho nanokuthi kubhlungu akubhlungu vele kodwa woza zulu ngalelo langa ngeke alale
1: mhlawumbe uthula sibonwa kini above 40
0: ngiyachazela kodwa above 40 ngempela kodwa uyayiqonda lento le yes so uma ngabe usothandweni olunjalo umuntu owalimala kudala endisimo sakulimala kwakhe kwalinyazwa yithemba lakhe langempela so lento ihlala enze njani
1: ivuke
0: andi uthando lwakudala alizange lwaba nalento ekhona manje yokuthi cha ngilimele hamba kwi-counseling
1: uzokhanselisho ba
0: khanselisho ba
1: kwani wathi uyamisa uzova kakhulu makhulu
0: kwakuyini yona i-counseling ngoba thina sasazi vele ukuthi nje into ekhona ngalezo khathi kunama social worker nje abheka ukuhlukumezeka kwezingane
1: enye i-counselor yathi yehluleyo ngiyamiyeka lo muntu kuthiwa vele wathi awuchazeke mntanami yakwa kwehlela wena lento le engehlele
0: wathi cha
1: manje
0: uzomtshelani uzokutshela incwadi
1: ayisebenzi incwadi
0: yebo uzokutshela incwadi ngoba vele lapha encwadini siyafunda
1: into efana nothululeka abantu abashadile
0: kuphela ungakazi ushade ingakho nami ngangukhulekela kangaka umshado because ngangibona ukuthi ke abantu abanenkinga kakhulu abashadile abeza kimi ngingashadile inkosi ngizothini laba bantu ngoba kufanele ngikhulume ngento engiyaziyo yabona yebo.

0: kuhle khona ngoba imisebenzi abanye ngempela bayasizakala beshadile bengashadanga ngoba nangu no Jesu wasisize ngenamfazi. Wabelo washona phansi manje.
1: Wayesazogana
0: kodwa wayiqhubeka enza umsebenzi omuhle. Noma wayesazogana enjalo. Wayiqhubeka enza ini umsebenzi omuhle. Yingakho nabanye uthola ukuthi abefundisa bangashadile babafuna abantu. Bese bekhohlwa abantu abamfuna umfundisi onjani ongashadile. Bese bekhohlwa yinto ekhisho umfundisi babheka umfazi.
1: Angithi phela manje umfundisi kuthi uyafike la manje akhishele lezi azitsha. Manje
0: no, but ke kukona konke ke dlame. After ukwehlukana zinika isikhathi elokugcina nginalo. After ukwehlukana zinike isikhathi sokuphola.
1: Yes.
0: Bheka izinto ezinenze nahlukana. Kufana nomuntu athi angazi ukuthi sibangeni. Kahle kahle khona into enibangile kodwa wena ufuna ukuyiattenda.
1: Ikhona
0: ngeke ingabi khona into eyenze enhlukane wena awufuni ukuattenda into eyenze enhlukana. Yesi sihlihlukene kodwa nami ngithi ngiyabhekisisa angiyiboni into ephathekayo kodwa kulobudlelwane bekuno 1 no 2 no 3 musu ukuthi ayikho
1: ngobuzoqhubeka nayo nalaya
0: exactly nalawa uyakhona yifune uma ingekho kuwena ibikulo yamuntu wawusukhetha ukuthi no ngenxa ukuthi ngizamile imizamo kanje kanje kanje angeke ngikwazi ukuqhubeka naye ngase ngihlehla ungasho ukuthi ayikho ngoba ikazi ngabe ikhona
1: ngayikhona nje
0: zinike isikhathi sokuphola abanye abantu sikuna lento esiyenzayo noma kufanele ngabe sesengena kwa unique kuna lento esiyenzayo yokuthi ngeke ngikwazi ukuphola kungekho umuntu eduzane nami. Comfort.
1: Okay.
0: Uyaqonda lonto. Ngidinga umuntu ozongikhamfatha.
1: Oh, ingubo yakho imanzi boyimbali.
0: Ehhe. So ngidonsa nje. Yabona. Kodwa yona nansi.
1: Masiyomile. Uyenze njani?
0: Angazi.
1: Okay.
0: Yabona lonto le. So ngidinga umuntu ozongikhamfatha. Umuntu ozokhamfatha uzomboza ubuhlungu. Lobokufanele ngabe udila nabo. Awukwazi ukuthola into ezomboza into okufanele ngabe ude yeke yingakho kuye kuthiwe khala uma kubiza ukuthi khala kuthiwe njani khala ngoba awukwazi ukuthi inyembezi uyigqishele ngaphakathi zidala umonakalo omkhulu. Thandana nomuntu nihlukane uma kade umthanda kakhulu khala hila uma kuthi mphindo mncenge mncenge angabamba ucingo uyeke ukhale kusasa uyaphinda usend message and hamba uyitshela ukuthi ngiyosend uze ube nesikhathi sokuthi ngosend message ngiyazi ngeke ayiphendule uqala uhealing lapho
1: uqala
0: healing ngizomsendela imessage udlame yomtshela ukuthi ngiyamthanda kodwa vele ngiyazi sakayiphendule kodwa uthi ngiyisend
1: uqala
0: ukuze yabona uqala uphola until kuze kube nesikhathi sokuthi sengikhathele ngimncenge ngaze ngadela uqala uphola uphola kusho ukuthi pholola endodini akusho ukuthi pholela kumuntu wesifazane ngoba ngeke uze uphole uyolimaza lo muntu oyitshela ukuthi uyophola kuyena.
1: Yeah, no, that's true.
0: Ngoba ngeke ureplace uthando bunalo ngayo replace yena after inhlungu
1: odlule
0: kuyona awukwazi.
1: No, ngeke.
0: Thank you.
1: Siyabonga.
0: Abakwa Unique Wellness Center ke Dlame umhlaba namhlanje mhla ka 25. Specials iyaqala namhlanje bazalwane.
1: Oh, okay.
0: Specials iyaqala namhlanje ngayo yonke indlela. Uma sikhuluma ngepecial lezi ezijwayelekile amakhasimende aka Unique ke ayazi.
1: Okay.
0: And ngiyacela bazalwane uma ngabe sithi kunezipecial asisebenzise ngalezi ikhathi esisho ngazo.
1: Okay.
0: Singasebenzisi kakhulu umoya ka Lady M. Ngoba vele ulungile uzovuma. Sometimes kuyangisinda sengiyacasha.
1: Okay.
0: Yabona. So uthola ukuthi special uma siphelile aqale phansi umuntu athi nginike ngemali ye special.
1: Siphelile nje.
0: Siphelile special. Uma i special sesiphelile, i special sobe sesiphelile bazalwane. Ufona nje sipheleni naye busa uthi hayi ngiyabonga ungabisangcenga.
1: Gospelile.
0: Ngoba siphelile. Yabona. Sekwamina sengiphula umgomo. Wokusebenza kwa Unique Wellness Center uma ngabe kungukuthi kube kanjani
1: uqashile
0: naye uqashile Unique.